0: Lucy ay tinatawag na plant-based healthy diet. Kung gusto nyo maging fresh hanggang sa senior years, damihan ang pagkain ng gulay, ng prutas at beans, mga nuts, olive oil at isda. At huwag din kakalimutan ang mga antioxidant superstars gaya ng berries, mga tsaa, citrusy foods katulad na lang ng orange at lemon, at mansanas. Mayaman ang mga ito sa flavonoids na mga natural compounds na tumutulong para labanan ang pagkulubot ng balat at panghihina ng katawan. Tandaan natin na ang tunay na pagpapabagal ng pagtanda ay nagsisimula sa cellular level. Kapag inaalagaan natin ang ating cells sa pamamagitan ng tamang pagkain, mas nagiging matibay ang ating katawan laban sa paglipas ng panahon. Kaya naman, bago bumili ng mga mamahaling cream, tignan muna natin ang ating kinakain. Para sa usapang kalusugan, ito po si Fatima Altaib, MX3, Dito Ako Believe.
1: Radyo natin nationwide!
2: Maraming salamat, Vita. Oras natin, 2 minutes after 8 in the morning.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Radyo natin
6: nationwide.
7: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Radyo natin nationwide.
8: Simply White Green and Papaya Whitening Soap and 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda. Goodbye.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan mo ng tubig, balik kintabang sahi.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
1: unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max talaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay
3: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
4: Wow! Amoy yayamanin!
5: Pati buhok mo, may pabango?
4: Hindi, sis.
5: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango, with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: Jolina Magdangal po, for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Wow! Amoy yayamanin!
5: Pati buhok mo, may pabango?
4: Hindi, sis!
5: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango, with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
8: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwasher.
9: Easy Hugas!
10: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
9: Easy
10: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Radyo Natin Nationwide!
12: Nationwide! 9 minutes after 8 in the morning, lumarga nga muna tayo, partner. Medyo bumaba na daw kasi ang prudo. Yung larga na yung mga tao. Pero sana bumalik pa, partner. Kasi nag-aamba na naman yung mga, hindi rollback eh. Yung makita-kita na, price increase na naman eh. Pero sige, dahil nabook mo na yung larga mo, partner, ituloy na natin yan. Eto na nga, partner, huwag kang kukurap. Baka kasi yung Lajos Island maglaho. Kaya larga na tayo sa Camarines Sur.
13: Larga na sa Camarines Sur. Ang Lajos Island ay bahagi ng Caramoa National Park at isang protected area. Mapapahanga ka talaga sa ganda nito dahil ang pangunahing dalampasigan ay umaabot sa magkabilang panig ng isla mula Silangan hanggang Kanluran at napagigitnaan ng malaking rock formation sa hilaga at timog. Taglay din ito ang puting buhangin kung saan mas mainam na lumangoy sa mas pino ang buhangin at mas kalmado ang tubig. Bagamat kilala ito bilang isa sa mga location shoot ng eksena para sa reality TV series Series na Survivor, kilala rin ang lugar na ito sa kasaganahan ng mga coral snake o kung tawagin ng mga lokal ay walwalo dahil sinasabing maaaring tumagal ng 8 segundo, 8 minuto o di kaya 8 taon bago mamatay ang taong natuklaw o nakagat nito. Bagaman ang mga coral snake ay hindi naman talaga ikinukonsiderang banta dahil kadalasan sila ay takot o ilap sa tao. Trivia: Lahos ay may katumbas na salitang vanish sa English na tumutukoy sa pangyayari na ang buhangin ay naglalaho sa tuwing mataas ang tubig dagat o kapag high tide. Isa pang trivia, kilala ito bilang dating mining destination dahil sa sagana sa natural minerals gaya ng iron at manganese. Maaaring marating ang isla sakay ng bangka mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga at bahagyang malapit sa

0: Lilitaw, no?
1: Yes.
0: Yung mga islands natin. Sa bagay, ngayon kasi, ewan ko nadagdagan na ba yung 7,107 na islands? Nadagdagan na partner, di ba?
1: Ay, oo, tama.
0: Kasi parang iba na yung count niya.
1: Yes.
0: Yung mga naghiwalay ba? Yung mga isla pa naghiwalay at dumami. Ito muna tayo sa balitang ito, partner, ha? Hindi ko alam kung ikatutuwa or ikangingit-ngit ng galit ito ng mga kababayan natin, ha? Aprobado na daw ho kasi sa ikatlo at huling pagbasa ng kamera o ng kamera ang House Bill 8647. Ito yung Strengthening and Expanding the Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. 4Ps point 2.0. Mas pinalakas pa, ha? Ewan ko kung ito'y may matutuwa, may hindi rin, partner. Layunin ang nasabing panukala, palawakin pang suporta sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino na miyembro ng 4Ps habang binibigyan sila ng access sa edukasyon at sa trabaho. Oras na maisabatas ito, magbibigay ng 1,000 pesos na grant ang gobyerno para sa early child development at health and nutrition ng mga sanggol, bata, buntis at mga kakapanganak pa lamang. Layunin nito na labanan ang stunting o pagkabansot ng mga bata, malnutrition, at yan ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa pinakakritikal na bahagi na ng paglaki ng mga bata. Sa ilalim din ng panukalang yan, tutulungan ang mga mahihirap na pamilya na makatayo na rin sa sarili nilang mga paa sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay sa pagninegosyo, sapat na suporta, sa paghanap buhay at iba pa, para daw hindi umasa na lang ng tuloy-tuloy sa 4Ps.
1: 13 minutes after 8 ang oras natin sa buong Pilipinas, sinimula naman na ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang paghahanda para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo. Nagpulong ang mga opisyal ng Senado at Kamara sa pangunguna ni na Senate Secretary Mark Leandro Mendoza at House Secretary General Cheloy Garafil sa Pasay City na layong plansyahin ang seguridad at mga detalye sa aktibidad. Ayon kay Mendoza, mahigpit na ipinag-uutos ni na Senate President Vicente Soto III at House Speaker Faustino D. III na gawing simple ang SONA, kasabay ng umiiral na energy emergency. Dagdag niya, layunin itong maiwasan ang negatibong reaksyon ng publiko kaya't posibleng tanggalin ang tradisyonal na red carpet. Ito na, partner. At hihikayatin na lamang ang mga mambabatas na magsuot ng simpleng kasuotan.
0: Ayun na. So wala nang fashion show.
1: Mas kaunti nga rin ang dekorasyon sa plenaryo upang mas maging praktikal ang programa. Nilinaw naman ni Mendoza na ang maagang paghahanda ay para masulit ang oras bago mag-break ang Kongreso at hindi umano kaugnay ng inaasahang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Oh, ayaw niyo yun sa mga dadalo sa SONA, hindi na kayo magkakaroon ng additional gastos.
1: Mm-hmm.
0: Partner, kasi ang mahal din magpagawa, tapos kailangan yung designer pa ng may pangalan. Ganun eh. Tapos uupo ka lang naman doon ng isang oras mahigit. Diba?
1: Papalakpak.
0: Ang palakpak mo pa, tatlong beses. Hindi naman tuloy-tuloy. After nun, uwian na, partner. So once mo lang siya nagamit, kasi nga lumakad ka sa red carpet. O yan, magtipid-tipid tayo, ha? Magbabalik po tayo sa radyo natin nationwide. Oras natin sa buong Pilipinas.
1: 15 minutes after 8 in the morning.
2: Radyo natin nationwide!
3: Simply G, simpleng ganda.
2: Radyo natin nationwide!
4: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
2: Radyo natin nationwide!
5: Problemado ka ata, ano? Tay, sobra na ang mga pesting insekto sa aking palayan.
6: Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5EC. Patay ang berding musong kabayo, pati ang itim na atangya, o rice bug at wall mago.
5: Mabisang pamuksa palayan sa mga insekto ito?
6: Oo, anak. Sa Magnum 5EC Power Insecticide, knockdown ang mga ito.
7: Ang Magnum 5EC Power Insecticide. Pasintado sa mga pesting insektong nakikita sa palayan. Ang Magnum 5EC Power Insecticide ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
8: Wow! Amoy yayamanin!
9: Pati buhok mo, may pabango?
10: Hindi, sis!
11: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
12: Simply G.

0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taka na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
3: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda. Simply G. Simpleng ganda.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Wow! Amoy yayamanin!
9: Pati buhok mo, may pabango?
8: Hindi, sis!
9: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
8: Simply G, simpleng ganda.
10: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
11: Easy Hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
11: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Radyo natin nationwide!
13: Radyo natin nationwide, nagbabalik 22 minutes after 8 in the morning. Planong bumili ng Department of Agriculture o DA ng nasa 32,000 gilts o mga batang inahing baboy na hindi pa nanganganak. Layo nitong mapabilis ang pagbangon ng sektor ng agrikultura mula sa pinsalang dulot ng African Swine Fever o ASF. Bahagi ito ng mas malawak na estratehiya ng pamahalaan na maibalik ang populasyon ng mga baboy sa bansa sa dating 13 milyon yun pagsapit ng 2028 para matiyak ang food security sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 6 na milyong baboy ang kailangang madagdag para makamit ang nasabing populasyon at hindi bababa sa 1 milyong karagdagang baboy ang dapat malikha ngayon pa lamang na 2026. Ipatutupad ito ng National Livestock Program sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry sa ilalim ng Food Security Agenda ng administrasyon.
14: Samantala, patay naman ang isang 75 years old na lolo habang 7 naman ang sugatan makaraan na pagtatagain ng bulong habang nasa lamayan sa Piat sa Cagayan. Sa ulat ng pulisya, nasa lamay ang mga biktima nang bigla na lang umanong sumulpot ang isang 27-year-old na lalaking suspect. May dalang itak at saka naghabol at nanaga nang wala naman daw dahilan. Napag-alaman na dati nang may mental health issue ang suspect at ipinasok na rin ito sa mental health institution pero nahinto at nahinto ang kanyang pagpapagamot. Agad naman na naaresto ang suspect at ngayon nasa kusudiya na ng
13: mga otoridad. Para naman sa serye ng ating trabaho tips, understanding toxic positivity in the workplace, ang focus natin ngayon, professionalism nga ba na maituturing ang pagtatago ng nararamdaman? Oh. Nararamdaman o karamdaman?
14: Pwede, di ba? May sakit ka pala, hindi mo dinidisclose, partner.
13: Ayan, alamin natin sa trabaho tips ni GM Gladi Mabini.
12: Trabaho tips!
1: Magandang umaga, radyo natin nationwide. Every gising is a blessing. Huwag nating kalimutang magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay ngayong araw ng Miyerkules. Sa mga nakaraang araw, pinag-usapan nga natin ang toxic positivity at kung paano nakakapagod magpanggap na okay palagi. At ngayong day 3 ng ating serye, eto naman ang ating topic. Professionalism ba ang pagtatago ng nararamdaman? Kasi minsan sa workplace, parang may pressure na dapat tahimik ka lang, dapat kaya mo lahat, bawal ang maging emotional. Pero tanong, kapag ba nagsalita ka tungkol sa concern mo, ibig sabihin ba unprofessional ka na? May mga empleyado na tahimik na lang kahit na overloaded na. May mga takot magtanong dahil baka sabihan sila na sila ay mahina. May iba naman na ngumingiti sa office pero mentally exhausted na pala. At minsan dahil gusto natin na iwasan ang conflict, kinikimkim na lang natin lahat. Pero mahalaga na maunawaan natin na ang pagiging tapat tungkol sa ating sitwasyon ay hindi kadramahan. Parte yan ng pagiging mature at professional. Ang sabi nga sa Ephesians 4:15, speak the truth in love. Napakagandang prinsipyo nito sa workplace. Hindi kailangan na sabihin natin ang ating concern ng galit o kaya ay manahimik na lamang palagi. Ang sabi, sabihin ang totoo nang may pag-ibig. Ibig sabihin may respeto at pagmamahal. Pwede tayong maging honest nang hindi tayo bastos. Pwede tayong magsabi ng ating concern nang hindi tayo nakikipag-away. Halimbawa, imbes na sabihin na hindi nyo naman naiintindihan ang ginagawa ko. Mas professional ang tunog when we say it this way. Gusto ko lang po na erase na medyo mabigat na ang aking workload at baka kailangan natin i-prioritize. Or kaya imbis na magsabi na ayoko na dito, we can try saying may concerns po ako tungkol sa workflow at gusto ko na makatulong na mahanapan ng solusyon. Honest pero respectful. At bilang katrabaho o leader naman, kapag may nag-open up sa atin, huwag natin agad i-dismiss. Minsan kasi automatic natin na sinasabi na huwag ka masyadong sensitive, kaya mo yan, or normal lang yan. Kasi baka ang kailangan lang talaga nila ay maramdaman na sila ay pinakikinggan. Diba nga sa James 1:19 may magandang paalala. Everyone should be quick to listen and slow to speak. Sa opisina, malaking bagay ang marunong tayong makinig bago tayo mag-react. Kaya narito ang practical workplace tip natin today. Create healthy conversations. Kung empleyado ka, magsalita ng maayos, maging clear sa concerns, at huwag kimkimin hanggang sa sumabog kung ano man ang nararamdaman. Kung leader ka naman, gumawa ng safe environment, pakinggan ang iyong team at huwag gawing kahinaan ang honesty. Dahil ang healthy workplace hindi yung walang problema, kundi yung marunong mag-usap kapag may problema. Hindi sukatan ng professionalism ang pagtatago ng lahat ng emosyon. Mas healthy ang trabaho kapag may respeto, may empathy, at open communication. Hindi tayo magiging less productive kapag marunong tayong umintindi sa isa't isa. Mas nagiging matibay ang team kapag may tiwala at malasakit tayo sa isa't isa. Mga kaibigan, ang pagiging professional hindi lang siya tungkol sa trabaho, kundi pati sa maayos at makataong pakikitungo sa isa't isa. Makatulong nawa ang mga kaisipan na ito. Para sa radyo natin nationwide, Gladi Mabini. Patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo, Pilipino.
12: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
14: Mahirap kimikimin, mahirap sarilinin kung may nararamdamang physical. Physical man yan, or emotional, mm-hmm, or psychological part.
13: Yes.
14: Kasi minsan pwede mo talagang palampasin eh.
13: Oo.
14: Pero kapag yung iba naiipon part.
13: Correct, diba?
14: Kahit
13: baka
14: bigla
13: sumabog na lang.
14: Baka bigla sumabog. Minsan kahit naman yung pagod natin, kapag halimbawa, ay may tatapusin ako, hindi mo na ako magpapa-check up, diba? Diba? Ganun partner, o hindi mo na ako magpapahilot, magpapamasahe, mm-hmm, tapos naiipon siya partner. Sunod yan, be. O, confine ka na. Huwag mong hintayin sa ganun ako. Bato-bato sa langit, maraming tatamaan ng ganyan partner.
13: Saka yung iba partner, baka nagkikim-kim lang, tapos biglang sasabihin, resign na siya, diba?
14: Magugulat ang lahat, diba? Anong nangyari? Marami palang kikim-kim na sa loob. So, salamat sa reminder, GM. At yan na po muna ang kabuuan ng ating balitaan ngayong Wednesday ng umaga. Nakasama po ninyo,
13: sa ngalan nga po ni partner Angel Angelo Palmonas, nakasama nyo nga rin po Ellen Ibansal.
14: Nakasama nyo po sa ngalan din ang ating production team, ng ating technical team at digital. Nakasama po ninyo Cheska San Diego, Bobadilla. Oras natin sa Bug Pilipinas,
13: 30 minutes after 8 in the morning.
15: The mighty sound across the archipelago.
16: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
17: RH!
18: Good day, Rojas. You're tuned in to 98.9 Radyo Natin Rojas, your number one radio station in town, bringing you the latest news, inspiring stories, and the best music mix to brighten your day. Stay connected, stay informed, and stay inspired. Only here at 98.9 Radyo Natin Rojas, your friend, your radio.
19: Hindi lang sa radyo, may online pa.
20: Oo,
19: tama ang narinig mo.
20: Tama ang narinig mo.
19: Ang paborito mong istasyon, Radyo Natin Rojas, mapapakinggan at mapapanood mo na live na live. Asan ka man, sa bahay, sa trabaho o kahit nasa biyahe, tuloy ang saya, tuloy ang balita, tuloy ang musika. I-search lang ang RN Rojas Online sa Facebook at sa YouTube at siguradong konektado ka 24/7. Mas malinaw, mas malapit, mas kapiling mo. Radyo Natin Rojas. Radyo Natin Rojas. Sa radyo at online, kasama mo. Your friend, your radio.
21: Pabalik-balik sa bahay paggamutan si Ate Elisa Inopre.
22: Elisa Inopre, General Barangay 3, Salawag, Quezon. Nung nagkasakit ako, na-hospital ako, nagdong doktor na ang nakagamot si akin. Ay ngayon ay lagi na lang akong nasakit ang siya. Ay ang ginawa ko ay nag-inom na nga ako nung markakin na yun. Ay rin siya nakagaling sa akin.
21: Gusto mo rin bang maranasan ang kanyang naranasan?
23: Mark Cafe. 5-in-1 plus 1 coffee mix.
21: Ang sarap ng natural.
23: Mabibili na sa pinakamalapit na butika,
21: drugstores,
23: groceries at supermarkets
21: dito sa ating lugar.
24: Hello po, this is Ian Veneracion. Nakapag Mark Cafe ka na ba? Kung hindi pa, pwede nyo ganitong ma-avail sa JMR Marketing Online Shop. Sa Shopee, Lazada,
25: Lazada.
24: Basta Mark Cafe, ang sarap ng natural. Shop now!
25: Ang

0: morning sa ating lahat sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na po yung ating mga magkakape? Yung pong mga mahilig sa kaping may herbal, ha? Kung ang ating pag-uusapan po ay tungkol sa kaping may herbal, hindi pwedeng patalo ang Markafe 5-in-1+1 Coffee Mix sapagkat yan po ay probi na. Napatunayan na po ng ating mga parents kung gaano po kahusay ng ating mga produkto. Mula po yan sa Jemmer Herbs Incorporated. Lalo na po itong ating produktong Markafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ano po? Eh, alam naman natin, 2011 pa itong mga produkto natin. At ngayon po ay parang music na sa pandinig ng ating mga parents kapag binabanggit po yung pangalang Markafe. Sa mga ginawa po nating survey, talagang binanggit po yung tungkol sa Markafe, ang sinasabi lamang po ay lamikaayo sa Visayas Region. Ibig sabihin po ay napakasarap ng ating produkto. Pero ang gusto ko po diyang marinig, ang ating produkto po ay napaka-healthy. Sapagkat yung mga sangkap, puro mga high-end. Mga nakatutulong magpabaskog ng ating lawas. Nakatutulong magpalakas ng ating pangatawan. Sapagkat talaga namang mahusay po ang ating mga produkto na makatabang sa ating kalusugan. Ano po? Sa ating mga parents na nakikinig at mga nagtatanong, bakit daw po ganun kasikat yung ating Markafe? Abay, syempre naman, 2011 pa po yan, mga minamahal kong mga parents. Hanggang sa ngayon ay yan po'y namamayagpag. Ano po ba ang sekreto? Yan po ay dahil sa kahusayan ng produkto. Hindi nakakanerbiyos, hindi nakakabangon, sapagkat unang-una po kapag kayo'y pinabangon ng inyong kape, hindi na kayo makakatulog. Samantalang itong Markafe po ay nakapagpaparelax ng ating mga minamahal nating mga senior citizen. Alam nyo, kapag nagkakaedad ng tao, hirap matulog. Laging maagang gumising. Pero masarap po kapag sa pamagitan ng Markafe, kayo po'y makakatulog, makakapag-relax. Sapagkat marami na po nagpatunay, ha, na yung ating produktong Markafe, talagang kapag ito po yung iniinom nila, hindi po inaabala yung kanilang pagtulog. Eh kung mayat maya po'y kayo pabangon-bangon, hindi na talaga kayo makakatulog, ay kayo po'y magkakasakit. Anong ibig sabihin? Pag lagi kang bumabangon sa pagtulog mo dahil sa kinapi mo, mataas ang caffeine yan, delikado po yan. Lalo sa puso, ha? Kaya kung ako po sa inyo, yung mga parents kong mga minamahal, kayo po ay matagal nang nagmamarkape, pero kayo minsan naghahanap pa rin ng ibang kape. Eh kapag kayo po ay ninenervyos, abay kayo po naman ay nagsusumbong sa akin. Eh bakit daw sila ay ninenervyos at hindi makatulog doon sa sinubukan nilang kape na bago, halimbawa, bagong labas? Eh naman po mga parents kong minamahal, kayo po'y sinabihan ko na alaga po kayo ng Jemmer Herbs Incorporated, eh. Alaga po kayo sa mga sangkap. Alaga po kayo sa tamang kape. Ang kape natin hindi pwede magtaglay ng maraming caffeine content dahil po bawal po sa inyong lingkod. Yan naman mga parents kong minamahal. Sapagkat unang-una, ang Markafe po, aprobado ng Food and Drug Administration, halal certified, nasa tamang timpla. 21 grams po yan, mga parents kong minamahal. At yan po'y nakikipag-ugnayan sa FDA. Naka-align po ang ating mga produkto sa Food and Drug Administration. Kaya safe ang ating mga parents. Ano po? Kaya mga nanay at mga tatay ko, mag-Markafe tayo, ha? Sapagkat ang Markafe po ay nakapagpapalusog ng ating pangatawan. Basta Markafe ang sarap ng natural.
1: Isa na namang masayang balitaktakan. Kasama si Kasanggang and Yumar Camonias.
2: Santo Plus Coffee Mix.
3: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santo Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
2: Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santo Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Primal Season 4.
5: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope.
4: Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Manila po, taga Pinamalayan po.
7: Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon?
6: Yung sis po ng aking asawa.
7: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
6: Ay, natunaw po siya.
7: Natunaw?
6: Malaki po yun.
7: Ano yung bukol?
6: Opo, sa hita, kasi malaki po ng itlog. Natunaw po siya.
7: Dahil po saan?
6: Sa rice coffee po.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: future leaders. Handa ka na bang gawing career ang dating pangarap mo?
1: Then Clarendon College ang lugar para sa iyo. We offer exciting programs na pwedeng tumulong sa iyo para ma-achieve ang mga pangarap mo.
0: Maging isang guro with our Bachelor of Culture and Arts Education. O kaya naman maging math, Filipino, o English majors with our Bachelor of Secondary Education programs.
1: For those tech-savvy out there, we have Information Systems Program if you want to explore more sa mundo ng technology.
0: O nangangarap ka bang maglakbay? Explore the world with our Travel Management Program.
1: Calling all athletes, Clarendon College offers sports scholarships through our Play It Forward program.
0: At marami pang iba!
1: Creative soul? And want to explore the industries of television, film, animation and more? Bachelor of Multimedia Arts ang bagay sa'yo. At kung numbers naman ang hilig mo, be a CPA and go for Bachelor of Science in Accountancy.
0: We also have amazing programs sa business administration with specializations sa operations management at financial management.
1: Huwag nang maghintay. Invest in your future sa Clarendon College. We offer scholarships and financial aid options para makatulong gawing realidad ang pangarap mo.
0: Quality education,
1: academic excellence. Want to experience more of our ALS community?
0: Enroll na!
1: Enroll na sa Clarendon College!
0: I am forever the blue!
1: I am forever the gold! We are Clarendon!
2: Tuloy-tuloy ang serbisyo ng Fortaleza de la Luna Optical Clinic sa lahat na may mga problema sa paningin. Free eye checkup sa Fortaleza de la Luna Optical Clinic. Available sa kanila sa mababang presyo ang mga sumusunod: eyeglasses, reading glasses, sunglasses, and contact lenses. Bukas sila Martes hanggang Biyernes from 9 a.m. to 5:30 p.m. at tuwing Sabado 9 a.m. to 3 p.m. Look for Dr. Cristina de la Luna at Nikki de la Luna. Contact numbers: 0919-6295-482 or 0917-744-4171. Located at G. Mana Building, Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas. In front of Rojas Amusement Center.
3: Ang Fortaleza de la Luna Optical Clinic ay bukas araw-araw! Mga kababayan, huwag palagpasin ang programang nagbibigay boses sa bawat Mindoreño. Pakinggan, subaybayan at tutukan ang ina ng Mindoro. Ina ng Mindoro. Tara, usap tayo. Mapapakinggan tuwing araw ng Miyerkules, alas 12 hanggang alas 12:30 ng hapon. Hosted by Noel Alamar. Isang programang para sa'yo, para sa Mindoreño at para sa ating lahat. May kwentuhan, impormasyon at mga usaping mahalaga sa komunidad. Ina ng Mindoro. Ina ng Mindoro.
4: J-Mar, Todo Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister pack of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namamblema ngayon.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Uy, nakikinig ka ba sa radyo? Or naka-Facebook ka na naman?
1: Eh bakit? Pwede naman both!
0: Both? Paano naman yon?
1: Simple lang! Dahil ang 98.9 Radyo Natin Rojas
0: napapakinggan na sa radyo,
1: napapanood pa live sa Facebook o kaya sa YouTube.
0: OMG! Kaya pala trending ang vibes!
1: Kaya kung gusto mo ng music, kulitan at good vibes,
0: search mo lang sa Facebook o kaya sa YouTube. RN Rojas Online.
1: Like, follow at share na!
0: Dahil dito, 98.9 Radyo Natin Rojas. Your friend, your radio.
1: Your friend, your radio.
2: Oy, Bats 93, kumusta ka na? Eto na ang pagkakataon para muling magsama-sama. Inaanyayahan ang lahat ng Santo Niño High School Bats 1993 sa ating 33rd Anniversary Reunion ngayong July 25 hanggang 26, 2026 sa King's Garden Seashore Private Resort, Dalahican, Rojas. Tara na mga kabatch, magkumustahan, mag-reconnect, at syempre, magsaya na parang bumalik lang tayo sa dati. May mga pag-games, pa-raffle, at mga pa-premyo na siguradong magpapangiti sa inyo. Para sa detalye, kontakin si Ricky Gusi, 0956-933-2680, Rinaldo Forca, 0963-407-6614, Roselyn Bacudo, 0950-042-8969, Deborah Fabella, 0956-311-4278, Jerry Soriano, 0951-739-8028, at sa FB naman, kila Romily Atilano Cornejo at Mariza Baxa. O tumawag sa BATS President Erwin Bautista, 0915-092-6494. Kita-kits na! At huwag kang mawawala! Santo Niño High School Bats 1993 33rd Anniversary Reunion!
3: Bulalakaw Bakesya, Rojas Branch. Available dito ang masasarap na tinapay sa abot kayang halaga. Like tasty bread, pandesal, burger buns, banana cake, bibingka, and special hopya, sibuyas, and ubi flavor. Bulalakaw Bake Shop accepts made-to-order cake for all occasions, steam cake, and cupcakes from 200 pesos and up. Affordable na, masasarap pa. Bulalakaw Bake Shop located at Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas, in front of Rojas College. Opens from 6 a.m. to 8 p.m. Owned and managed by Mr. and Mrs. Jess and Melinda Saponga. Bulalakaw Bake Shop with branches at Bulalakaw, Poblacion Mansalay, and Breadwinner sa San Antonio Mansalay. At syempre, bukas na ang Bread at Baon by Bulalakaw Bake Shop na matatagpuan sa Udyong Rojas near John Paul College.
4: Southland Plus Coffee Mix.
5: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Southland Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Southland Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Malabo na ba ang iyong paningin? Nahihilo o sumasakit ang ulo?
7: Sagot ka ng Dr. Easy Optical Clinic Rojas Branch. Sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayong buwan ng Mayo, sila ay magbibigay ng one-month promo sale mula May 1 to May 30. May computerized eye checkup, affordable set of eyeglasses for as low as 500 pesos, up to 30% off on all quality frames and all types of lenses. Mayo sa Dr. Easy Optical Clinic, matatagpuan sa JMD Building, Strong Republic, Norical Highway, Parangay Odjong, Rojas Oriental, Mindoro. Malapit lang sa Clarendon College. Ang Dr. Easy Optical Clinic ay bukas tuwing araw ng Linggo hanggang Biyernes, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. We make your eyeglasses while you wait. Kaya tara, sa Dr. Easy ka na. Contact 0926-432-1826 or message their FB page, Dr. Easy Optical Clinic. I care for you. Ikaw ay mapapawow! Linaw!
8: Metro High Department Store.
9: Para sa mas komportable at maliwalas na pamimili, tayo na, mamili na dito sa Metro High Department Store. Mabibili dito ang mga sumusunod: office supplies, kitchenwares, plastic wares and glasswares, home appliances, kids, infant wares and accessories, souvenir and gift items, dog and cat accessories, shoes and apparel, toys, plumbing supplies, home decors, helmets, bike and motorcycle accessories, luggage and traveling accessories, at marami pang iba. Ang daming choices. Kaya tara na, puntahan natin. Mamili na sa Metro High Department Store. Fully air-conditioned, kaya mas komportable ang pamimili dito. Metro High Department Store, located at Magsaysay Avenue, Bagong Bayan, Rojas, Oriental, Mindoro. Metro High Department Store, your one-stop shop.
10: Bukas sila mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Metro High Department Store.

Masayang masayang araw ng Miyerkules. Masayang masayang masayang umaga at nakangiti, hindi pwedeng nakasimangot. Ayan, good morning, good morning, good morning sa ating mga listeners dyan, sa mga nanay at tatay na umagang umaga pa lang pinipihit ka agad ang 98.9. At syempre naman yung radyo natin ay 25 years in service na this coming September. Ayan, good morning, good morning, good morning! Kamusta po ang gising ng ating mga kababayan? At syempre, kung ikaw ay maganda ang gising, maganda ang iyong buong isang araw. Ganon yun. Hindi pwedeng hindi ganon. Ayan, ang oras po natin ngayon ay 11 minutes makalipas ang alas 9 ng umaga. And today is May 6, 2026. Wow! May 2-6. Ano kaya yon? Maswerte yon. At syempre, abangan yung ating horoscope today. At mga pagbati sa mga may kaarawan. Kamusta po ang gising ng mga may kaarawan sa araw na ito? Kailangan masaya kayo. Yung iba naman dyan may pa-surprise. At syempre, pag-ising nyo, meron ka agad binigay si mama at si papa, si tatay o si lola, si nanay o si mommy. Aba, swerte nga naman, o pag ikaw ay by birthday. Ayan, dapat dun sa may birthday, walang gagawin ngayon ha, hindi nagpapagod. Dahil kaarawan niya, kaya kayo dapat ang mag-prepare ng kakainin o maghanda. Ayan, prinsesa, kung babae ka, prinsipe ka, kung lalaki ka, dapat ganun. Buong isang araw, hindi pwedeng maghugas ng pinggan, hindi pwedeng magluto, kailangan nakaupo lang. Ay, bonggacious talaga, oo. Kapag, syempre, kapag may kaarawan ka,

bahay dyan. Kaway-kaway, exercise. Ay, syempre kapag galaw-galaw, kailangan healthy. Kapag ikaw ay malimit gumalaw, may limit mag-exercise, busy ka sa iyong mga ginagawa, healthy ka doon kasi pinagpapawisan ka. O, di ba nga? And of course, sa mga kagaya kong mga inang, mga kainang ko dyan, na hanggang ngayon, kahit meron ng edad, hindi talaga binabawasan yung lipstick. Laging nilalagay sa kanilang mga lips. Dapat ganun. Huwag nyo hayaang ma-expire kasi yung mga lipstick na yan. At halimbawa, katulad yan, sa birthday mo, maraming nagre-regalo sa'yo, gamitin nyo. Ay, kagaya nga sa akin sa bahay eh. Ay, bumili ako ng isang mamahaling, well, for me, mahal na yun ah, yung mga pinggan na yun. Kasi galing yun sa UK, galing sa ibang bansa. Bakit nga ba kailangan sa bisita mo lang ipagamit yung mga mamahalin mong mga gamit? I think that is not a right decision. Kailangan talaga yung gamit na nabili mo, nagagamit ng buong pamilya. Siyempre, ingatan lang para wag masira. O, dapat parang sa relasyon lang. Inaalagaan, hinuhugasan ng mabuti, nililinisan, at i-arrange ang tamang lagayan. Hindi yung kapag may special... yun para doon sa special na tao. Hindi ganun na. Special din ang family mo and you are special to yourself. Tama? Mali. Mahaba daw at saka maiksing check. Bakit kaya? O, ayan, paganahin ang araw. Ayan, para maging masaya ang buong isang araw, simulan sa exercise. Samahan nyo si Abayani Agbayani sa 8-8.

0: Mga kapartner, hanap nyo ba ang kompleto, malawak at komportabling hardware store? Tayo na sa AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito. Mas pinalaki, mas pinalawak at mas komportable. Available dito ang gravel and sand, bakal, semento, hollow blocks, plywood, yero, tubo, good lumber, pintura, electrical supplies, construction supplies, heavy equipments at marami pang iba. Mura na, nagbibigay pa ng diskwento. Kaya't sulit na sulit para sa bahay, negosyo at proyekto. AJSY Trading Hardware and Construction Supply, owned and managed by Mr. Jonathan C. Matatagpuan sa Nautical Highway o Jong Rojas. AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito!
1: Si Nanay Francia sa kanyang Kwantong Rice Coffee.
2: Noong wala pa akong rice coffee, ang katawan ko. Lagi po akong nakukumpay kasi ang taas ng blood pressure ko noon. Tatlong bis na ako na-atake. Kahit umiinom ng mintinan, na-atake pa rin. 230 over 180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang sabi daw nila, kung kailan daw tumanda, ilalong gumanda. Oh, diba?
3: Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan?
2: Sa rice coffee!
1: Punta na sa mga suking butika.
0: Good news mga kapartner! Ang Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore ay PhilHealth accredited na. Sa ilalim ng Yakap, Yakap Kalusugan Program, maaari ka nang makinabang ng free consultation, essential medicines, at selected laboratory services tulad ng CBC, urinalysis, FBS, electrolytes, at chest x-ray. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa Lumboy Street, Paklasan, Rojas, katabi ng Capitol Indasao. Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore. Alagang abot kaya, yakap ang kalusugan mo. Maliwanag na araw, mga Mindorenios. Pagdating sa tipid at tuloy-tuloy na kuryente, nandito na ang sagot. Regal. Regal Solar Solutions. Your trusted partner sa solar lights at iba pang power solutions. Available na ang floodlights, street lights, ceiling lights, camping lights, solar panels, solar power stations, power banks, electric fans, at marami pang iba. Di kalidad na, mas mura pa. Plus, may one-year service warranty ka pa. Kaya tara na, bisitahin ang Regal Solar Solutions sa Upper Odjong, Rojas, o tumawag sa 0905-513-6051. Regal Solar Solutions. Mananatiling maliwanag at komportable ang buhay.
4: Alam mo bang abot kamay mo na ang pangarap mong bahay, kotse o negosyo? Dahil may SAFC branch na dito sa Rojas Oriental Mindoro. May ORCR ng kotse, truck, PUV, o di kaya titulo ng property? Pwede! Get instant cash up to 15 million pesos. Pangarap na brand new o second hand na sasakyan? Kaya mo na sa car and truck financing. Dream house o property? Move in na with one tahanan loan. Madali na ang pag-abot sa life goals mo dahil sa SAFC, we make financing easy.
5: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
5: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
7: Yes, the time now is 9:22 in the morning. One of the requested songs ng aking mga kaibigan from Mansalay. This song is Gumamela by Bandog.

Ang oras po sa buong Pilipinas ay 36 na minuto makalipas ng alas 9 ng umaga. Ayan, sa mga kabubukas ng kanilang mga radyo, isang magandang morning. And ang kwentuhan at tumanaan, hatid sa inyo ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Coffee Mix, Mark Cafe 5 plus 1 Coffee Mix, and Zanton plus Herbal Capsule. And magandang morning po kay Ma'am Lucy Faderon at saka kay Egay at sa Faderon family ng LYF Hotel and Edgardo's Cafe. Ayan, good morning, good morning. Ang sabi nga nung isang nanay dito, Inang, hinihintay ko na yung horoscope. Kasi sabi ng anak ko, baka maswerte daw yung numero niya. Aha! Oo, malay mo nga naman, maswerte. Ay, swerte-swerte ng tao eh. Pero mas maganda, pag nagsusumikap ka, nagtatrabaho ka, tapos meron pang lucky numbers for you, lucky colors for you, nako, kompleto na. Kompleto ang tuwa at saya. Hahay! Anyway, ayun, sa may mga kaarawan ngayon na maaaring ang horoscope, kapalaran mo sa araw na ito ay naisulat dito, mababasa natin, abangan naman, pakinggan natin. And today, the horoscope, May 6, 2026. Sa mga Taurus, ipinanganak ng April 20 to May 20, harapin ang hamon dahil hindi ito malalampasan kung iiwasan mo lang. Magpakatatag at magpakatapang ka kung kailangan ibaba ang pride gawin. Lucky numbers ay 19, 29, 35, 47 at ang maswerteng kulay ay lilac. Sa Gemini naman ay pinanganak ng May 21 to June 21. Lahat ng kabiguan ay may aral. Kapag natuklasan mo ang aral nito, ito ang iyong daan para magtagumpay ka. Ang lucky numbers ay 25, 29, 31, 45 at ang maswerteng kulay ay orange. At ang mga Cancer naman ay pinanganak ng June 22 to July 22. Kailangan mag-practice ng orasyon meditation para mapanatag ang isip. Aakit ka ng kaganapan dahil sa kasipagan. Ang lucky numbers ay 13, 29, 37, 33 at satin white ang maswerteng kulay. Sa mga Leo naman, ipinanganak ng July 23 to August 22, kumonsulta sa pinagkakatiwalaan. Pag-aralan ang mga proposal bago magpasya. Ang lucky numbers ay 17, 25, 39, 48 at bamboo green ang maswerteng kulay. Sa mga Virgo naman, ipinanganak ng August 23 to September 23. Ang iyong takot ay mangyayari. Kung nais mo itong hadlangan, tanggalin sa isip. Lucky numbers ay 15, 39, 33, 46 at shocking pink ang maswerteng kulay. Sa mga Libra naman, ipinanganak ng September 24 to October 23. Cheerful ang iyong pagising. Lahat ng naiisip ay mangyayari. Kaya tiyakin na mabuti ang nasa isip. Ang lucky numbers ay 25, 37, 36, 51 at ang maswerteng kulay, cherry red. Sa Scorpio naman, ipinanganak ng October 24 to November 22. Ang taong nagkakalat ng mapanirang chismis ay makikilala. I-bless mo siya para lalo kang umangat. Ang lucky numbers ay 22, 29, 37, 44 at ang maswerteng kulay, tangerine. Sa Sagittarius naman, ipinanganak ng November 23 to December 21. Mag-celebrate dahil meron kang financial freedom. Uunlad ang negosyo dahil meron kang dagdag na credit line. Ang lucky numbers ay 1, 11, 35, 41 at ang maswerteng kulay, silver. Sa mga Capricorn naman, ipinanganak ng December 22 to January 19. Ang sorpresang bisita ay may bigay na masaganang kabuhayan. Maging masinop at masipag lagi.
Ang lucky numbers ay 5, 27, 35, 48 at ang maswerteng kulay ay maroon. Sa mga Aquarius naman, ipinanganak ng January 20 to February 18, isang business proposal ang iaalok sa iyo. Pag-aralan mo muna bago umuo. Ang lucky numbers ay 5, 9, 33, 44 at citron yellow ang maswerteng kulay. At sa mga Pisces naman, pinanganak ng February 19 to March 20, alagaan ang health, dagdagan ang pag-inom ng tubig, iwasan ang mga addictive substance. Ang lucky numbers ay 1, 13, 39, 55 at strawberry red ang maswerteng kulay. Sa mga Aries naman, pinanganak ng March 21 to April 19, masaya ang iyong araw. Lahat ng gagawin ay matatapos agad. Inspired ka ngayon dahil sa iyong crush. Ang lucky numbers ay 19, 29, 41, 47 at ang maswerteng kulay ay blue. At yan ang ating horoscope for today. Sana ay nakapagbigay ng inspirasyon, aral sa inyo. Maswerte nga naman kung isulat nyo at meron kayong numerong napipisil doon sa mga nabanggit. Ayan, but anyway, paalala po ng Inang Tama raw, laging ikaw mismo, oo, ikaw yon ang may tamang desisyon kung ano ang maging makabuluhan ba ang buong isang araw o magiging masaya ka. Ikaw ang pipili. Ayon doon sa may mga karawan, again, happy, happy birthday sa inyo. And binabati ko ng isang magandang morning restituto, Ando Tambuongan, ng Mr. Frog. Kaway-kaway sa mga empleyado ng Mr. Frog at syempre the owner. Kamusta po kayo dyan? Kamusta naman yung bami ko dyan? Wow, may bami talaga ako dyan. Eh kasi yun naman talaga ang isa sa gusto ko dun eh. Marami silang mga pwedeng i-serve sa inyo kung ano ang inyong feel mo na kumain sa Mr. Frog sa lunch or dinner, breakfast,

0: Ayan, greetings from Nerissa Lujon. Good morning po DJ, pabati kay Tatay Claro Lujon. Kila Tita Yagom, Solina, Laila, Winay, Maansing, kay Nanay Tuna, Lujon, Ate, Mean. Thanks po DJ. Ayan, maraming salamat din sa inyo. Yan sa mga taga-Panaytayan, kaway-kaway. At syempre sa mga taga-Batangan at si Kaasbuk. Ayan. Magandang morning po sa inyo. At yung nanay dyan sa Batangan na always nakikinig ng bawat programa ng radyo natin. Magbabalik po ang kwentuhan at tawanan pagkaraan lamang ng ilang paalala. Stay tuned to your friend, your radio. Sama-sama tayo, Pilipino.
1: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Southam Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal. At antioxidants mula naman sa Southam. Kaya pag Southam Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Southam Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa! Mabibili sa mga butika.
2: Some places are made for rushing, but Edgardo's Cafe is made for staying. Red Hour signature sea salt latte wrap you in its rich espresso warm, finished with a creamy sea salt foam. The perfect pose in a busy day. Pair it with oven fresh homemade pizza, savory nachos, or a sweet bite of tiramisu. Every dish, every cup is made with care. At Edgardo's, time isn't ticking. It's unfolding, one sip, one moment at a time. Edgardo's Cafe, the essence of taste, the elegance of time. Come, sit and stay a while, your moment is here. And if you're looking for a place to stay right here in the heart of Rojas, whether you're on vacation, spending time with the family, or making memories with your loved ones, El Web Hotel is the place to be. Comfortable, cozy, with a spacious events place, perfectly made for family bonding, romantic getaways, or simply relaxing after a long day. El Web Hotel brings you closer to convenience, comfort, and the warmth of home, right in the town center. So what are you waiting for? Stay, relax, feel at home, only at El Web Hotel. Visit us today or book now. Edgardo's Cafe and LWF Hotel are located at EF Faderon Commercial Building, Magsaysay Avenue, Bagumbayan, Rojas, Oriental, Mindoro. Mga kababayan, huwag palagpasin ang programang nagbibigay boses sa bawat Mindoreño. Pakinggan, subaybayan, at tutukan ang ina ng Mindoro. Ina ng Mindoro. Tara, usap tayo. Mapapakinggan tuwing araw ng Miyerkules, alas 12 hanggang alas 12:30 ng hapon. Hosted by Noel Alamar. Isang programang para sa'yo, para sa Mindoreño, at para sa ating lahat. May kwentuhan, impormasyon, at mga usaping mahalaga sa komunidad. Ina ng Mindoro. Ina ng Mindoro.
3: J-Mar, Tudo Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pinilila po, taga Pinamalayan po.
7: Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon?
6: Yung sis po ng aking asawa.
7: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
6: Ay, natunaw po siya.
7: Natunaw?
6: Malaki po yun.
7: Ano yung bukol?
6: Opo, sa hita. Kasi laki po ng itlog. Natunaw po siya.
7: Dahil po saan?
6: Sa rice coffee po.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.

Ang oras po sa buong Pilipinas ay 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ang iba dyan ay nagmimeryenda. Yung iba naman ay dahil nga syempre sa summertime, yung nagre-relax sila kahit hindi masyadong maagang maaga magising. Lalo na yung mga bakasyonista. Yun, paalala po sa mga nagbabakasyon ha. Kung naliligo kayo sa dagat, dahil kapag Mayo ay dyan lumalabas yung... ano nga tawag doon? Ay, update nyo ako ha. Yun, di ba kapag nakagat kayo, Makati siya, nagiging poison siya. Yan, dyan sa mga tagalisap, sa mga nag-i-enjoy dyan sa tubig, isang magandang morning. Ang kwentuhan at tawanan, hatid sa inyong Rice Coffee 14-in-1 plus 1 coffee mix, Marca Faye 5 plus 1 coffee mix, and Zanton plus herbal capsule. Si Ma'am Lenny Garcia, isang magandang morning, kaway-kaway, dyan sa kanyang radio, sa kanyang radyong malakas. Ayon sa Batch 81. See you this coming May 30. And of course, ayan, binabati ko, may pagbati dito galing sa arigato, konbanwa. Alam mo, hindi ko mabasa yung pangalan mo kasi naman ano to, is it a Korean, Chinese, Japanese? Sabi niya, RN Rojas Online, gandang morning po, pwede pong mag-request ng song na Bintana ng Puso ni Victor Wood. Ayan, let me try kung nandito sa ating playlist ha, later, Alligator. Ayan, pagbati galing kay Winnie Clemente Galin. Hi po DJ, pa-shoutout sa family Clemente at Galin, sa mga kamag-anak ko. Ayan, binabati ko kayo lahat, di ko na isa-isa yung DJ. Sa asawa ko ulit si Ronald Junicio, bati ko lang po ulit ang Weng Galin ng Romblon. Nabati ko uli, bay. Ano daw yun? Hi! And Baringay, Andrea, gandang umaga po inang. Pag-greet po sa Gaino family, Baringay family dito sa Dipay, Kupang. Lagi nakatutok sa RN. Greet din inang sa asawa ko na si Victor. Busy sa pagluluto ng ulam ng munggo with papaya na may gata. Inang, play na lang ako ng Miss Kita. Play mo ng request ko para yan sa asawa ko na busy-busy. Uy, maraming salamat no sa'yo. Busy-busy palagi. Oo, maganda naman ang busy palagi kesa nakahiga. At kakain, babangon, hihiga, magto-toilet. Aba, anong klaseng tao kaya ito? Ayan, from Eliza Antonio, hello Mindoro, hi Baras Rizal, sobrang init, shoutout po kay Nita De Mate, Rosemary Araw, Jomar Maestre, Ruel Jaway Hawaii, Gadila, Yesha Dicio Garcia, Zailin Antonio Bonifacio, thank you pala sa ano daw yon? Ayan, sabi ni Eliza, thank you. Thank you pala sa tita ko, Merced Jimmy Kuching, sa pagluto ng masarap na humba. Please play, di ko na mapipigilan by Sex Bomb. Maraming salamat, thank you. And, Bullet, guwapo. Pabati po, Rolando Salayog, Nueva, from Nueva Ecija. B-Boy Suli, isang magandang morning sa'yo. At magandang umaga. Doon sa mga namamalengke dyan sa gitang bayan ng Rojas, ha? O, budget lang tayo. Yung tama lang yung sakto. Huwag susobra kasi sasakit ang inyong head. O, ano nga ba sasakit? Siyempre ang head. Ayun, doon sa mga astig na tatay, na kahit mga 60-70s na ay nagpupumada pa rin. Tama ba, Kuya Chofilo Bautista? Ayan, para sa inyo ang awiting ito. Well, katawan.

0: TGP, The Generics Pharmacy, located at Administration Street, Bagumbayan, Rojas. Owned and managed by King Pharmacy, with branches at Laredel Street, Poblacion, Bungabong, Public Market, Maligaya, Gloria, Nautical Highway, Kampaasan, Bulalakaw.
1: Itong ating TGP, tagapagpagaling ng Pilipinas.
2: Bukas na ang The Generics Pharmacy, Dangay Pier Branch.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Coffee is life. Kaya naman, mag-Santon Gold Coffee Mix. Ang herbal na kape with glutathione na pampakinis ng kutis and collagen na pampatibay ng kasukasuan at buto. With stevia. Kaya kung diabetic ka, safe ka. Non-dairy, kaya healthy. Kaya swak pa rin kahit acidic ka. Kaya pag coffee is life, mag-Santon Gold Coffee Mix. Ang herbal na kape na pampalakas ng resistensya at pampakinis pa. Produkto ng Yes to Health. Available sa Mercury Drug, TGP, Watson's, South Star Drug, Generica, Santon Gold Coffee Mix.
0: Kayo ay nakatutok sa 98.9 Radyo Natin Rojas. Kasama si Inang Tamaraw.

Again, good morning. Ayun, ang oras po natin ngayon ay 38 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Yung mga namamalengke dyan, kumaway-kaway pa, oh. Sa atin pong mga nanay, oy, ano ang mga niluluto natin dyan? Mayroon ba tayong mga may sabaw o kaya mas sauce lang? Ayun, parang feel ko ngayon yung sauce lang, hindi masyadong sabaw. Kasi mainit ang panahon. Ayan, ang kwentuhan na tawanan, ito yun yung Rice Coffee 14-in-1 plus 1 coffee mix, Marta Faye 5 plus 1 coffee mix, and Xanthan plus herbal capsule. At binabati ko ng isang magandang morning si Dr. Roy Pareñas at ang aking kumari si Charity Arañez, ang kanilang tatlong chikiting. Isang magandang morning sa inyo dyan. And of course, ang King's Pharmacy, TGP, the generic pharmacy. At binabati ko si Ma'am Lucy and Kuya Egay Fadiron and LYF Hotel and Edgardo's Cafe. Masarap yung pizza, no? Namimiss ko na. Parang ilang linggo na lang akong, hindi pa nakakakain uli ng pizza. Aha. Oh, syempre pag pizza ang pinag-uusapan, paborito natin yan. O, di ba nga? Ayan, greetings, Guardians, Ayuhay, Ronaline. Good morning po, DJ. Ayan, good morning to you. Sabi ni B-Boy Suli, pa-shoutout po sa family Suli at sa mga kaibigan ko. Adi, Adan. Adan and Aidan. O yun, at Usting, Eson, Mark, Jerry, Joseph, Jemar, Melchor, Murphy, Elmer, Marlon, dyan sa upper si Paco, pa-play po ng Larawang Kupas. Wow, talagang ang larawan kahit kupas na, naaninag mo pa rin yung aura. Tama ba ako? And Alma Marcelino, binabati ko ang dalawang dalaga dito na nagbabalat ng kamoteng kahoy dito sa Sitio Baryuhan, Mansalay. Ayan, mag-enjoy-enjoy kayo habang may ginagawa kayo dyan, ha? Masarap yan nilaga. Eh, magkapit bahay lang tayo, mamamasyal ako dyan. Sigurado ako doon. Edmond Adlum, pa-shoutout naman po sa family Adlum from San Jose Occidental, Mindoro. And Alma Marcelino, binabati ko ang aking mga anak na sina Lovely Ann, Lori Ann, aking nagising lalaki na si Lorian. Ano daw yun? Kagigising lang siguro si Luis Angela at sa aking Louis Angela at sa aking bunso na si Altea sa aking asawa. Ayan guys, natuwang-tuwa ako ngayong umaga sa na-receive nating message galing sa anak ng aking kaibigan na matagal ko ng kaibigan, mga 15 years kaming magkasama sa Hong Kong. Ayon si Angeline Dumundon. Ayan, binabati ko ng isang magandang morning from Manila. Ayon si Kent Lindon Manuba Dumundon. Ang ganda ng kanyang ibinalita sa akin. Ayan, Gatekeepers of Calapan City. Sila ang winner po ng last year Hatawan 2025. Dito yan sa Rojas. Dahil sa kanilang galing at bilis na galawan. Na noon pa man ay marami silang mga fans. Ayan, Kent, sobra akong natutuwa at proud na proud ako sa inyo. Proud na proud ako sa group ng Gatekeepers dahil kayo ay nagsumikap na kahit nung mga panahon na yon, mga una, I think naging kasama kayo ng Hatawan ng radyo natin ay more than 10 years na kayo ay naging kabahagi, kayo ay lumalaban at last year kayo ang naging winner dahil sa inyong ipinakitang galing sa pagsayaw. And congratulations! Mula sa aking puso, mula sa kasamahan ko po dito sa radyo natin, from DJ RG, sa lahat ng mga DJs, sa lahat ng naging kasama ninyo sa inyong tagumpay, sa inyong pagiging winner last year sa dance competition sa Hatawan 2025, kayo ang winner. Winner kayo sa puso ko, sa puso ng bawat Pilipino. Congratulations! Dahil this coming July,
ay mapapanood kayo sa USA. Ang saya ng pakiramdam. Ako bilang isang magulang, natutuwa ako sa mga talento ng ating mga kabataan. Kaya doon sa mga nakikinig ngayon, if you have the talent, kung may talent ka sa pagdo-drawing, sa dancing, sa singing, basta talento na pwede kang ipagmalaki ng iyong mga magulang, ipagmalaki ka ng iyong island. Of course, the gatekeepers, pinagmamalaki kayo from Calapan City. At sa lahat po ng mga Mindureños, ipagmamalaki natin dahil sila ay makikipag-compete sa USA this coming July. Please support po sila. Ayun, sabi nga ni Kent dito, we are seeking financial support for our coming competition in USA. Any amount will help po. Ayan, doon sa ating mga kaibigan, sa ating pong mga kababayan, ay any amount would help. Kaya mula po sa aming puso, congratulations gatekeepers from Calapan City. Si Kent Lindon, siya ay taga Socorro po. Ayun, kaya ayun ang grupo ng mga gatekeepers, sila ay they are chubby kasi eh. Malaman. Pero wag mong tatawaran yung kakayahan nila kahit malaman sila. hindi sila macho ha. Pero nako, ang galawan, ang bilis. Oh, di ba ang gagaling ng mga ito eh. And of course, not only the gatekeepers would see sa mga hatawan, lahat po ng mga dancers, lahat ng mga grupo, ang gagaling po ninyo. Kaya doon sa mga naging kabahagi ng hatawan every year ng radyo natin, ay maging inspirasyon ng gatekeepers. Dahil hindi lang sila dito ipapakita ang galing. Magre-represent sila ng mga Mindureños. Magre-represent sila ng mga Pilipino, mga Pinoy na always, ay, hataw na. At diba ganun? At alam ko, hindi lang yan ang mararating ninyo, gatekeepers. Marami pa kayong mararating. Yung sumakay ng aeroplano, going to USA, how many hours to travel. Ang iba sa inyo, I guess, first time na makakasakay ng aeroplano. Ayan, push ninyo yan. Kayang-kaya. Maraming susuporta sa inyong galing. Maraming susuporta. From mayors, from congressmen, from governors, at sa mga tao na kahit wala sa posisyon, I'm sure, magsusuporta sa inyo. Kaya ipag-pray natin yan, ha? Ang galing talaga ng mga Pinoy. Kaya kung magaling ka sa basketball, you need to push. Kagaya ng aking pamangkin, si Kristen Jake Guse Agoncillo, ay naging MVP of the Year. Sa MPBL po siya naglalaro ngayon. Kaya congratulations din sa'yo, CJ. Alam mong sobrang mahal ka ng Agoncillo at Guse family. We are always praying for you na maabot mo pa yung mga pangarap mo. Kaya kung nakikinig ka ngayon o kaya isang magulang ka na you are listening right now, if you can see your child, your children, your daughter, your son, na meron silang talino, meron silang lakas, meron silang talento na nasisilip ninyo, push nyo po sila. Kayo po ang magsusuporta bilang isang magulang at bilang isang nanay, isang tatay, sa mga lola at lolo. Alam ko, kapag nagsisimula ka pa lang, magastos talaga. Pero kapag natupad nila ang kanilang mga pangarap, nagamit nila ang kanilang mga talento para umasenso ang buhay. Look at Manny Pacquiao. Diba siya ay isang mahirap lang. Pero look at him now. Naging senador pa natin, ha? Marami po siyang natutulungan tao. Kasi kapag halimbawa, yung isang tao, meron siyang talent, not only for their family, not only for their sisters or brothers, hindi lang para sa tropa, kundi para po yan sa mga taong nangangailangan din in the future. Meron silang makakasalumuhan na tao, na kapag maasenso kasi ang tao, they have this heart to help. Kaya tulungan po natin yung mga may talento, mga lumalaban na mga kapwa natin Pinoy sa sports, sa dancing, sa arts. Marami yung mga swimmer. Nako, marami tayong i-represent. Sa mga singing lalo, ang gagaling din ng mga Pilipino. Kapag may hawak na mikropono,
Nako, hindi po pwedeng, hindi po kakanta, di ba? At saka yung mahilig tayo sa dancing eh, ang mga Pinoy. Once you make it tugtog, pag natugtog na, ayan na tayo. And Christian Mark Vlogger, hello po DJ, magandang tanghali po, pabati naman po sa sarili ko. Nakagigising lang habang puyat sa trabaho, pa-play na lang ng tahanan. Ayan, Boss Idol, magandang umaga din sa'yo. And Boss Christian, hi DJ Inang, magandang good morning, pabati ko sa mahal ko. Jowa ko kay Christian Mark Vlogger na kagigising lang daw. Wow! Sana all kagigising lang. Anyway, halimbawa, kung panggabi ang iyong trabaho, well, alam naman natin, late talagang magising, di ba nga? O, balik tayo dun sa talent. Ayun, sa mga, please, ayun, Kent, pakibate ha, pakisabi sa inyong mga grupo, sa lahat ng mga dancers ng Gatekeepers, congratulations sa inyo. Dahil isang, that's big privilege sa Gatekeepers dancers na biro mo, ma-invite kayo para mag-compete. Ayan, kaya i-push nyo yan. Practice more. At saka kung ano ang merong kulang sa pakiramdam ninyo, dun ninyo sisilipin. At do your best. At sa lahat ng competition, may nananalo, may natatalo. Ayan, laging sinasabi kay CJ eh. Hindi lahat ng larong basketball ay kailangan yung manalo. Kasi, lahat, bawat grupo ay nagsusumika para win. Manalo o matalo, maging proud kayo sa sarili nyo. Dahil ginawa nyo yung best. Kaya nga merong judge eh, sa mga competition, sa mga beauty pageant. Kaya merong judge, iba-iba ang kanilang tingin, iba-iba ang kanilang opinion. But anyway, basta merong kang talento, go mo yan. Kayang-kaya nyo yan. Pilipino pa. Ha-hay! Basta may tugtog, may hataw. O di ba nga? Kaya, at syempre, kami ay nagpapasalamat sa Gatekeepers groups dahil kayo ay always naging kabahagi ng programa ng Hatawan sa radyo natin. Lagi kayong nandito. Parang isang taon lang yata kayo na-skip eh. Kasi parang hindi naging kompleto that time. Pero last year, ay talagang lumaban kayo. And also from the San Jose Occidental, nalimutan ko na yung grupo nila. I-push nyo yan. Kasi mga followers ko rin sila. Kaya maraming salamat doon sa mga dancers na nagpa-follow sa akin. And meron pang isa. Meron pang isang crew dito sa atin, sa Rojas, na ang grupo nila ay mga followers ko din. Maraming salamat sa inyo. Basta ako, support ako sa lahat po na may mga talent na mga Pilipino. Sa mga masisipag na Pinoy, dyan talaga ako sumusuporta. Humahanga ako sa inyo. Kagaya nga nung batang nakita ko na naglalaba, tumutulong sa kanyang nanay. Lalaki siya ha. I'm so proud sa batang ito. Yung madadaanan lang kita, tapos nakikita kong wasipag ka. Hindi man milyones ang ibibigay ko sa'yo, pero meron akong something na ibibigay sa'yo na makakatulong pa sa iyong confident na maganda pala yung ginawa mo. Kasi nakakatuwa yung kasipagan. Yun nga, ang malimit kong sabihin na walang taong nagugutom sa taong masipag. Ang nagugutom lang yung wala silang isip, yung naglalakad lang sila na hindi nila alam kung ano ang problema. The only thing that they have a problem is yung tummy nila nagugutom. Pero kung tayo ay mga normal na mga tao, marunong kumpleto ang ating mga kamay. Si Kevin Vlog nga eh. Diba? Hindi naman kumpleto yung kanyang mga kamay. Paa lang ang ginagamit niya. But he is so dreamer. Alam mo yung nangangarap siya na kahit hindi niya kayang gawin ang dalawa niyang kamay, pero pinipilit niyang gawin ang mga bagay na sa tingin niya ay kayang-kaya niyang gawin. Kaya kay Kevin Vlog, alam mo bang sobrang hanga ako sa'yo? At ngayon may asawa't anak na siya. O, diba? Dapat nakaka-inspire yung mga buhay ng tao. Dapat meron kang tatak. May tatak sa tao. May tatak na kabutihan na kapag nasilip ang iyong ginawa, sasabihin na sana ganun din ang gagawin ko.
kung kaya niya, kaya ko rin to. Ganun ang Pinoy. Talentado ang Pinoy eh. Marami tayong talent. Kaya lang minsan, when you have a talent, but you are tamad, hindi na talaga, hindi nag-grow. Kaya yun ang gagawin mo ha. Kapag may talent ka, huwag tamad. Bumangon ng maaga, mag-exercise, i-push mo yan. Yung habang, bago ka matulog, sabihin mo, Lord, sana bukas ng umaga, makapag-practice ako. If you are doing basketball, tennis, table tennis, o kakanta, make it practice. You can go to the sea para mag-practice doon. Di ba kagaya ni Regine Velasquez, yung tatay niya, dinadala siya doon sa ilog. Nagpa-practice sila doon. Hala, sige, sigaw, sigaw. Ganon talaga ang buhay ng tao. Kapag may pangarap ka at sinusundan mo yung mga yapak mo. Noon nga, nung college ako eh, I hear the motto of one of my friends, aim high and hit the mark. Kahit hindi mo abot yung sobrang taas na yon, pero nasundan mo naman. Nasundan mo pataas. Hindi pababa. Hindi parang spaghetti lang na pababa at pataas. Kailangan yung spaghetti pataas. Tama ba ako? Oo, maaring hindi sa tingin nyo tama ngayon, pero ma-realize nyo. Tama pala yung sinabi ni Inang Tama Raw. May tama talaga, si Tama Raw. Aray ko! Ayun, doon sa aking mga kasityo, dyan sa Sityo Uyaw. Isang magandang morning sa inyo. Sa mga batang matsukulet. Ano daw? Oo, kahit makukulit yung mga yan, pero love ko ang mga taga Sityo Uyaw. And of course, ayan dyan sa Madugo, na always nakikinig sa atin. Isang magandang morning sa Raymundo family. Good morning, good morning, good morning. And of course, ayan kay Boss Concon, Michael Carvajal. Thank you talaga doon sa pag-sponsor mo sa Lugaw. Thank you so much. And of course, doon sa mga tatay na kanina ay makukulit dahil sa horoscope na pagbigyan ko na kayo. Aha. At syempre, doon sa lahat po ng mga listeners. Ayan, para po sa grupo ng Gatekeepers, Kent Lindon, Dumundon, para sa inyo ang awiting ito, Pinoy Ako.

0: Uy! Batch 93, kumusta ka na? Eto na ang pagkakataon para muling magsama-sama. Inaanyayahan ang lahat ng Santo Niño High School Batch 1993 sa ating 33rd Anniversary Reunion. Ngayong July 25 hanggang 26, 2026 sa King's Garden Seashore Private Resort, Dalahican, Rojas. Tara na mga kabatch, magkumustahan, mag-reconnect at syempre, magsaya na parang bumalik lang tayo sa dati. May mga pag-games, pa-raffle at mga pa-premyo na siguradong magpapangiti sa inyo. Para sa detalye, kontakin sila Ricky Gusi, 0956-933-2680, Rinaldo Forca, 0963-407-6614, Roselyn Bacudo, 0950-042-8969, Deborah Fabella, 0956-311-4278, Jerry Soriano, 0951-739-8028, at sa FB naman, kila Romily Atilano Cornejo at Mariza Baksa. O tumawag sa Bats President Erwin Bautista, 0915-092-6494. Kita-kits na! At huwag kang mawawala! Santo Niño High School Bats 1993 33rd Anniversary Reunion!
1: Hi! This is DJ Toyang. Alam nyo ba mga momshies and daddies? May na-discover ako. Ito pa lang si baby ko diapers ay may pants na. Wow ha! Easy to wear na para kay baby. Super hassle-free. At ang maganda pa, fast absorbent ito. At no lawlaw. Malambot na at iwas rashes pa sa sensitive skin ng ating baby. Ayos, di ba? Sa presyong abot kaya, laging fresh at saya si baby. Kaya mga momshies and daddies, makidiscover na. Para sa baby ko, laging maaasahan ang baby ko. Ang baby ko diapers pants ay mabibili sa mga suking tindahan.
2: Iba ka sa lahat.
3: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: ikaw, anong kwentong Marcafe mo?
1: Ako po si Angelita, Bumi Corley ng Barangay Tamayo, Sitio Tabindabu, 73. Marami na pong pagbabago simula po nang ako ay uminom ng Marcafe. Di lamang siya nakakagaling, kundi nga pagkasarap po talagang inumin. Magsubo kayo, pag kayo uminom ng Marcafe ay may pagbabago po ang inyong katawan.
0: Isend na ang natatanging kwentong Marcafe sa ating Marcafe official FB page, sa ating hashtag kwentong Marcafe. Ikaw ang bida.
2: Mga kapartner, hanap nyo ba ang kompleto, malawak at komportabling hardware store? Tayo na sa AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito, mas pinalaki, mas pinalawak at mas komportable. Available dito ang gravel and sand, bakal, semento, hollow blocks, plywood, yero, tubo, good lumber, pintura, electrical supplies, construction supplies, heavy equipments at marami pang iba. Mura na, nagbibigay pa ng diskwento, kaya't sulit na sulit para sa bahay, negosyo at proyekto. AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Owned and managed by Mr. Jonathan C. Matatagpuan sa Nautical Highway o Jong Rojas. AJSY Trading Hardware.

Ayan, ang oras po natin ngayon ay 22 minutes, makalipas ang alas 11. Ay, ang iba dyan, lutong-luto na yung mga pagkain. Ay, kasi laging sinasabi, ay, kada bagting kaon. At binabati ko na sa mga dang araw ang lahat po ng grupo ng ating mga kapulisan. Mga kapulisan dito sa bayan ng Rojas. Thank you for your service. And of course, ayan, sa mga nakikinig po sa atin dyan sa Mansalay at going to Bulalakaw, mga taga Bansud, Bungabon, mga kaibigan natin, mga followers. Ang kwentuhan at tawanan natin sa inyo ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Coffee Mix, Mark Cafe 5 plus 1 Coffee Mix, and Xanthan plus Herbal Capsule. At binabati ko ang kaibigan natin dyan sa Dangay and Cantil. Ayun. At syempre mga taga Sitio Uyaw, ang aking kabatch na si Maynard Falconet. Isang magandang umaga sa iyo dyan. Sabi ni Boss, idol pa shoutout sa taga Kabuyaw, kay Roa Nenin, Jaime Angelin, Katkat Dansky, Melissa, Ronnie, Elmer, Rellan, Gerald, Mary Jane, Kathleen, Pauline, Marjeline, Manilin, Susana, Angel, Angelica, Ella, Faya, Lenilin, Mary Joy, Evelyn, Chinsky, Eliza, Zyra, Anilin and Mary, thanks po sa pagbasa message ko from Bagong Bayan, Rojas Oriental, Mindoro. And JG Agaw Arturo, gandang tanghali po. Ganon din sa iyo. Nomski, good morning. And Babylin Panagsagan Gadon, pabati po from family dito sa Marayag. At kay Will. Oh, Brad Will Trinidad, good morning sa iyo dyan sa Libtong. Ayan, kailan tayo magbabanding? Sangbay, Itag Bicolin, pa-shoutout TJ sa aking sarili na nakasakay sa sa bahaghari. Incomplete yung iyong message. Ayun, sa lahat ng mga pasahero. Ayun, habang naglalakbay kayo, dahan-dahan naman. At syempre sa ating mga drivers, kailangan drive safely. Maraming mga taong ang buhay nila ay nakasalalay sa pagmamaneho ng ating mga drivers. Pa-shoutout po sa DJ sa Cute, sa mga friends ko, kay Esay Baringay, Rosalinde Anay, Aying, Ellen Dinag, Denya Gay. Yan lang po, DJ. Ha, ano daw yun? Ayan dun sa... Ay, ano ang lakas ng radyo dyan sa nag-i-e-bike? Magandang morning sa'yo. Ayan, ako, talaga naman pag radyo natin, oo. At binabati ko ang lahat ng mga taga San Mariano at lahat, syempre, ng grupo ng mga OFW Rojas Association. And maraming salamat, Cons Philip Dimapilis. Maraming salamat sa Bola na iyong sponsor para sa ating mga manlalaro ng Sitio Uyaw para sa kanilang volleyball. Wow! Hataw ha? Yun ang maganda eh. Nandyan talaga si Cons Philip Dimapilis. Maraming salamat sa'yo. At alam ko marami ka pang matutulong ang mga kabataan. Well, ito po ang awitin para sa inyo sa nag-request ng song. Di ko na mapipigilan ang ano.

0: Ang susunod na programa ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, sugestyon o kuro-kuro na inyong mapapakinggan, kuha sa tagapagsalita ng programang ito ay walang kinalaman ang istasyon ng 98.9 Radyo Natin Rojas. Magandang araw at marigayang pakikinig.
1: Mga kababayan, huwag palagpasin ang programang nagbibigay boses sa bawat Mindoreño. Pakinggan, subaybayan at tutukan ang ina ng Mindoro. Ina ng Mindoro. Tara, usap tayo. Mapapakinggan tuwing araw ng Miyerkules, alas 12 hanggang alas 12:30 ng hapon. Hosted by Noel Alamar. Isang programang para sa'yo, para sa Mindoreño, at para sa ating lahat. May kwentuhan, impormasyon at mga usaping mahalaga sa komunidad. Ina ng Mindoro. Ina ng Mindoro. Mga kababayan, huwag palagpasin ang programang nagbibigay boses sa bawat Mindoreño. Pakinggan, subaybayan at tutukan ang ina ng Mindoro. Ina ng Mindoro. Tara, usap tayo. Mapapakinggan tuwing araw ng Miyerkules, alas 12 hanggang alas 12:30 ng hapon. Hosted by Noel Alamar. Isang programang para sa'yo, para sa Mindoreño, at para sa ating lahat. May kwentuhan, impormasyon at mga usaping mahalaga sa komunidad. Ina ng Mindoro. Ina ng Mindoro.

0: Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaibigan. Isang mainit na hapon, muling sumasa inyo ang tinig ng katotohanan at ang boses ng komunidad, mga kaibigan. Ano?
1: Ang ilaw ng mamamayan, liwanag ng bayan, ina ng Mindoro.
0: Ihahatid po namin sa inyo, mga kaibigan, ang mahalagang balita mula sa Kapitolyo hanggang sa barangay, mga usaping kabuhayan, turismo, kapayapaan, kalusugan at kaunlaran.
1: Tapat sa bayan, tapat sa mamamayan. Umaaksyon sa bawat hinaing ng bayan, tumutugon sa mga pangangailangan.
0: Hanggang alas 12:30 ngayon tanghali, mga kwento ng pag-asa at pagbabago. Napapakinggan po tayo ng live sa 98.9 RN Rojas, sa 107.3 Max FM sa Bulalakaw at sa 101.1 Kalahi FM dyan po sa Calapan City, at sa kanilang mga Facebook page, sa mga Facebook page ng nasabing mga account. Kaya dyan lamang po kayo. Ngayong araw na ito, mga kaibigan, importante po ang ating pag-uusapan, sapagkat alam nyo naman, tuwing summer, mga kaibigan, nakakaranas tayo ng matinding tag-init. Ano? And syempre, pag napapag-usapan yung tag-init, andyan ang usapin tungkol sa mahinang dali ng tubig at tungkol sa lagay ng supply ng kuryente. Kung napapansin nyo, mga kaibigan, itong mga nakaraang linggo ay nakakaranas po tayo ng MDL o yung manual distribution loading sa kuryente, rotational brownout, dahil po yung kakulangan ng supply, yung mga deficit natin sa mga planta na nagsusupply ng kuryente sa Ormeco. Tandaan po natin, mga kaibigan, ang Ormeco ay distribution network lamang. Ano? Hindi po yan mismo yung may-ari ng planta. At ngayon, mga kaibigan, ngayong hapon ay makakasama natin walang dilit iba kundi si Engineer Humphrey Dolor, ang General Manager ng Oriental Mindoro Cooperative o Ormeco. Magandang hapon po, Engineer.
2: Magandang hapon po, Kuya Noel, at sa lahat ng iyong mga taga subaybay, taga hanga, mga taga pagtaguyod at mga sumusubaybay sa iyong malawak na programa. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga konsumidores.
0: Ayan, oo. Sandali na, marami akong pinipindot dito. Ayan. Engineer, dito yung sabi ko nga po doon sa aking background kanina, ay nakakaranas po tayo ng malakalakang brownout itong mga nakalipas sa linggo. Maari po ba ninyong ilarawan yung kasalukuyang estado ng serbisyo ng kuryente sa Oriental Mindoro?
2: Okay, Kuya Noel. Ang larawan ng ating serbisyo sa lalawigan ay masasabi kong maayos. Kung ang pagbabasihan natin ay ang mandato ng Ormeco na mag-distribute ng kuryenteng available sa kanyang mga linya. Maayos natin natutugunan ang mga kahilingan, ang elektrifikasyon, ang mga pagsasaayos, at pagpapaganda ng ating mga sistema. Subalit, sa mga may mga panahon na kulang nga, katulad ng iyong nasabi, may mga panahon na talagang ang hamon sa mga supplier ay hindi natin may iwasan. Kung kaya nga, tayo naman bilang mga distributor lamang na kumukuha ng kuryente sa linya at sa mga plantang ito, ay may limitasyon din ang kanyang naibibigay na supply ng kuryente. Kaya nga, kung pag summer, may kakulangan. At sa panahong ito, meron tayong 2-3 oras na rotational brownout. Hindi man araw-araw,
0: opo,
2: panaka-naka. Depende sa panahon. Katulad ngayon, Kuya Noel,
0: opo,
2: ang forecast natin kahapon, mataas ang kakulangan. Pero baligtad ang nangyari. Tanghali na, pero may reserve pa tayo.
0: May
2: reserve ba pa tayo na 7.7? Bakit? Eh, kagabi kasi sobrang lakas ng ulan.
0: Opo.
2: At malamig ang panahon, so nakatulong ito para bumaba ang ating demand. Ang demand natin ngayon ay 64.8 at ang supply natin naman ay 71.8. So tayo ay nagkaroon ng reserba. Bakit? Ba't umangat ang ating supply? Medyo gumanda ang produksyon ng wind power.
0: Yun.
2: At ang ating mga hydro, konti ay nagkaroon ng tubig.
0: Mm-mm.
2: Ganun din, ang mga planta ay nakapagpahinga ng kanilang pagtakbo. So, medyo gumanda ang efficiency ng kanilang mga generating output. So, yan ang mga dahilan ng ating pagtaas ng ating supply. Ganun din, ang pagbaba naman ng demand ay dahil sa temperatura.
0: Lumamig,
2: gumama
0: ano?
2: Ang temperatura, lumamig. So, kukunti ang gumamit ng aircon, kukunti ang gumagamit ngayon ng mga pampalamig ng mga appliances. Ayan. So, yun yung ating dahilan. At balik ko lang sa tanong,
0: opo.
2: Tayo ay maayos na nakakapagserbisyo sangayon sa ating mandato. Yun nga lamang, ang kakulangan sa kuryente ay hindi naman yan problema actually ni Ormeco dahil tayo po basta may available na kuryente yan ay ating na-distribute patungo sa ating mga tahanan at mga negosyo.
0: Ayun, oo. And nasabi ko nga po kanina na kahapon kasi nagbasa ako nung Facebook page niyo yung power
2: Ato.
0: Supply demand and supply. Abay, nakita ko yung mga ilang planta na nagsusupply po sa inyo, eh parang kulang lang ng ganito kalaki. Sabi ko na mukhang titindi ang brownout, ano po. Pero sabi niyo nga, nung nagkaroon ng ulan, kaninang hating gabi hanggang umaga, malakas yung ulan, eh medyo nakatulong yun.
2: Mm-hmm. Yes po, tama po kayo. At yan po ay maganda ring sinyales na baka sa mga susunod na araw, ang atin din naman po mga magsasaka ay makakapagsimula na ng kanilang pagbubukid.
0: Ayun, oo.
2: Dahil maganda, hindi lang kuryente ang natulungan.
0: Oo, maganda-ganda. Pero hindi na tayo nag-e-export ngayon muna sa Umeco. Ano, atin lang muna.
2: Sa ngayon, wala akong natanggap na kahilingan mula sa Umeco dahil ang Umeco naman ay minsan may kulang, minsan wala din. Pero sa kasalukuyan, wala po tayong request na natanggap mula sa Transco.
0: Mm-mm.
2: Na pinapayagan natin na tayo ay mag-export.
0: Ayun. Oo, napakaganda. Pag 2 weeks kasi nagbe-brownout. Eh, ang binabanatan ni Ormeco, di po ba? Sa kabila nung paulit-ulit nating eksplanasyon na ang Ormeco ay taga-supply lamang. Ano po? Eh, kahapon
2: yes,
0: din, nung nakita ko po yung estado ng mga planta, yun po yung mga nagsusupply sa atin ng kuryente. Ano po? Yung iba't ibang
2: yes,
0: planta.
2: Po.
0: Oo. Tapos bawat isa doon, nakalagay ninyo kung ilan yung capacity niya, ilan yung rated capacity,
2: yes.
0: At ilan yung
2: yes,
0: naisusupply, ilan yung deficit. Oo.
2: Yes po.
0: Dapat kasi 'yon maunawaan din po ng mga consumer natin. Ano kaya nga po nagkaroon tayo ng pagkakataon. Sabi ko, isalang ko na nga si GM para mm-hmm. sa inyo na mismo magsabi, ano. Oo. Tapos
2: po.
0: Napansin ko po doon, merong tatlong section kasi umaga, tanghali, hapon. Oo.
2: Yes po.
0: Kung pakitama nyo lang kung ako'y mali, pero sa pagkakaintindi ko po, tuwing umaga at a certain time, ito yung peak hours. Ano, ito po yung posible na magkaroon ng brownout at ano-ano yung feeder na magkakaroon ng brownout. Tama po ba ako?
2: Tama po kayo, Kuya Noel.
0: Oo.
2: Yan po ay tentative schedule kung sakaling
0: mm-hmm.
2: magkakaroon tayo ng kakulangan.
0: Yun, oo. Dapat kasi na yung pagpo-post na ganun, nauunawaan din ng mga consumer natin. Hindi basta graphics lang yung ganun. Dapat binabasa din ng mabuti. Oo.
2: Correct po. At ako po personal ang nagre-revise nan. Binabago ko po. Nakailang revise na tayo eh. Dati-rate, yan ay hiwa-hiwalay. Ngayon, pinagsama-sama ko na kasi ang hirap eh. Ang hirap mag-explain. Ngayon, isang infographic na lang siya. Siguro, tama po kayo. Kailangan ma-explain ng maayos ito.
0: Mm-mm.
2: Pero meron naman po talagang caption din doon na kung babasahin naman, maunawaan. Ang problema sa ating mga kababayan, yung ilan, hindi naman lahat, mm-mm, yung ilan, eh, kung ano lang yung unang nakita ng mata, ayun na lang po.
0: Basta sinabing power interruption, ayun na.
2: Yes po. Yes
0: na kayo na comment. Without them, kung ano yung talagang dahilan, di po ba? Ayun. So ngayon,
2: mandate po namin yan sa ERC na ipaalam sa tao ang aming mga scheduled. Ang mga tentative man yan, o regular

0: hindi po yan, iba't ibang klase ang naturalesa ng brownout. Iba-iba po yan. May schedule, unschedule, yung iba naman binayaran para magkaroon ng interruption dahil may kailangan gawin. Yung iba naman, aksidente, yung iba sunog, yung iba naman, clearing mismo o paglilinis ng linya, upgrade ng linya. So maraming dahilan.
1: May sumabit ayun, na sa Ranggola.
0: O sumabit na sa Ranggola, may sumabit na tuko. Tuko yan, yan po yung realidad na nangyayari. Kaya basahin, unawain, at kung may tanong pa, may mga numero naman po na pwedeng tawagan.
1: Oh, pero kahapon parang nag-down yung hotline natin. Ano po?
0: Telco po, kasi ang telco po ay minsan, hindi yung mga Wi-Fi. Telecom company natin ay hindi naman natin ma-assure kasi servisyo nila yan. Minsan, nagbabag down din yung kanilang mga sistema. Hindi lang dito sa lalawigan kasi yan po ay may tinatawag ng mga central offices, nandun ang kanilang mga equipment.
1: Opo.
0: Maraming dadaanan din na kung saan maaaring nagkaroon ng problema.
1: Ayun, oo. Nabasa ko rin po doon sa inyong webpage. Yung smart metering, isa sa mga pumukaw sa aking atensyon, yung yes, modernization po ng Ormeco, isa na po dito yung smart metering. Ano po yung layunin ng pagpapatupad ng smart metering sa Ormeco? At pakipaliwanag po, ano po ba yung smart metering?
0: Okay po. Ang smart metering po ay isang national direction ng Department of Energy, Energy Regulatory Commission at ng National Electrification Administration. Minandatuhan tayo na tayo po ay magsimula ng mag-migrate from legacy meter to smart meter. So anong intention? Anong pagkakaiba? Pag sinabing smart meter, parang matalino siya. No? Ang paunang-unang pagkakaiba nito ay kung sana siya nagbabato sa main offices natin ng kanilang mga konsumo, oras-oras, minuminuto. Hindi na kailangan itong basahin buwan-buwan ng ating mga meter reader. Ano po? Pangalawa, maiiwasan po ang mga pandaraya rito. Hindi lahat ng pandaraya mariresolba nito, ano? Ilang klase ng pandaraya lamang. Pwede niyang makorek yun o mapigilan. Pangatlo, yung system loss pagdating naman sa pagbabasa ng metro. Kasi ito po ay accurate. Medyo mas accurate ito kaysa doon sa mga meter reader. Or yung mga old meters natin na mga mechanical. So, technically, para mapabilis, maging accurate, at mabawasan ang system loss.
1: Oo.
0: Kaya lang, ang medyo kakaiba rito, mahal.
1: Yun.
0: Ang isa sa pinagtatalunan namin, sino ang bibili? Sino ang magbabayad ng mga smart meter nito? Kasi kung ang tanong mo naman, magkano ba kuya ang ang presyo? Depende sa volume. Pero sa amin, ang ito ay 8 to 14,000. 8,000 to 14,000 ang isa.
1: Sa residential medyo po yan.
0: Mabigat. Yes.
1: Uh-oh.
0: Mabigat yan. Kasi hindi lang naman metro ang ikakabit mo. Magkakabit ka pa rin ng mga Wi-Fi signal.
1: Mm-mm.
0: Magkakabit ka pa rin ng mga communication facility para maibato yung mga data.
1: Mm-mm.
0: Mula sa smart meter papunta sa dito sa main office kasi andito yung parang taga-collect ng kanilang impormasyon at yun ang ating ipaprocess. So medyo matagal-tagal, mahaba, magastos at mapanghamon itong bagong mandato na ito. Pero sa kasalukuyan, meron na tayong 279 na smart meter na nakapilot.
1: Pilot testing po.
0: Pilot testing. Titingnan natin kung kaya ba natin. Kaya lang, again, ang hamon ay yung presyo kasi malaki ang gastos.
1: Ayun, napapansin ko nga tuwing na lang pong magpapadala kayo ng bill ng kuryente sa mga consumer natin, may mga nakikita po ako doon na pinipicturean yung bill, yung nakaraan, tapos ngayon, tapos aangal, ang taas naman ang aking kuryente, wala naman akong gamit. Pero ang sabi ko, wag kayong magbase. Hindi naman kako ako abogado ng Ormeco. Pero wag po kayong magbase doon sa total amount. Magbase po kayo doon sa kilowatt hour.

0: consumo.
1: Yung consumo. Oo.
0: Opo. Kasi tama po ko yan, Noel. Tama po guys.
1: Oo, ganun yung lagi ko pong pinapaliwanag na doon po kayo sa kilowatt hour, yung comparison, ilang kilowatt hour ka nung nakaraang buwan, ilang kilowatt hour ka ngayon. Wag doon sa total amount kasi maraming charges talaga yun. Yun yung pinagtatalunan
0: yes po.
1: Ngayon.
0: At saka buwan-buwan po, nagbabago po ang presyo.
1: Yes.
0: Buwan-buwan. So yung konsumo, kung talaga may problema yung metro, konsumo ang ating pag-uusapan, hindi yung presyo.
1: Yun, oo. So doon sa pilot testing, sinabi nyo na meron na kayong mga pilot testing doon sa isang metering. Ano po yung inyong hamon bukod doon sa taas ng presyo nung metro? Ano pa po yung ibang hamon na nakikita ninyo?
0: Kuya Noel, yung availability ng signal. Kasi nakaasa rin tayo sa mga telco company rito eh. Pag walang telco company, magkagawa tayo ng sarili nating communication facility.
1: Mahirap yun, mahirap yun. Oo.
0: Yun yung isa sa hamon. Kaya tayo gagawa ng sarili natin. So that's another hamon dahil ang expertise, mag-aaral tayo. Aning ko ako, nakakaunawa. Pero dito sa industriya natin pinuntahan, puro electrical engineer ito eh. Hindi ito mga electronics engineer. Pero talaga, magiging magkakaroon ng multi-discipline talaga ng mga professional dito sa atin.
1: Oo, ni-research ko kasi po yung smart metering niya sa kuryente. I understand. Opo. Ewan ko po kung kasama sa sistema ninyo. Na from your end sa office, makukontrol po ninyo yung disconnection at yung reconnection ng isang servisyo. Tama po ba ako?
0: Tama po kayo, Kuya Noel. Mm-hmm. Yan po talaga ay mas magiging efficient, mas mabilis, mas maayos ang ating operation. Yun nga po yung komplikasyon dahil masyado siyang matalino. Masyado siyang mahal.
1: Mahal
0: po talaga.
1: So ang itatanong ko po sa nang sunod kailan yung inaasahang tuluyang maipapatupad yung smart metering? Pero parang yung teknolohiyo, pero parang malabo pa hong blast.
0: Sa tingin ko po sa susunod na 5 taon baka hindi.
1: Baka hindi. Sa susunod na 5 taon baka.
0: Pasunahin natin i-improve ang ating mga linya, ang ating mga substation. Ma-upgrade ang ating mga transformer.
1: Oo.
0: Kaya mapalitan na lang ng bagong mga metro from mechanical to digital, pero hindi naman siguro sa smart metering.
1: Oo.
0: Mayroon mga ilan siguro, mga malalaking taya na bumili at mag-subscribe ng mga smart meter. Pero hindi po kaya ng mga maliliit nating mga konsumidores.
1: Nako, yung mga palaisdaan dyan, yung may mga gasolina, hindi na kayo makakapagnakaw ng kuryente ngayon.
0: Yan na po. Maobliga na po sila, kuya, yung mga malalaking establishmento na mag-migrate, mag-transfer from legacy meter to smart meter.
1: Ayan.
0: Maobliga po sila.
1: Oo, minsan po kasi pag nag-brownout, nakalagay po doon kung ano yung dahilan. And isa po sa madalas na nakita kong dahilan, yung pong highway, yung pinakang highway, close in quotation mark, ng kuryente natin nagda-down. Yung po ba na-upgrade na po yun?
0: Yung highway ni Ormeco, kumbaga sa atin ay kung dalawang ating highway, national highway at provincial road. Yung atin, sa provincial road natin, yung highway na sinasabing 13.8 kV line ni Ormeco, ongoing ang ating upgrading dyan.
1: Okay.
0: Yung 69 kV naman, na yung national road na pinag-uusapan natin, ang may-ari po niyan is National Power Corporation. Po ang acquisition ng Maharlika Investment at sila po ang mag-upgrade. Ongoing po ang kanilang pagpaplanong kung paano ito gagawin.
1: Ayun.
0: So, sabay-sabay po ang pagpaplano at pag-i-initiate. Kaya lang kuya, laging perang usapin
1: Ayun.
0: At kailan matatapos.
1: Ayun, oo. Let's go to renewable energy projects ng Ormeco. Ano po yung mga energy projects na renewable na kasalukuyan ito makakatulong sa pagbawas ng mga power interruptions?
0: Okay. Ang konteksto ng ating paglalagay ng renewable power supply o pag-aari mismo na Ormeco ay dahil tayo ay nire-require na ng batas na magkaroon ng at least 50% power supply na mula sa renewable energy. Nandun tayo sa pagiging graduated natin sa mga fossil fuel. Kaya nung 2014, nagsimula si Ormeco maggawa ng sarili niya. At 2012, nagsagawa si Ormeco magtayo ng sarili niyang power plant na renewable. Ito po yung Dinaw Kawayan, mini hydro project natin. Dalawa po yun. Total of 5 megawatt. At may isa po tayong existing na minanapan natin sa lumang batas, yun po yung Dulangan mini hydro. Dulangan hydro po, lumubog na po yun sa baha. Hindi na po siya napapakinabangan. Yung Linaw Kawayan naman po natin ay doon tumatakbo pa pero bumaba na po ang efficiency niya. Late 6 months tumatakbo, ngayon 3 months na lang, depende pa sa ulan. So, mababa na rin po yung ating output doon. So, ang ginawa natin, tayo po ay nagplano na sa susunod na 3 taon ay makakapagpatayo po tayo ng solar power plant.
1: Yun.
0: Dito po sa bayan ng Bansud at bayan ng Bulalakaw. O kung saan man magkakaroon ng approval mula sa Department of Energy, kasi yan po ay inia-apply din sa Department of Energy. Hindi ka basta-basta makakapagpatayo kung saan mo lang gusto.
1: Tama.
0: Inaaprubahan po yan ng DOE. Binibigyan po nila lahat ng interesado ng tinatawag na service contract. Pero syempre, bago makuha yan, napakadaming dokumento at pag-aaral ang kailangan. Tayo po sa Ormeco, last year, tayo po ay nag-apply na para sa service contract ng 15 megawatt solar power plant dito sa mga nabanggit na bayan.
1: Oo.
0: At sa kasalukuyan, tayo po ay nasa proseso ng pagkukomplete po ng mga dokumento at the same time ay paghahanap ng mga pondo para po ito ay maisagawa. 15 megawatt po yan. Pangalawa po, meron po tayong rehabilitation ng ating Dulangan mini hydro. Ito po ay pinag-aaralan din natin kung paano at magkano para po yung dating Dulangan mini hydro na dati po ay napapakinabangan natin ay muli natin mapatakbo. So yan po yung ating mga renewable energy projects na pag-aari ng Ormeco. Ngayon, may mga iba bang pribadong kumpanya na nag-i-interest magtayo? Meron naman po. Ang Ormin Power po ay may balak na magtayo ng hydro power plant sa itaas ng kanilang dating kasalukuyang hydro, yung inabasa na 10 megawatt din po yun. At ang Katwiran Hydro po ay nagbabalak din ng phase 2 nila sa bayan ng Manangnawan.
1: Opo.
0: Ganun din po ang nagsignify po ng phase 2 si Philippine Energy System or itong wind power natin sa Puerto Galera ng additional na 16 megawatt. Kasi yung kasalukuyang nakatayo ngayon ay phase 1 pa lamang.
1: Ayun.
0: So may phase 2 pa po yan. At marami pang iba.
1: Marami pang iba.
0: At mas marami pang magtatayo kung magkakaroon na ng interconnection ang ating Batangas-Mindoro sa Marin Cable. Dahil po, kaya hindi naman sila magtayo pa, ay dahil wala naman pong daan o paraan para itong mga enerhiyang ito ay may distribute natin sa Luzon Island.
1: Oo. GM, akala ko napakahabang oras ng 30 minutes. Wala na akong oras. Pagtingin ko sa relo, wala na po akong oras. GM, nasa inyo po ang pagkakataon na ngayon, mga kaibigan. Ano po yung mensahe ninyo sa mga miyembro at consumer ng Ormeco? Sige po.
0: Kaya well, sa mga minamahal kong mga member consumer owners ng ating Oriental Mindoro Electric Cooperative, pasensya po kayo sa mga nagdaang araw at nagkakaroon po tayo ng panakanakang pagkawala o rotational interruption sa inyong mga lugar. Pagpasensyahan nyo sapagkat sa taon-taon na lang nating nararanasan ito, Pero isa lang po ang masasabi ko, hindi naman po ako politiko para bakit ako nangangako, pero ito po ay ongoing na.
1: Yan.
0: Malapit na pong magkaroon tayo ng sapat na supply. Ang 57 megawatt po natin ay unti-unti nang napapakinabangan. Kagabi, tumakbo na po yung unang 5 megawatt na power plant dito sa bayan ng Nauhan. At ito po ay atin ang napapakinabangan. Ang DMCA po na additional 5 megawatt niya ay tumatakbo na rin po. At sa murang halaga po. Bakit mura ay diesel? Ito po ay subsidized ng gobyerno.
1: Yun.
0: Pero dahil nga po sa sobrang taas naman pa rin ng demand natin, ay nagkukulang pa rin. Bakit po ulit? Dahil nga po ang ating mga emergency power ay nasa transition period from emergency to subsidized rate. At ito po ay mga itinigil na natin ang ilan sa kanilang mga kontrata. Kung kaya nga po, minsan nagkukulang tayo ng ating supply na hindi naman makasapat sa ating demand.
1: Okay.
0: So, pasensya na po. Yun po ang mensahe ko. Pero, sinasabi ko po ito sa inyo na patuloy ang Ormeco, ang inyong mga manggagawang dagitab na magsisilbi sang-ayon sa pinakamataas na antas ng kanilang pagsiservisyo na may malasakit, magandang pag-ugali at katapatan. Yun lang po ang
1: maraming salamat po.
0: Salamat kayo. Noel,
1: maraming salamat po. Maraming salamat po mga kaibigan ng inyo pong napakinggan, si Engineer Humphrey Atian Sadulor, ang General Manager ng Ormeco. Maraming salamat po, GM, hanggang sa susunod na kabanata. Yun, mga kaibigan, malinaw po yung naging paliwanag ni GM. Ang bilis ng oras, pero bago ako magtapos, mga kaibigan, meron lamang pong isang mensahe si Senator Francis Chis Escudero. Hinimok po ni Senator Escudero ang pamahalaan na gamitin yung $30 billion na Rice Competitiveness Enhancement Fund upang proteksyonan yung mga magsasaka laban sa El Nino at pagtaas ng presyo ng langis. Aniya, maaring ilawaan ang $15 billion para sa iba pang priority program sa mas epektibong tulong tulad ng pautang, irigasyon at pagpapalakas ng produksyon at supply ng bigas. Binigyan din niya na bagamat mahalaga ang agarang ayuda, kailangan din ng pamatagalang solusyon upang maging handa mga magsasaka sa tagtuyot at krisis sa presyo ng langis. Ibinahagi po ni Senator Escudero na kasabay ng pamamahagi ng DA ng 10 bilyong ayuda para sa mahigit 4.17 milyong magsasaka at mangingisda. Inaasahan ang posibleng katamtaman hanggang malakas ang El Nino ngayong taon na maaring magdulot ng tagtuyot at pagbaba ng ani ng palay at mais. E paano? Wala na po akong oras. Ito po ang trabaho na pag ikaw ay dumating sa oras, ikaw ay late. At pag ikaw ay nag-overtime, magagalit si Ricky Gusi. Maraming salamat po hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Ako pa rin po ang inyong lingkod ng Comrade ng Bayan, Noel Alamar.

0: Ang programa inyong napakinggan na isang bayad na programa. Ano mang opinion, suhestyon o kuro-kuro na inyong napakinggan, hula sa tagapagsalita ng programa ay walang kinalaman ang istasyon ng 98.9 Radyo Natin Rojas. Magandang araw sa inyong lahat.
1: You're listening to 98.9 Radyo Natin Rojas. Your friend, your radio.
2: Sagon 2, ano pang hinihintay nyo? Punta na at simula na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand.

saan man dago po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na po at tayo po yung magkwentuhan na naman nga muli sa atin po naman nga panatuntunan. At dyan sa atin ang atin po naman ipinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14 and 1 plus 1 rice plus herbal capsule rice 4-in-1 premium glow soap at syempre pa mga kaibigan ang ating mo namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating mo namang numero 0969 226 9623.

Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod at syempre mga kaibigan, gusto lang nating paabutan po ng pagbati yung lahat ng mga kababayan po natin na patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee.

Yung lahat po naman ng mga umiinom na ng ating po namang rice coffee mix. Herbal coffee 14 and 1 plus 1. At syempre mga kaibigan, yung ating umiinom din po ng ating po namang

0: Gente nga, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Lorna Diaz po.
0: Sino po?
1: Si Lorna Diaz.
0: Lorna Diaz.
1: Oo. Ilan pa rin akong hindi nakakontak.
0: Opo. At least ngayon, nakakontak na po kayo, nanay.
1: Oo. Hindi ko ito nalalalalalalal.
0: Opo. Okay. Nanay, kayo po'y patuloy pa rin po ba sa pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Lorna?
1: Hindi pa. Kaya lang, natanggal na. Nakakatulog ako. Tusok po sa mga gout.
0: Tagasaan
1: yung gout ko eh.
0: Tagasaan nga po kayo, Nanay?
1: Binyan, Laguna.
0: Binyan, Laguna. Okay po. Okay. Nanay, balita. Ngayon pa lang po kayo napapakinggan tungkol po naman sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, Nanay. Go ahead.
1: Mga hindi pa kumiinom na kayo, mawawala yung kaba at saka yung panginginig.
0: Yung mga sakit-sakit?
1: Sakit-sakit lahat. Kaya lang yung gout, hindi mawala eh.
0: Alin po?
1: Sabi ko kaya, may ito na eh. Ingot
0: ang
1: sakit
0: yung tikit eh. Naniligay
1: pa mo. Opo.
0: So,
1: kay... Madaliri.
0: Opo. May iniinom po ba kayong gamot galing sa doktor?
1: Ako marami.
0: Oh, dapat ituloy-tuloy niyo po yun. Tsaka may mag-ingat din po sa mga kinakain, Nanay.
1: Hindi na ko control eh.
0: Oh, yun.
1: Hindi na sa unang ato, hindi na ko
0: control. Hindi na ko control yung pagkain. Nanay, kailangan po natin yun. Di ba? Yun sabi ko nga, kapag tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, para tuluyan po natin na makuha yung kagalingan po naman na hinahanap po natin sa ating rice coffee, dapat kontrolin din natin yung ating po namang sarili. Disiplina din po sa pagkain dahil alam natin na 90% po ng rason kung bakit po tayo nagkakaroon ng karamdaman ay dahil po daw, ayon po sa mga pag-aaral, ayon po sa mga nababasa po na, dahil daw po, Nanay, sa hindi tayo disiplinado sa pagkain. Doon daw po galing yung problema natin sa kalusugan natin, Nanay. Okay?
1: Hindi makontrol eh.
0: Hindi makontrol daw. Yun nga eh.
1: Hinahanap pagkain ng kahain. Ayun, mga bata, mga dalaga, sinata na.
0: Mahilig sa?
1: Kaya, tsaka yung mga order sa labas.
0: Oo, yun nga. Tapos, syempre, kapag nag-order sila sa labas, tapos nag-chichirya sila, pati ikaw, napapachichirya din.
1: Sama ko sa ete ko.
0: Yun po yung sinasabi natin. O kaya, dapat po nating iwasan yun sana para tuloy-tuloy po yung ano natin, yung kagandahan ng ating kalusugan. Kaya, ganun po yun. Kaya po, lagi ko pong sinasabi na kapag tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, may ginagawa rin tayo sa ating po namang sarili. Isa po niyan, yung pag-iingat po sa pagkain. So, kailangan po natin yun. At sabi ko nga, dapat po, hindi lang po yung pag-iingat po sa pagkain, kundi pati po yung pag-i-ersisyo na may konti po dapat tayong exercise, may sa araw-araw para po. Oh, yun nga po, Nanay. So, yun po yung kailangan po natin para yung mga ibang mga sakit po ninyo ay maalis po natin. Okay? Ha? Apo. Sige po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Naiinis na kayo dahil hindi sumasagot si Kuya Boy. Laging busy. Nanay Lorna, hello po sa inyo, Nanay Lorna ng Binyan, Laguna. Oh, nabati na kita, Nanay, ha? Huwag nang magtampo.
1: Naiinip na ako pag wala ka tayong kasama.
0: Naiinip kayo pag wala kang kasama?
1: Araw-araw wala eh.
0: Opo, nasa trabaho?
1: Opo.
0: So mag-isa lang po kayo dyan kapag umaga?
1: Ako maghapon hanggang alas 7 ng gabi.
0: Hanggang alas 7 ng gabi. Pag alas 7 ng gabi, saka lang po kayo, saka lang darating yung mga kasama po ninyo sa bahay? Oo, tapos matutulog na.
1: Hindi ko tumawag sa gabi, hindi ako makapanood eh. nakarami na nanonood sila ng balita at yung mga ano, Korea.
0: Oo. I see.
1: Pero nabas lang din kung ano, yung problema ko talaga kung nalang-out balance eh.
0: Opo. Oh, basta na na yung mga dapat iwasan, iwasan po yun. Yung mga ino-order ng mga apupunin. Mukha hindi maiwasan ni nanay. Okay po. Nanay Lorna, maraming salamat. Bye-bye. God bless po, nanay. Thank you.
1: Ayaw mo.
0: Opo.
1: Thank you.
0: Salamat po, nanay. Bye-bye po.
1: Bye-bye.
0: Si nanay Lorna, mukhang hindi kaya ni nanay maiwasan yung mga chichirya daw. Tsaka yung mga ano... Oh, so yun po yun. Kasi kung sabi ko nga, hindi po kakayanin ng rice coffee alone or yung mga iniinom po natin gamot alone. Ano po na galing po si doktor. Kasi kung hindi po natin sabi nga aalagaan yung ating kalusugan sa pamamagitan po naman ng pag-iwas ng mga pagkain na alam natin na makakasira po sa atin, eh talagang wala pong mangyayari po sa atin. Patuloy po yan, at sasakit at sasakit yan. Kasi sabi ko nga, di ba, inihalan tulad po natin yan sa ano, di ba, sa kanal na nililinis natin, maraming basura, tapos lilinisin natin, di ba, tatanggalin natin. Dahil po doon sa ating rice coffee matatanggal, malilinis po yung kanal na yon. Eh di maganda na naman yung flow ng tubig doon sa kanal na yon. Maganda na naman yung kalusugan natin. Tapos ayang ka na naman kakain ka ng kung ano-ano. O, ibig sabihin parang maglalagay ka na naman doon ng mga basura. So maaantala na naman yung magandang buhos ng daloy ng tubig. Kaya po nagkakaproblema tayo. Ganon din po yun sa ating kalusugan, mga kaibigan. Ganon din po yun. Kaya nga po, kailangan po ingatan natin.

iwas po sa mga pagkain na alam natin. Alam natin yun eh. Di ba? Kahit po si Nanay Lorna, sabi niya eh. Dahil kasi yung mga apo niya daw eh mahilig sa chichirya. Tapos yung mga ino-order-order po sa labas. Oh, so yun po yun.

0929-226-9623 ang numerong pwede-pwede po ninyo tawagan, mga kaibigan. Available na rin po yung ating po namang napakasarap na ano na rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Yung pong available na rin po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, diyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Dapat po matikman nyo na po yun. Kasi pag natikman nyo yun, mga kaibigan, baka sabihin po ninyo, bakit ngayon ko lang nasabi sa inyo na napakasarap pala ng adi po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, guapo boy.
0: Ay, baka po maniwala ang lahat. Okay. Nanay, ano pong pangalan po ninyo?
1: Nakalimutan niyo na po ba ang magandang taga Northern Samar? Si Ate G po.
0: Ate G? Okay po. Ate G, Northern Samar. Okay po. Saan po sa Northern Samar, Ate G?
1: Basta dito lang po sa Northern Samar.
0: Oh. Okay, Ate G. Ate G, ilang taon na nga po?
1: Ay nako. Ano na po? 41.
0: 41. Wow, fresh na fresh. Okay. Ate G.
1: Saan galing?
0: Ate G. Ate G. Dahil, pakiramdam ko kasi, Ate G, kaya fresh na fresh ka, pakiramdam ko kasi gumagamit ka na ng ating sabon.
1: Opo, kaya lang hindi ko pa dito makita yung 4-in-1, yung ano pa lang to, yung 3, yung dati.
0: Ah, yung dati. Opo. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, wala pa.
1: Wala pa po.
0: Okay, sige. Noted po yun. At sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yan para madalhan na rin po dyan sa inyo. Sa Northern Samar, wala pa ng sabon. Okay po. Lahat na po ba ng mga butika?
1: Yung ano lang.
0: Mga butika dyan na napuntahan po ninyo?
1: Yung mga ano lang po, yung mga major drugstore. Okay. Pharmacy, tapos yung iba pa po. Rose. Okay. Ay, walang Rose. Sa Rose, ewan ko po sa Rose kung meron na. Sa Kalbayog pa po kasi yun. Medyo malayo pa yun.
0: Opo. Sige po. Basta balitaan niyo po ako kung meron na, Ma'am G.
1: Okay po. Eh, dito muna ako sa ano, sa classic na sabon na rice.
0: Yes, opo. Maraming salamat. Kumusta naman yung ating Kojic soap?
1: Ay, mabuti naman at hindi ako nagkaka-sunburn.
0: Yun.
1: Kahit ang sobrang init na po, mabuti pa yung panahon, mainit siya, malamig.
0: Ay, nako. May hugot na ganon.
1: Kuya Boy, may itatanong lang po ako sa inyo. Sino po ba yung lobat? Siya o ikaw?
0: Ah.
1: Oh, ito na lang po. Ito na lang po. Sino po ba 'yung lobat? 'Yung cellphone mo ikaw?
0: 'Yung cellphone ko o ako? Ako laging naka Ay, teka lang. Hindi na ako naka-charge.
1: Alam ko po siguro 'yung ano. Hulaan ko na lang, okay lang.
0: Okay lang.
1: Yung cellphone siguro, kasi ikaw, lagi ka naman nakacharge ng mga rice brand, diba? Lala na yung rice, coffee, 25-in-1 plus 1. At saka yung rice herbal capsule. Kaya hindi ka nalulobat. Sana gumawa na rin kayo ng cellphone na ano?
0: Na?
1: Ng charger na rice coffee. Para hindi na rin nalulobat.
0: Oh, kasi yung tao kapag nakaiinom ng ating rice coffee, talagang malakas na malakas, di ba? Parang naka-charge lagi.
1: Oo, yung cellphone lagi nalulobat eh. Kaya mag-ana na lang kayo ng rice brand na charger. Rice charger. 10-in-1.
0: Di ba? Mukhang magandang ano yun, magandang idea yun. No? Binibigyan mo ng idea ating management.
1: Opo, nananawagan po ako sa management ng rice brand. Gumawa na rin po kayo ng charger na rice charger.
0: tama. Pero kayo po, Ate G, umiinom na kayo dati, di ba? Dati pa, umiinom na kayo ng ating rice coffee.
1: Oo, ayaw ko malubat eh. Di ba na yung cellphone ko? Malubat, huwag lang ako. Nako po.
0: Pag nalubat tayo, talagang mahirap na. At di ba, yung mga gawain natin sa bahay, sa trabaho, maapektuhan for sure.
1: Tsaka ako nga pala, Kuya Boy, yung kasama ko po, umiinom po siya ng rice coffee.
0: Mm-hmm.
1: First time po niya mag-inom ng rice coffee. Sabi po niya, bakit ganito? Bakit hinahalukay ang aking tiyan? Payang ang kinain ko. Sabi ko, ganun po talaga. Baka yung mga nakain mo, hindi mo naman dapat kinain. Kaya yan.
0: Correct. Tsaka nagkakaroon na ng cleansing effect. O kaya Yung yes, healing effect yung ating rice coffee. Kaya nararamdaman mo yun. So gumagana, ibig sabihin, legit yung nainom natin na rice coffee. Kasi yun nga talaga yung talaga yung purpose ng rice coffee doon. Tanggalin yung lahat ng mga nakadikit na basura sa loob ng ating katawan na siyang pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman.
1: Sana daw po Kuya Boy, pati yung broken hearted na nakadikit na sa buhay mo, kaya daw tanggalin.
0: Ouch. Aray ko. Aray ko. Broken hearted.
1: Diba?
0: Oo nga.
1: Kasi nakadikit, lahat ng nakadikit tinatanggal eh. Yung paglimot mo sa kanya, hindi mo yung alaala mo sa kanya nakadikit. Sana matanggal din daw.
0: Ouch.
1: May nakawala. Pinapatawa ko lang yung mga listener natin.
0: Yes,
1: kasi opo.
0: Maraming
1: nang nahahigh blood.
0: Dahil
1: yung
0: ang
1: mga balita ay tungkol po sa awayan ng mga politiko, diba? Kaya, chill-chill lang tayo. Relax ka lang, ha? Relax lang tayo. Mainit pa ang panahon. Iwasan mong may stroke, mga kaibigan.
0: Correct. Alam mo, nakakadagdag din yung yung pagiging stress kapag dyan sa heat stroke na yan. Tingnan mo.
1: Yes.
0: Dahil sa init ng panahon, ibinuga na ng vulkan ang kanyang lava.
1: Ay, oo nga po.
0: Ah, di ba?
1: Nako po, Diyos ko po.
0: Malapit lang yan dito sa amin.
1: Nako, mag-ingat ka, Kuya Boy. Oh. Nakakabawas daw ng kagwapuhan pag matamaan ka ng ashpol.
0: Nang abo.
1: Opo, kaya huwag ka pong magpapatama. Dibali sa kanya ka na lang tamaan, wag lang sa abo.
0: Ouch. Ouch na naman.
1: Sige po. Okay na po Kuya Boy, baka saan po tayo makarating at baka tayo ay mag-overtime. Pagalitan po tayo ng mga radio station.
0: Hindi, okay lang naman 'yon kasi paminsan-minsan kailangan nating tumawa. Hindi lahat ng bagay ay dinadaan sa dapat lagi tayong nakangiti, 'di ba? Kasi isa sa mga 'di ba, laughter is the best medicine. So kailangan nating tumawa. Kailangan nating ngumiti paminsan-minsan.
1: Oh. O kaya lang mag-toothbrush bago mag-laugh, ha?
0: Yan lang. yun lang. Sabay, yung pala yung hindi ginagawa.
1: Oy, Kuya Boy, yung mga taga-Albay, mag-ingat po. Yung mga yes. Malapit po sa galit na si Mayon, mag-ingat po kayo. At
0: buti
1: hindi
0: pa si
1: po
0: Mayon.
1: Maalo yan.
0: Buti pa si Mayon.
1: Ano?
0: Nakapag-release ng lava.
1: Samantalang siya, hindi pa nakakapag-release ng love sa'yo.
0: Yeah. Yung mga hugot din talaga.
1: O di naman kaya yung ninyo, yung gobyerno, yung LGU nyo dyan, hindi pa nakakapag-release ng fuel subsidy.
0: Baka hindi pa talaga. Baka naman i-release na pero napunta sa bulsa.
1: Yun lang ang mahirap. Eh. Sana putasan natin yung bulsa para mahulog.
0: Ay nako. Maraming salamat.
1: Sige na, Kuya Boy, at baka
0: thank you.
1: Kuya Boy, siguraduhin mo may tubig ka diyan eh, baka masabi nga dito sa amin sa inalin, mabalikugugang ka.
0: Oo nga. Okay lang naman, meron naman ako dito ng rice coffee tsaka tubig.
1: Kaya sige mag-ingat ka po sa katatawa, Kuya Boy. Mas lalo kang cute. Yeah. Yay.
0: China oil.
1: China okay oil. Po, Kuya Boy. Maraming salamat.
0: Salamat, Ate G. Maraming salamat sa iyo. Thank you.
1: Salamat. God bless po, Kuya Boy.
0: God bless, Ate G. Maraming salamat sa pagpapatawa mo sa amin. Thank you, Ate G. Ang ibigin si Ate G, kailangan natin yun. Paminsan-minsan, ganun na yung tumatawa tayo, humingiti tayo, kailangan natin yun. Diba? Tayo pa kaseryoso ngayong panahon. Tingnan mo si Mayon. Kasi seryoso, sumabog. Diba? Kailangan natin umiti sa mga nangyayari po naman sa paligid po natin. Kailangan natin umiti, mga kaibigan. Kasi yun nga. malaki po yung ano, malaki po yung malaki po yung nagiging ano, epekto ng stress sa ating po namang kalusugan. Kaya dapat eh ano tayo? Iwas tayo sa stress, mga kaibigan. (09) 6922-6963 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan, mga kaibigan. Tawag niyo po yan sa amin dito po naman sa ating programa. Anyway, kung meron po kayong katanungan, pwede niyo pong i-text sa amin. At siyempre, itawag po naman sa ating po naman programa. Paalam na po tayo, mga kaibigan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa alam po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po natin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
3: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, po okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nag-take ng coffee dahil kapag nag-take ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng tiyan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung magandang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung tiyan po.
2: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa mga taga-Tamban, Tinambak, Siruma, Bumbon, Magaraw, Calabanga, Yao na Digdi ang pinakakumpletong lugar sa gabos na Kaipuan Nindo, Star Master Plaza. Makukuha sa San Isidro, Calabanga, Camarines Sur ang pinagsararo na CBS Supermart, Master Square Department Store, as in Bodega Glassware, Yao na Digdi. Kaya kung ang Hanap Nindo groceries, school and office supplies, as in gabos na gamit sarong, Yao na Digdi. Makukuha man digdi sa bodega ang dakul na klaseng pangregalo, plasticware, glassware, kitchenware, as in manlain-lain na brand ng appliances, as in salaset na pwedeng hulugan ang bayan. Kaya sa impakita, digdi na kita sa pinakadakula, pinakabago, pinakabarato na ranina sa inyo, Star Buster Plaza, San Isidro, Calabanga, Camarines Sur, at tubangan mismo ng public market.
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
5: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for a
2: healthy family. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro! Liver up na tayo! With Liverate Pro.
6: Marumi bang yung dugo? Huwag magpabaya, kaibigan. Mag-Santon Plus Gold na! Santon Plus Gold. Dahil ito'y subok na makatutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Santon Plus Gold ay merong ampraya, mangosteen, manunggay, espirulina, at garlic. Kaya mag-Santon Plus Gold na! Mapibili sa mga butika.
7: Okay, FM! Think positive. Isipin mo, okay ka. Ipag-isabi mo, okay ka. Ipag-pagsigawan mo, okay ka.
8: Mga kapitbahay, okay ba kayo dyan?
9: Okay kami!
10: Okay kami!
9: Okay kami!
11: Dito sa Naga City, 97.5. Okay na! No.

0: Binigyan ng problema. At hindi rin binigo.
1: Oh, hindi namin pwedeng biguin ang natay namin.
0: Natay?
1: Oo. Oh, nanay at tatay.
0: Ikaw talaga, Ricky.
2: But seriously speaking, Kuya Noel,
0: oh.
2: Ngayong CPA na ako, pwede na kayong mag-asawa ni Kuya Ricky.
1: Huh? Ako, hindi pa ako pwede, Jasmine.
2: Hmm?
1: Dapat panganay muna ang mauna mag-asawa. Si Kuya Noel yun.

0: Mabuti dumating ka na, Jimmy. O ano, ayos na ba yung mga sapatos na idodonate natin sa mga estudyante sa Bagong Lupa Elementary School?
1: Sa home for the elderly, pinapasukan ng type mong si Sabina.
0: Ikaw talaga. Mamaya may makarinig sa'yo. Ano ka ba?
1: Boss Noel, dalawa lang tayo dito sa room mo. Sarado rin ang pinto. At napakalayo din ito kay Sabina. Kaya hindi niya malalaman na type mo siya. Maliban kung sasabihin mo.
0: Actually, bala ko na talaga magtapat sa kanya.
1: Oh, good. Very good. Dapat nga, noon mo pa ginawa yan eh. Dahil noon pa maunlad na ang buhay mo.
0: Pinili ko munang unahin at tapusin ang responsibilidad ko sa mga kapatid ko. Alam mo naman ang nangyari sa amin, hindi ba?
1: Oo, kaya nga ang wish ko, good luck sa'yo. Sana maging happy ka this time.

0: Talaga, Jasmine? Sinagot na si Kuya Noel ang nililigawan niya?
1: Oo, sabi. One week na pala sila at sabi ni Kuya Noel, dito raw sila magdi-dinner mamaya.
0: Uy, ayos yan. Nang makilala naman natin ang magiging hipag natin.

0: Hi, Claudia. Inom na ho kayo ng gamot nyo.
1: Gamot?
0: Oho.
1: Bakit ako iinom ng gamot?
0: Para ho gumaling kayo.
1: Wala naman akong sakit eh.
0: O hindi para po lumakas kayo at maging masigla.
1: Pag ba lumakas ako, makikita ko uli yung mga anak ko.
0: Opo, makikita niyo sila uli.
1: Ano nga pangalan mo?
0: Savina.
1: Alam mo, meron ako mabait na anak. Oo, tulad mo. Pangalan niya, Noel.
0: Oh.
1: Makikilala kita doon pag nagkita kami.
0: Okay.
2: Sabina.
0: Noel.
2: Pinapasok na ako ni Mangingo.
0: Oh, ikaw pala.
2: Ah, sabi niya, narito daw kayo sa hardin. Sino siya, Sabina?
0: Ah, si Nanay Claudia. Isa sa mga alaga ko dito sa home for the elderly namin.
1: Hoy. Lalaki, sino ka?
2: Oh, hindi niya ako kilala. May sakit ba siya, Sabina?
1: Maliligaw ka ba ni Sabina? Ay, huwag na! Kasi, ipakikilala ko siya sa anak kong mabait. Yung panganay ko, si Noel.
3: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. MX3, dito ako bilib!
4: Ipagpatuloy natin ang pagkikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.

0: Anim na taon na kasi may Alzheimer's si Nanay Claudia Noel. Anim na taon na rin siya dito, some for the aged.
1: Paano siya napunta sa inyo?
0: Isang close friend ng mama ko yung nagpasok sa kanya.
1: Sabihin na.
0: Bakit? Bakit para kang naiiyak?
1: Kasi, ang totoo, siyang nanay namin na 14 years nang hindi namin nakikita.
0: Oh my God. Kung ganun, kayo ba lang, mga anak niya?
1: Paano ba siya nagkasakit ng ganun?

0: Kuya, kanina pa namin napapansin. Parang may malalim kang iniisip.
1: Oo nga, Kuya. Matamlay ka. Nagkagalit ba kayo ni Sagina? May problema ba kayo?
2: Ricky, Jasmine, nakita ko siya.
0: Hmm? Hmm? Sinong siya?
2: Si Inay. Huh? Nasa home for the aged, ni na Sabina.
0: Ano? Bakit siya napunta ron? Doon ba siya iniwan ng lalaki pinagpalit niya sa atin?
1: Jasmine, hindi naman ng lalaki si Inay. Umalis siya para magtrabaho.
2: Tama si Ricky. Ginawa yun ni Inay dahil napaka-irresponsable ni Itay.
0: Pero hindi na siya bumalik. Kaya tayong nagtiis, di ba, ng kalupitan ni Itay? Hanggang sa mapatay siya ng kainuman niya?
2: May sakit siya. Kailangan niya tayo.
0: Hindi. Hindi ko siya gustong makita, Kuya. Ayoko!

0: Sabina, bakit ka na pa rito?
1: Gusto kong makausap kayo magkapatid, Duel, tungkol kay Nanay Claudia.
2: Bakit, Ate Sabina? Ano sasabihin mo tungkol sa kanya?
0: Ricky.
1: Noel, Ricky, hindi kayo tinakasa ng nanay niyo. Pinagtapat niyo yun sa amin nung una siyang mapasok dito.
2: Pero hindi niya kami binalikan.
1: Nagtrabaho siya ng 6 na taon para makuha kayo sa malupit at pabisyo niyong ama. Pero doon pa lang sa abroad, natuklasan ng may Alzheimer's disease siya.
0: Ano?
1: Hindi na siya bumalik dahil ayaw niya maging pabigat sa inyo. Sa halip, nagpatulong siya sa isa niyang kaibigan para makapasok nga sa amin.
2: Hindi. Sinay.
1: Lahat ng naipon niya, dito niya inilagay.
0: Papa? Bankbook?

0: of world-class quality Pride detergent.
1: MX3. Dito ako bilib. Radyo
2: Natin. Nationwide!
3: Simply G, simpleng ganda.
4: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
2: Radyo Natin.
1: Nationwide!
4: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.
2: Radyo Natin.
1: Nationwide!
5: Mommies, laundry day na ba? Kunot-noo ka na naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is Pride. Ba't papahihirapan ang self kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mad and sebum on cotton, gawa ng ACS to.
2: Sa

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto.
4: Champion, tapat po sa inyo.
5: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing. Easy
9: Hugasin. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto.
4: Champion, tapat po sa inyo.
10: Hi! Ito po si DJ Faith ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako believe!

0: Nationwide!
1: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhone. Tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.
2: Ipagpatuloy natin ang pagkikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.

0: I didn't see your name. Ricky. Just me.
1: Oh. Just go. See me. You know you.
2: Inay? Ang tagal niyong nawala.
1: Sino
3: kayo?
0: Ako po si Noel.
1: Ako naman po si Ricky.
2: Nay, ako po si Jasmine. Ang bunso ninyo.
3: Noel? Ricky? Jasmine? Mga anak ko.
0: Opo.
3: Kayo nga ba talaga yan?
0: Opo, Nay.
2: Wala nga yan, Nay. Kami na po ang mag-aalaga sa inyo.
0: Opo, Nay.
3: Patawarin niyo ako, mga anak. Hindi ko naman kayo gustong iiwan. Alam na Diyos yun.
0: Nauunawaan po namin kayo, Nay. At hindi po kami galit sa inyo.

0: MX3 capsule?
1: Oo, Ricky. Ito ang iniinom ni Sabina at ng mama niya. At pakiramdam nila, sumisigla sila. Kahit maraming alaga mga matatanda, kaya naisip ko, uminom din tayo nito.
2: Ay, sige kuya. Gusto ko rin yan.
0: Thanks kuya. Naalala mo kami lagi.
1: Dahil pamilya tayo. At tayong tatlo ang magtutulungan sa pag-aalaga kay inay. Hanggang sa kanyang huling sandali.
3: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Plus. Ang bawat kapsula ng MX3 Plus ay may L-carnitine at coenzyme Q10. MX3, dito ako bilhin.
4: 1 Peter chapter 4 verse 8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay at auspusong pag-ibig ay may kapangyarihang magpatawad at magpanumbalik ng relasyon. Kapag umiibig tayo ng totoo, natututo tayong umunawa at magpatawad sa pagkukulang ng iba.

0: Kung pag-ibig at pagpapatawad ang maghahari sa puso, madaramang lubos ang tamis ng bukas sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Alex Agkawiri, Wendy Villacorta, Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, at si Maynard Landicho Jr. sa papel na Noel. Special sound effects, Jerry Mutiaha. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanonga. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
1: Hi, ito po si Maynard Landicho Jr. na gumanap bilang Noel sa dulang napakinggan ninyo ngayong hapon. Mas masarap ang pagkikinig ng drama habang nagkakape. Siguruhin nyo lang na ang kape mo hindi acidic at friendly sa sikmura. Katulad ng MXT Coffee. Subukan mo na. Available ito nationwide sa lahat ng leading drug stores. Available din online sa TikTok, sa Shopee at sa Lazada. MX3, dito ako bilib.
0: Ang kwentong inyong napakinggan ay hango sa malikhaing isip ng mga manunulat. Ang pagkakahawig sa alinmang pangalan ng mga tauhan o pangyayari ay nagkataon lamang.
2: Masugid ka bang nakikinig sa ating radio drama? Send us your feedback. I-message kami sa 0918-888-693. I-type lang ang radio drama space sa kanyang panahon. Saka idugtong ang inyong mensahe. I-send sa 0918-888-693. O kaya naman ay mag-message sa Facebook page na MX3 Natural Supplements. Baka ikaw ang mapadala namin ng special MX3 gift pack. Ugaliing tumutok sa kanyang panahon.
3: Radio natin nationwide!
4: Time now is 1:31.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: The country's friendly station, Radio Natin.
3: Nationwide!
8: Hi, ito po si DJ Eleni ng Radio Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.
9: So-

0: Angelina magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malubat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
2: Champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo Natin
4: Nationwide.
5: This is Easy Hugo Sands, a champion dishwasher.
4: Easy
6: Hugo. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
2: Champion, tapat po sa inyo.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.

0: Magandang afternoon, Luzon, Visayas, at Mindanao. It's a midweek Wednesday, unang Lunes, Miyerkules.
1: Pinilang.
0: Nahihirap pa talaga ako. Nalilito talaga ako sa Miyerkules at Webes.
1: Totoo.
0: Diba?
1: Ipag-isa na nga natin yan, nang mabawasan yung araw ng Linggo.
0: Kapag nakakalito na may yung mga pangyayari sa buhay mo, partner, parang tinatawag na tayo ng mga beaches,
1: totoo,
0: diba? Ng bakasyon. Wow, kakasimula pa lang ng Mayo.
1: Ano ka ba, sulitin mo na, diba? Mm-hmm. Yung tag-init. Kasi hindi natin alam, maya-maya, tag-ulan na.
0: Correct. Kaya nga, pag-usapan natin, partner, ano ba yung mga favorite water sports activities na gusto mong gawin, diba? Every time na ganito, summer season.
1: Yes! Nako, masarap yung mga ganyang usapan, partner. Kasi ang dami nating water activities, diba?
0: True. Mas masarap yung usapan kapag isinasagawa rin natin, diba? Baka naman...
1: O kaya ngayon pa lang, magtabi-tabi ka na ng pera. Para naman pagdating mo dun sa beach, nako, hindi mo na pag-iisipan kung ikaw ba ay magba-banana boat, mag-UFO, mag-windsurfing, yes. Andami.
0: Kaya
1: diba,
0: nga,
1: gagawin mo na lang lahat.
0: Yes, dahil meron ka talagang budget sa gitna ng crisis, di ba?
1: Oh, naman, may budget for fun, di ba? Hindi naman malaki-laki, sakto. Ito lang.
0: Kaya, minsan mo nga rin lang naman magagawa yan, di ba? Mm-hmm. Kasi nga, sabi natin kanina, pag panahon na ng tag-ulan, ang hassle na.
1: Oo, naku, naulan, magbabanana boat ka? Hindi, di ba? Kaya, sulitin mo na. Kaya naman ka, partner, ano nga ba ang favorite water sports activity mo? Diba? Marami yan. Katulad nga ng sabi ko kanina, banana boat, favorite yan ng lahat.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka makakaalis ng dagat nang hindi nagba-banana boat.
0: Ba't ako nakaalis?
1: Bakit mo ginawa yon? Hindi pwede yon.
0: Gusto ko kasi i-try, partner, pero may takot. Tsaka yung kailangan kasi may kasama ka, di ba? Makumpleto kayo. Ala nga, ako lang yung nakasakay sa banana boat.
1: Totoo, di ba? Bakit kasi kailangan kompleto? Kaya nakipamilya na ako sa iba eh. Makapag-banana boat lang.
0: Ayun lang.
1: O kaya naman, di ba, may mga UFO, parasailing, para sa mga hindi takot sa heights.
0: Yes, o kaya jet skiing, yung mas malaki yung budget, di ba,
1: oh,
0: partner?
1: Oh.
0: Ayan yung isa rin sa mga pinag-iipunan ko, eh.
1: Water skiing, no? Maganda rin yun. Hindi mo kailangan ng lisensya dyan, huwag kang mag-alala.
0: Correct. Tapos mga 15 minutes, mga 2-5 na yung magagastos mo.
1: Pero at least may maganda kang pang picture.
0: Yes, at meron kang magandang memory, di ba?
1: Kaya naman, ano mang water sports activity ang gusto mo, i-comment mo na yan sa ating Facebook page na Radyo Natin Nationwide.
0: At syempre, ang ating text line 0960-435-5259. Usapang water sports activities tayo. Buhayin natin ang mga adrenaline rush, di ba?
1: O kaya kung ano man yung gusto mo matry na bago, di ba? Yung mga nakikita mo dyan sa feed mo, nako, magagawa din yan. Babalikan natin ang mga kasagutan nyo. Kasama nyo po hanggang alas 3 ng hapon. DJ Fatima.
0: At DJ Eleni.
1: Sa programang...
2: Chillax time!
3: Time check, it is now 1:55.
4: Radio Natin Nationwide!
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up!
5: May budget?

0: Pops sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Healthy Minute. Fact or Fake. Brought to you by MX3.
5: Kapag high blood daw, Doc, ayaw sumama sa akin yung mga ano, iniyayaya kong magkape. Bawal ba magkape ang high blood?
6: Depende yan sa kape. So, yung kape na mataas ang kanilang caffeine content, eh natural, magkukos ng palpitation, maaaring manikip ang dibdib nila, at baka tumaas yung blood pressure nila. Pero in reality, hindi naman talaga bawal ang lahat ng kape. Pero dapat pipiliin mo yung kape, ha?
5: Ano dapat?
6: Para sa akin, yung MX3 Coffee Mix. Eh kasi ito, sugar-free. No? Pagkatapos, nagtataglay pa ito ng lahat ng active ingredients, yung alpha, yung beta, at saka gamma nutrients. So, nagkakape ka na, may aroma ka na, masarap na, and yet, binibigyan mo pa yung katawan mo ng sustansya. Biruin mo, nakita nila ha, tumutulong ito to help lower cholesterol, to help lower triglyceride. So, MX3 Coffee Mix sa mga may alta presyon na gustong magkape.
5: Pero yung iba talagang medyo nag-iiwas na talaga sa kape, Doc.
6: Okay
5: lang din.
6: Definitely, pwede silang magkape kung MX3 Coffee Mix, mm-hmm, 1 or 2 cups per day, sasamahan nila ng diet at ehersisyo will help stabilize their blood pressure.
7: Is this easy?
8: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
9: Radyo natin.
7: Nationwide! Is this easy?
8: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Is this easy hugasin sa Champion Dishwashing?
9: Easy.
8: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Nationwide!
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Mas pinaigting pa ng pamahalaan ang paghahanda para sa pangmatagalang pagtugon sakaling magtuloy-tuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Kasunod ito ng ulat ng Office of Civil Defense na sumipa na sa 200,000 ang bilang ng mga residenteng apektado ng ashfall mula sa naturang bulkan. Ayon kay OCD spokesperson Juni Castillo, bagaman may sapat pang resources ang pamahalaan, ay pinaghahandaan pa rin ang posibilidad na tumagal ang mga ganitong aktibidad ng hanggang kalahating taon, lalo kung itaas pa sa Alert Level 4 ang estado ng Mayon. Sa ngayon, aabot sa 2,000 mga pamilya pa ang nananatili sa evacuation centers dahil sa patuloy na banta ng Mayon Volcano. Una rito, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng agaran at maayos na pagresponde at paghandaan na ang mga maaaring kailanganin sakaling lumala pa ang mga volcanic activity. Para sa Radyo Natin Headline News, ito sa Ellen Ibenzal. Magandang hapon.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Serving the Philippines.
4: This is MBC.

0: Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Goodbye.

0: Alaga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
1: ECS!
2: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
3: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino, hindi corrupt!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Wow! Amoy yayamanin!
10: Pati buhok mo may pabango?
9: Hindi, sis!
10: Sampay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
9: Simply G, simpleng ganda.
11: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher. Easy Hugo!
12: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle? O dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
13: Hi! Ito po si DJ Claire ng radyo natin nationwide, MX3. Dito ako, believe!
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nagbabalik po ang mga
1: swimmers.
0: Yes. Swimmers and divers. Pero partner, speaking of mga water sports activities, naalala mo yung kayak natin?
1: Ay, yung kayaking, oo, partner.
0: Na hindi tayo mag-sink.
1: Kumunti ka na tayo makapunta sa kabilang isla.
0: Kaya nga eh, di ba? Ito lang yung ruta dapat eh. Ito lang yung sinusundan eh. Naiiba tayo ng landas. Kung may traffic violation, siguro ang dami na nating ano, memo.
1: Alam mo yung kayaking, mukha lang siyang madali.
0: Mm-mm.
1: Pero dahil dalawa kayo, tapos dapat in sync kayo, mag-aaway yes. talaga kayo.
0: Oo, parang right, left, oh. right, di ba? Single, double, oh, double. Parang ganun rin pala yung crystal kayaking. Ay, crystal kayak ba tayo? Kayak lang na.
1: Kayak lang. Oh. Yung crystal kayaking, mga pang photo op na yun, partner.
0: Yes.
1: Maganda rin yun.
0: Mm-mm.
1: Akala ko dati sa Boracay lang yung may crystal kayak, partner.
0: Uh-oh.
1: Yung pipicturean ka. Meron na rin pala kahit sa mga Batangas area.
0: Yes, di ba? Talaga nag-evolve. Lumalapit na sa'yo, partner. Oh, eh, no?
1: Tinatawag ka na.
0: Correct. Hindi mo kailangan lumipad pa ng pagkalayo-layo. Nandyan lang baka dito sa Manila Bay, partner, meron na rin.
1: Eto, partner, isang water activity na feel ko ginagawa din ng lahat.
0: Mm-mm.
1: Kahit di ka marunong lumangoy, pwedeng-pwede sa'yo yung snorkeling.
0: Snorkeling, yes.
1: Oo, kasi dun ka lang naman sa ibabaw ng tubig, ibababa mo lang yung ulo mo. Pero yung iba, partner, na nag-deep diving talaga sila.
0: Uh-huh.
1: Diba, sino ba to? May DJ dito eh, na ang galing mag...
0: Ah, si Sexy Megan.
1: Diba, ang galing niya, partner.
0: Sobra. Parang... How to be you po, di ba? Dati ka bang mermaid?
1: Totoo. Kaya naman, ano ko, magsimula ka muna sa snorkeling hanggat kaya mo na yung mga deep diving na yan.
0: Mm-hmm. At eto, partner, para sa mga ayaw masyadong mabasa, di ba? Pero nandun ka na rin sa area, eh, pwede nga rin, partner, yung water bike o cycling on water.
1: Ay,
0: di ba?
1: Yes.
0: Okay rin yan. Parang nagpe-pedal ka rin lang talaga. Doon nga lang sa tubig. Pero kailangan mo pa rin ng konting pagbabalanse.
1: Truly! Diba? Marami namang activities na pwede gawin. Kailangan lang po maging maingat tayo. Kasi partner, diba may nag-viral na video?
0: Mm-hmm.
1: Nakita mo yon?
0: Ano yan?
1: Yung, hindi ko maalala kung nag-UFO sila or kung ano man. Na water activity.
0: Oo.
1: Partner, umabot na sila doon sa dagat.
0: Okay.
1: Yung walang tubig. Nandun na sila sa may sand.
0: Oo.
1: Yan, may natamaan, patuloy silang tao.
0: Aray ko naman.
1: Mm-mm.
0: Ayan nga rin, partner, yung ikinakabahala ko. Kapag yung nga, nandiyan ka na, di ba? Siyempre, moment na yan eh, kasiyahan na. Kaso nga lang, baka may mga aksidente pang mga encounter, di ba?
1: Oo, kaya siyempre, bago tayo sumakay sa mga ganyan, ipapaalala nyo rin po dun sa driver na kung ano yung level of intensity yung kaya mo.
0: True. Tsaka, kailangan sumunod rin tayo sa rules, di ba? Kasi minsan, bawal po mag-ano ah,
1: tumayo.
0: Cellphone. Ayan, sa habang nag-ride. Eh, gusto
1: bakit
0: mo dahil vlogger ka o feeling vlogger gusto mo ang bawat ano eh, eksena nakukuhanan ng ano, di ba, video.
1: Tapos kung nahulog yung cellphone or yung camera, ang sakit, partner.
0: Yes, lalong-lalo na kaka-fully paid mo pala.
1: Buti ka sana kung fully paid. Pero yan, babalikan natin yung mga paborito nyong water activity. Kaya i-comment na yan at babasahin namin yan. Mag-comment na sa Facebook page na Radyo Natin Nationwide.
0: At ang ating text line, 0960-435-5259. Magbabalik pa rin po tayo dito pa rin po sa programang
1: Chillax Time!
2: Time check, it is now 2:36.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: MX3. Dito ako bilib.
5: Radyo Natin
4: Nationwide.
6: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.
5: Radio Natin Nationwide.
7: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live at makapag-message. Kaya dapat pati whitening soap, sulit din. Buti na lang, may white rose papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyo hanggang 34 pesos SRP lang, sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na sulit pa. Glow up with Power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
13: May budget. So

0: Starwax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan mo ng tubig, balik hintabang sahig.
1: Starwax, Starwax, wax.
0: Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pwedyang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
9: Champion, tapat po sa inyo.
10: Radyo Natin
11: Nationwide!
12: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
13: Easy Hugo!
14: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
9: Champion, tapat po sa inyo.

0: Partner, eto sabi ni Rudolph ng Iba Sambales. Sabi niya, partner, ang pinaka-favorite water sports activities niya daw ay UFO. O UFO. Crazy UFO. Eto, partner, yung nasa bilog ka, di ba, na parang inflatable saucer or sofa.
1: tapos umiikot kayo.
0: Oo, pero may level yon. Parang una, dahan-dahan lang, di ba? Parang hanggang sa lumalakas na nang lumalakas yung ano, pag-ikot sa'yo, hanggang sa mahilo ka na.
1: Totoo, Jessica. Kaya naman pang malalakas na loob talaga, partner, yung mga nag-UFO na yan. At eto, partner, may isa pa. Mula naman sa texter natin, sa ano to?
0: Ano saan
1: to? Yan? Ano to? Listener natin daw, partner, from 101.3, Daan Bantayan, Cebu.
0: Oh, maraming sports activities dyan, partner.
1: Fly fish daw ang tawag, partner. Mm-mm. Pero, ayun pala yung tawag doon. Yung mga nakikita ko, akala ko, hindi siya dapat tataas.
0: Oo.
1: Pero dapat pala talaga, tumaas siya.
0: Mm-mm.
1: So, di ko siya maintindihan. Para kasi siyang banana boat na dikit-dikit.
0: Uh-oh.
1: Tapos, nakahawak ka, partner.
0: Mm-mm.
1: Tapos, aangat siya ng very slight sa dagat habang pabilis kayo ng pabilis.
0: Para ka ng isang saranggola. Ganon,
1: oo, parang diba? Saranggola. Na parang, akala ko ba water activity? Ba't tayo nalipad? Bakit ginawa niya naman akong saranggola?
0: Hindi, kasi nagsimula kayo sa tubig hanggang sa papunta sa himpapawid. Parang para sailing, pero meron kang sandalan.
1: Oo, ganon, nakahiga diba? Na how to be a bird po. Pero okay naman siya kasi may mga... May tao naman, partner, na paminsan sasama sa'yo doon, na professional, para hindi ka maano.
0: Yes, sinurge ko, partner, para mga good for two lang siya, tama ba?
1: Mm-hmm.
0: O pwedeng ano, maramihan din.
1: Parang two na lang, para dalawa lang yung ililigtas mo. Huwag na po natin damihan.
0: Tsaka para ano naman siya, partner, no? Yung... inflatable niya, parang yung sa UFO din, pero lumipad ka nga lang. Kasi
1: oo,
0: sa UFO, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang.
1: Alam mo, okay din siya, partner. Okay, safe siya. Approve! Ang daming mga water activity na medyo may paglipad effect din talaga.
0: Yes.
1: Kasi malambot yung tubig pag nahulog ka. Diba?
0: Oo, safe mo lang bukol.
1: Meron nga, partner, na tinatawag. Nakalimutan ko lang yung name niya.
0: Mm-mm.
1: Para ka namang nag... Anong tawag to? Skateboard. Pero may tubig na nalabas dun sa tinatayuan mo.
0: Ay, yung flyboarding.
1: Flyboarding!
0: Gusto ko rin matry yan. Pero parang ano din eh, no?
1: Feeling
0: medyo makabuwis buhay. Kasi parang magiging
1: Superman
0: ka, diba?
1: Oo. Eh, pangarap ko yun. Diba? Tsaka pag tinitignan mo, mukhang madali.
0: Oo. Kasi parang... Okay, di ba? Parang yung tubig yung nagko-control sa'yo para umangat ka. Pero doon na lang siguro ako sa parasailing partner. Yung parang Disney princess ka lang.
1: Tumitingin sa taas.
0: True, di ba?
1: Wag lang yung sobrang taas na ng parasailing.
0: Para ka lang isang drone na pinagmamasdan yung paligid, di ba? Kapag sa parasailing.
1: Mm-mm. Alam mo nga sa Boracay, partner, di ba may parasailing sa Boracay?
0: Yes.
1: Ngayon, nagpaparent na rin sila ng mga... Camera 360 ba yun?
0: Ah, oo, tama.
1: Mm-mm. Basta please, hawakan nyo lang po ng maayos.
0: Oo, wag nyo lang po ibabagsak kapag natapot kayo, di ba? Nalula kayo, ayan. Sagatin nyo po muna yung gadget bago sarili nyo. Sabot, wag po ganon.
1: Hawakan ng mabuti. Ayan yung mga water sports activity na pwede po natin gawin this summer, di ba? Magtabi nga lang ng onti kasi medyo may kapresyuhan din. Pero kasama na yan sa pagbabakasyon po. Partner.
0: Yes, kasama yan, di ba? Para sa iyong mental health.
1: Mm-hmm.
0: Para sa iyong recovery, ano yan, tawag dito, vacation, di ba? Kailangan mo talaga magtabi ng budget for that. And of course, para mas ma-enjoy natin, kailangan sumunod tayo sa protocols, safety protocols, di ba? Para walang aksidente.
1: True. Makinig tayo sa mga instructions. Huwag lang yung susuot tayo ng vestas. Okay na. Anyway, masayang hapon. Nakasama niyo po. Sana maganda na yung weather sa mga lugar niyo. Hindi masyadong mainit.
0: Mm-hmm.
1: At hindi rin sobrang naulan. Naulan na ba? Hindi
0: wala
1: pa.
0: Wala pa. Bakit sa iba may mga pag, ano, bugso-bugso, diba? Ubusan ang damdamin. Ayan, dahil nga po mainit ang panahon, ugaliin pa rin po natin na uminom ng tubig.
1: Nakasama niyo po ngayong hapon, DJ Fatima.
0: At DJ Eleni.
1: Sa programang
2: Chillax Time!
0: Time now is 2:53.

0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Radio Natin.
2: Nationwide.
3: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
2: Easy Hugo.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
2: Easy Hugasin.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Radio Natin.
2: Nationwide!
3: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
2: Easy Hugasin.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: hapong Lozano, Visayas at Mindanao. DJ Faith po ang inyong kasama sa programang Tugstugan. And today, hindi siya na late. Hindi rin siya absent. Kasama natin DJ Edward.
1: Good afternoon! Maaga ko ngayon.
0: Ba't di mo na binabati yung mga gar?
1: Ay, mga par, ben. Mga mars, mga gar, mga besh.
0: Oo, baka mo nagsiselos
1: mga
0: na.
1: Mga mamsi.
0: Mga single moms na. Mga single
1: mga moms. Mga mamsi dyan.
0: Hindi ko makalimutan si Brian nung pasasort.
1: Naninira yan eh.
0: Ano doon siya? Ano ka? Patron ng mga single. St. Edward, patron of the single moms. Kung magdadasal po yung mga single moms na mag-provide ng ano si Lord kay Patron Eduardo.
1: Grabe naman, gagawa lang ako ng ano, isip lang ako ng institusyon.
0: Institusyon para matulungan yung mga single moms. Shout out po mga sa mga mag-eating na mga single moms. Hindi single moms, single dads.
1: Oh, malapit na yung ano, di ba?
0: Mother's
1: para
0: Day.
1: Para sa mga moms.
0: Malapit na Mother's Day.
1: So, mga moms na single, na walang kapartner, na dito lang tayo.
0: Hey, ano ba? Ano ba, DJ Edward? Oh, siya! Tuloy-tuloy po ang ating chikahan. At magandang tugstugan ngayong afternoon na ito. Kapartner ko, topic natin. Anong biggest lesson na natutunan mo the hard way?
1: Yun, no?
0: May isang lesson. May isang lesson ka ba
1: to? Lesson ba, listener?
0: To, may isang lesson ka ba to? Na natutunan mo to sa buhay bala to? Ano gidi na? Hambala sa akon, hambala sa akon.
1: Later.
0: Pero alam mo, DJ Edwin, aminin natin, ha? Hindi lahat ng lesson natutunan natin ng madali. Diba? Minsan kailangan
1: wala naman.
0: Minsan kailangan natin nasaktan, diba? Minsan kailangan mong magkamali.
1: Ay, sabagay. Yung lesson na madali.
0: Oo.
1: Yung sabihan ka ng katabi mo na, uy, huwag ka naman mangkopya. Yun, madali lang yun.
0: Pero alam mo yung mga biggest lesson natin, it comes with pain. It comes
1: yes.
0: with, alam mo yung matitinding pagsubok sa buhay. And alam mo yun, parang mahihirapan tayong, alam mo yun, bakit ba, Lord? Parang anong lesson to? Ba't sobrang bigat naman?
1: Yung parang mapapasigaw ka na,
0: oh, why me, Lord? Why is this?
1: Mahal mo ba ako, Lord?
0: Lord, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako. Alam mo?
1: Ayaw ko, pangit.
0: Try mo. 1, 2, 3, go.
1: Lord, mahal mo ba ako?
0: Kasi nga, grabe yung lesson na ibinigay ni Lord sa atin, di ba, DJ Edward? So, ayan ha, i-comment mo na, what is the biggest lesson that you learned the hard way o sa mahirap na paraan? Alam mo, DJ Faith, kinailang mawala nung trabaho ko para matutunan ko to. May mga ganon, di ba, DJ Edward?
1: Oo, tapos so, meron ka pang ang kwento eh. Kailangan mawala yung 9,000 mo na naitapon mo sa basurahan.
0: Bago ko matutunan na, huwag ilagay sa plastic ang pera. Yun talaga, feeling ko, naalala mo yun, feeling ko yun yung biggest lesson in life ko that I learned the hard way. Kasi nawalan ako ng pera eh, diba? Pera na pinaghirapan ko. And that time, 9,000 pesos is a big money.
1: Oh, isang linggo natin ang pag-usapan yun.
0: Sisimula pa lang ako sa trabaho noon. Yung iyak ko noon talagang halos talaga isang buong araw na bakit ko ginawa yun? So may lesson talaga siya. So ngayon, very maingat na ako when it comes to handling money, diba?
1: Kaya ginagawa niya, papakain na siya para alam niya kung saan
0: ay, nakaka-partner ko. Tuloy-tuloy ang ating chikahan at magandang tugstugan. Comment mo yan sa ating Facebook page, Radyo Natin Nationwide, or text mo yan sa
1: 0960-435-5259.
0: Tuloy-tuloy po ang ating magandang tugstugan at chikahan ito lang sa Radyo Natin
1: Nationwide.
2: Time check, it is now 3:34.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Radyo Natin Nationwide.
5: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.

0: Chill Batso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Chill Batso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: E-shield.

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan mo ng tubig, balik kintabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila. Lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Protection din. From Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-Alaga ng Breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngiti ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.
1: ACS!
3: Makikiraan.
4: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
5: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
9: Champion, tapat po sa inyo.
10: Radyo natin.
11: Nationwide!
12: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
13: Easy Hugo!
14: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
9: Champion, tapat po sa inyo.
15: Hi, ito po si DJ Edward ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako believe.

0: kailangan magtunan ng mga bagay in a hard way. O, diba? Yung tipong ano mo, hindi mo makakalimutan kasi pinagdaanan mo talaga ng malala. Diba, DJ Edward?
1: Haluin ka na magulang mo kasi hindi ka matututong pagdating ng alas 5, umuwi ka
0: alam
1: na
0: mo, alam mo, buti na banggit mo yan, ha? Ang galing din ang training ng mga magulang natin by teaching us lessons. Kasi kailangan natin makaramdam ng pain para tumatak sa atin yun. At feeling ko yun din ginagawa ni Lord pag matatanda na tayo. Diba? Parang binibigyan tayo ng mga...
1: Swerte yung mga bata ngayon. Dati, walang ano.
0: Oo, walang...
1: May depression.
0: Diba? Pero alam mo, maganda yung pagdisiplina na pag kailangan may matutunan, kailangan masaktan ka. Diba? Para matuto ka. Diba? And life gives us... Those lemons, di ba? Life gives us
1: kaya
0: lemons.
1: Kaya ko lang na-realize nung una na kailangan saktan ka.
0: Oo.
1: Gawin yung mga bagay na na pwede ka naman pagsabihan, di ba?
0: Oo.
1: Pero, ano eh, yun nga, doon ka matututo. Tsaka doon mo maano na yung patience mo.
0: Yes. Talagang
1: ano. Doon mabubuo yung patience mo kasi... Naranasan mo na yung mabugbog eh.
0: Oh, naranasan mo lumud sa asin. So, may hawak kang ano.
1: Yung patience mo ngayon,
0: it will mold you.
1: Sa magulang
0: you.
1: Mo, magiging pasensyoso ka rin sa mga ibang bagay. Lalo sa mga trabaho.
0: Kasi nung mga bata tayo, kakwestiyonin talaga natin yung mga magulang natin na bakit kailangan mo kong saktan kung kailangan mo kong turuan. Pero yung pag lumaki ka na nga, marirealize mo na some lessons should be learned the hard way. Diba?
1: Magiging matapang ka pa.
0: True, kapartner. Kasi it builds resilience. Sabi nga ni DJ Edward, it builds patience. Diba? It builds your character of who you are in the future. Diba? So, alam mo, minsan talaga, you will question, sabi nga namin, you will question God. Diba? Lord, mahal mo ba ako? Diba? Bakit naman ang sakit? Bakit naman ang hirap?
1: Isa rin yun. Bakit lagi natin kine-question si God?
0: Lord, diba? Pero, God, diba? God allows us to be hurt, diba? God allows us to face consequences and adversities para matuto tayo. Pero hindi naman niya tayo pinababayaan. Parang parents nga natin, diba?
1: Para maintindihan lang natin yung mga bagay-bagay na
0: kailangan mo matutunan.
1: Itong mali na to, huwag mo na siyang ulit.
0: Yes, kapartner.
1: Masasaktan ka ulit.
0: True, kapartner. Kaya naman kung
1: parang
0: may mga natutunan ka sa life that in a hard way mo siya natutunan, share mo na yan dito lang sa programa Tugstugan sa Rabzon natin.
1: Nationwide.
2: Time check. It is now 3:55.
3: Radyo natin.
4: Nationwide. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi.
6: Hello, Mommy.
5: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.

0: Why?
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Inatasan ng Department of Budget and Management ang mga ahensya ng pamahalaan na isurrender ang mga hindi nagastos na pondo mula sa nakaraang budget para magamit ng gobyerno sa harap ng nararanasang energy crisis. Sa kautosang inilabas ng DBM, ipinag-utos nito ang masusing pagre-review sa mga natitira pang 2025 appropriations upang ilaan sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ayon sa DBM, partikular na gagamit para rito ang unobligated allotments sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act na hindi nagagamitin para magsilbing karagdagang funding source para sa energy response ng gobyerno. Saklaw ng naturang direktiba, ang lahat ng mga departamento, state universities and colleges at government-owned and controlled corporations. Mayroong hanggang May 15 ang mga ito para magsumite ng formal certification ng kanilang savings sa DBM. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ellen ni Bensal. Magandang hapon.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Serving the Philippines.
4: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide. A member

0: Nationwide.
1: Time check. It is now 4:11.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radyo natin.
0: Nationwide!
4: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.
3: Radyo natin.
0: Nationwide!
5: Mamis, laundry day na ba? Kunot-nuo ka na naman ba? Sa makapit, madikit, at malupit naman siya, all you need is Pride. Ba't pa papahirapan ang self? Kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa. Based on tests, chocolate, mud, and sebum on cotton. Gawa ng ACS to.

0: isulit ang gloa.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: Mga misis, amoy araw ba si Mister pag-uwi galing sa trabaho? Dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. At may shea butter na pampalambot ng kutis. At sa presyong abot kaya na 1250 SRP. Kaya naman, recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya misis, I challenge you. Subukan na ang Shield Bath Soap galit sa sakit at may malasakit.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. AC.

0: Sunduan.
1: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino may isang salita.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
7: Champion, tapat po sa inyo.
8: Radyo natin Nationwide!
5: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
7: Champion, tapat po sa inyo.

0: magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, DJ Edward. Sabi ng isa nating ka-partner from Iba, Zambales, ni Kuya Paolo, na hindi lahat ng opportunity para sa iyo, may mga bagay na kailangan mo i-let go para sa tamang daan. Ay, oo nga naman. Diba? Sabi ni Grace from Naga. Ayan na, radyo natin Naga. Lesson kong matutong mag-save. Dati gastos lang ako ng gastos. Ngayon, nagsisisi na ako. Kala ko, nagsisisi ka, nag-scatter ka, wala ka na i-save, diba, kapartner?
1: Lagi niyong tatandaan, ang pag-sisisi ay nasa huli. Hindi siya nasa unahan.
0: Kasi wala namang nagsisisi sa unahan. Sabi ni Kuya Mark, ng radyo natin, Erosin Sorsogon, biggest lesson ko sa sarili ko, ang maaasahan mo ay, ano? Sarili mo lang ang maaasahan mo sa huli. Kaya dapat matuto kang tumayo mag-isa. Yung tipong ibinigay mo lahat, DJ Edward. Tapos in the end, wala namang susuporta sa'yo. In the end, iniwan ka lang din niya.
1: Parang sa una lang siya magaling. Sa umpisa lang.
0: Diba?
1: Mas pero iiwan ka rin.
0: Pero alam mo, masakit talaga. Pero alam mo, normal na matuto tayo from our mistakes that give us a pain, diba? Sabi nga ni DJ Edward kanina, diba? Kasi ganun talaga yung buhay eh. It's a normal thing, diba? Masaya na alalahanin na, paano ko ba natutunan tong bagay na to? Diba?
1: And, sarap balikan yan. Kasi, diba?
0: Hindi mo makalimutan.
1: Oo.
0: Kasi malaking naging impact sa buhay
1: kasi
0: mo.
1: Kasi ngayon, napagkikwentuhan namin yun. Natatawa ka na lang.
0: Yes. Ikaw anong big, wala ka pa nakakukwento, biggest ano lesson mo that you learn in a hard way. Mamaya mo na yung chika yan dito lang sa programang Tugstugan sa radyo natin.
1: Nationwide.
2: Time check. It is now 4:34.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Radyo natin.
5: Nationwide.
6: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
4: Radyo natin.
5: Nationwide!
0: At kung nagustuhan nyo ang napakinggan yung kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog, yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon, hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
0: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
3: ACS.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing. Para siguruhin ngipin ay
4: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ECS Radio Natin.
7: Nationwide! Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
6: Radyo Natin.
9: Nationwide!
10: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
9: Easy
11: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
12: Champion, tapat po sa inyo.

0: ko, DJ Edward, so ano na yung, ano, biggest ko ako, yun nga, yung natapon ako ng pera, hindi ko makalimutan yun, biggest lesson that I learned a hard way. Ikaw, kung maaalala mo yung something na, may share mo sa mga listeners natin this afternoon, ano ba yung isang bagay na yun? Yung isang lesson na you learned the hard way.
1: Yun nga, yung, mole, yung hindi ako nakapagtabi ng pera.
0: Mm.
1: Tapos, hindi ka naman, hindi ako makauwi kasi wala akong pamasahe. Naglakad akong pauwi. So, nag-iisip ako, bakit nangyayari sa akin to? Ganun, di ba? So, doon ako natutong mag-save ng ano.
0: Pamasahe.
1: Nag-iyon lagi ako ng 100 sa wallet.
0: Hindi mo kailangan may parya ka. Di ba? Kasi,
1: hindi, minsan
0: alam mo, naalala ko din tuloy.
1: Barya kasi, mabibili mo pa ng candy.
0: Alam mo, iba din talaga yung impact nung struggle kapag napagdaanan mo. And yun may mga lesson talaga that you will learn hard way. Naalala ko nung bago pa lang ako natatrabaho dito. Yun din, parang sobrang gastos mo. Hindi mo naalala na may bukas pa. Tapos naalala ko nung DJ Edward, 20 pesos na lang natira sa akin. As in, literal na 20 pesos.
1: Oh.
0: Hanggang ngayon, it's tapos di ba nakatira pa na ako sa may Robinsons? So, mag-FX ako. Magkano ang pamasahe sa FX? So, punta dito. Parang...
1: Noong mga panahon na yan?
0: Oo, mga 20 pesos sakto. Saan ko lang makarating ako sa opisina?
1: 10.
0: Wait, mga 15. Mga 15.
1: Gawin natin 10.
0: 15 pesos?
1: O, may 5 pesos ka pa noon.
0: May 5 pesos pa ako noon. Ilang araw pa noon bago yung sweldo. Tapos parang ako naiiyak na ako noon. Tapos parang yun ang biggest lesson sa akin na tinuturo ko din ngayon sa mga kabataan, especially if you're starting a job, na huwag kang ubos-ubos. Kasi, alam mo yun, sa panahon na may isip mo, wala na pala akong pera.
1: Maging ubos biyaya, bukas ng atunganga.
0: Ayun, importante yun kapartner. Importante na matuto tayo sa mga pagkakamali natin. At huwag nang ulitin ang mga pagkakamali na iyon, kapartner ko. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, tandaan mo ha, baka yan yung lesson na magpapalak sa'yo bukas.
1: Tama.
0: At dahil dyan, wala na po kaming oras. Kailangan na yung magbigay daan sa ating mga local DJs nationwide. Ako pa si DJ Faye.
1: DJ Edward.
0: Ito pang programang Tugstugan sa radyo natin.
1: Nationwide.
0: Bye-bye for now. We'll see you tomorrow.
2: Bye. Radyo natin. Nationwide.
3: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
4: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radio Natin
5: Nationwide! Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: This is Easy Hugasin,
4: sa
3: Champion Dishwasher.
4: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
6: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. gladly yours.
2: Radyo Natin
7: Nationwide!
0: Isang kakaiba at nakakabilib na Wednesday afternoon sa ating lahat. Kakaiba ang isang pusa sa US matapos na maipit ito sa reclining chair dahil umiiwas itong magpatingin sa veterinaryo. Agad na rumesponde ang ilan sa mga otoridad sa isang bahay sa Kansas, US upang i-rescue ang isang pusa na na-stuck sa loob ng isang mechanical ng reclining chair dahil umiiwas itong magpunta sa kanyang veterinaryo. Ayon sa Overland Park Police Department, ang pusa ay desperado na makaiwas sa nakaschedule nitong check-up sa kanyang veterinaryo kaya ito ay nagtago at naipit sa mechanical na bahagi ng reclining chair. Dagdag pa ng otoridad, kinailangan pa nilang putulin at sirain ang isang bahagi ng silya at gamitan ang espesyal ng kagamitan para ligtas na maalis ang pusa sa pagkakaipit nito. Samantala, nasa maayos naman ang kalagayan ng pusa, gayunpaman ay kahit anong iwas na ginawa nito ay natuloy pa rin ang kanyang pagbisita sa veterinaryo. At yan ang ating kakaiba at nakakabilib na kwento ngayong Wednesday para sa radyo natin Nationwide. Ito po si DJ Claire MX3, dito ako, Believe. And of course, sa pagbabalik natin, makakasama natin ang ating mga magagaling at bonggang local DJs dito sa radyo natin Nationwide. Magandang afternoon!
2: Radyo natin Nationwide!
8: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
9: Lilimitahan na lamang ng DSWD sa 10,000 drivers kada araw ang pamamahagi ng ayuda sa mga transport at delivery riders sa susunod na round ng payout sa May 13. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ito'y para maiwasan ang pagdagsa ng mga benepisyaryo at matiyak ang maayos na release ng ayuda. Giit ni Gatchalian, magtatakda sila ng staggered o utay-utay na schedule depende sa bilang ng mga driver beneficiary sa bawat transport network company. Nabatid na kahapon ang itinakdang deadline ng kalihim para sa pagsumite ng final payout plans ng mga PNC, kabilang ang venue at schedule ng payout para sa nakatakdang rollout sa susunod na linggo. Para sa radyo natin Headline News, ito si Ellen Ibenzal. Magandang hapon.
8: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines.
10: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: Mr. Fram, your family restaurant. Located at Sitio Landing, Vidal Mundo, Mansalay, Oriental, Mindoro.
1: Southern Class Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Southern Class Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Hindi lang sa radyo, may online pa. Oo, tama ang narinig mo.
1: Tama ang narinig mo.
0: Ang paborito mong istasyon, Radyo Natin Rojas, mapapakinggan at mapapanood mo na live na live. Asan ka man, sa bahay, sa trabaho o kahit na sa biyahe, tuloy ang saya, tuloy ang balita, tuloy ang musika. I-search lang ang RN Rojas Online sa Facebook at sa YouTube. At siguradong konektado ka 24/7. Mas malinaw, mas malapit, mas kapiling mo. Radyo Natin Rojas. Radyo Natin Rojas. Sa radyo at online, kasama mo. Your friend, your radio.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manila po, taga Pinamalayan po.
4: Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon?
3: Yung sis po ng aking asawa.
4: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
3: Ay, natunaw po siya.
4: Natunaw?
3: Malaki po yun.
4: Ano yung bukol?
3: Opo, sa hita. Kasi malaki po ng itlog. Natunaw po siya.
4: Dahil po saan?
3: The rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Good news, Mansalay! Metal Master Construction Supply is now ready to serve you. Mabibili dito ang mga sumusunod. Construction supplies like cemento, bakal, hierro, iba't ibang klase ng tubo, pintura, plywood, gravel and sand, at lahat ng kailangan nyo sa inyong pinapagawang bahay, building, or opisina. Also available, Nova Bull Professional and Power Tools. Kaya visit na sa Metal Master Construction Supply. Matatagpuan sa Arado, Teresita, Mansalay, Oriental, Mindoro. Metal Master Construction Supply.

0: TGP, The Generics Pharmacy, located at Administration Street, Bagumbayan, Rojas. Owned and managed by King Pharmacy, with branches at Plaridel Street, Poblacion, Bungabong, Public Market, Maligaya, Gloria, Nautical Highway, Kampaasan, Bulalakaw.
1: Itong ating TGP, tagapagpagaling ng Pilipinas.
2: Bukas na ang The Generics Pharmacy, Dangay Pier Branch.
3: Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
4: Generica Drugstore!
3: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with brown rice extra?
4: Generica Drugstore!
3: Paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1?
4: Generica Drugstore!
3: Namang iyong narinig?
5: Over 700 branches nationwide!
3: Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1, Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with brown rice extra, at Mark Choco 9-in-1 Plus 1.
5: Kaya mga kasangga, bili na!
3: Tikman ang sarap ng natural
5: at damhin ang ginhawa
3: kasama ang Generica Drugstore.
2: Mga kapartner, hanap nyo ba ang kompleto, malawak at komportabling hardware store? Tayo na sa AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito, mas pinalaki, mas pinalawak at mas komportable. Available dito ang gravel and sand, bakal, semento, hollow blocks, plywood, yero, tubo, good lumber, pintura, electrical supplies, construction supplies, heavy equipments at marami pang iba. Mura na, nagbibigay pa ng diskwento. Kaya't sulit na sulit para sa bahay, negosyo at proyekto. AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Owned and managed by Mr. Jonathan C. Matatagpuan sa Nautical Highway, Ujong, Rojas. AJSY Trading Hardware and Construction Supply. Kompleto na dito!
6: Alam mo ba na ang baby ko baby wipes, may mini wipes na? That's right! May mini wipes na ang baby ko! At eto pa, ang baby ko mini wipes, may Misty Fresh scent. Amoy malinis, amoy fresh, araw-araw. Saan man ang lakad mo, pwede mong isama ang baby ko mini wipes wherever you go. Handy, sulit, perfect for your everyday use. Baby ko mini wipes. Hindi lang basta mabango, garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Baby ko mini wipes with Misty Fresh scent, your everyday hygiene partner. Bili na! Ang baby ko mini wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
7: Kay Suki, gusto mo ng mura? Tara na sa Kay Marie Island Mart. Meron silang grocery, RTW shoes, plasticware, glassware, and many more. Naswak pang pamilya at pang negosyo. Kaya wag nang mag-atubili. Ito na ang sign para sa Kay Saya, Kay Bongga, Kay Sulit na pamimili sa Kay Marie Island Mart. Now with 4 branches around Mindoro. Owned and managed by Mr. Leonilo and Riza Ignacio.
8: Coffee is life. Kaya naman, mag-Santon Gold Coffee Mix. Ang herbal na kape with glutathione na pampakinis ng kutis and collagen na pampatibay ng kasukasuan at buto. With stevia. Kaya kung diabetic ka, safe ka. Non-dairy. Kaya healthy. Kaya swak pa rin kahit acidic ka. Kaya pag coffee is life, mag-Santon Gold Coffee Mix. Ang herbal na kape na pampalakas ng resistensya at pampakinis pa. Produkto ng Yes to Health. Available sa Mercury Drug, TGP, Watson's, South Star Drug, Generica, Santon Gold Coffee Mix.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old na ko. Yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
9: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.

ritmo Trippo with DJ Diego Romantico. Trippo, Trippo. Pakinggan, Pinyebres, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Tawanan at kulitan sa Trippo, Trippo. Ano man ang trip mo, yun ang trip ko. Kaya sama na sa trip namin. Dito lang sa radyo natin 98.9. Your friend, your radio. DJ Diego Romantico. Romantico. Trip mo, trip go with DJ Diego. DJ Diego Romantico. Romantico.

0: romántico.
1: Oh yes, broadcasting live from the heart of Rojas Oriental, Mindoro. And this is your friend, your radio, 98.9 Radyo Natin FM. Sama-sama tayo, Pilipino. And yes guys, oras natin, we have 5:37 in the afternoon. At kayo nakikinig sa Radyo Natin FM, Rojas Oriental, Mindoro. Kasama si DJ Diego. Ang programang Trip Mo, Trip Ko sa Radyo Natin. Ang katrip nyo ngayong araw ng Biyerkules. And yes guys, ha, sa mga kaibigan natin yung gustong tumutok ha, via online, just visit nyo lang po ang ating official fan page, RN Rojas Online. At tayo napapakinggan din sa ating official frequency via radio, 98.9 Radyo Natin FM. Siyempre, programang ito ay hatid sa atin ng Rice Coffee 41 plus 1 Coffee Mix. Kasama din natin ng Marco Faye 5 plus 1 Coffee Mix. And the Santong Plus Herbal Capsule. And yes, time check muna tayo. We have 5:38 in the afternoon. Kamusta naman ang mga kaibigan natin dyan na busy-busy sa oras na ito? Ano ba pinagkakaabalahan? And of course, batiin ko lang aming kasamahan na guro sa Federal Mundo National High School na bagong kasal. Ayan, kay Ma'am Kim. Ayan, congratulations Ma'am Kim ha. And alam ko may matatanggal na sa'yo. Oo, unang-unang matatanggal sa'yo ay apelyedo mo. Alright, syempre ha, congratulations again Ma'am Kimberly Manimtim. Hindi na siya Manimtim ngayon. Ano ba apelyedo ng asawa mo ma'am? Ayan, congratulations po sa inyong dalawa. And best wishes po sa inyong dalawa. Hi, magandang hapon. Shout out kay Kusi Ayuhay Hafidier. Oh, muntik na ako mahirapan sa apelyedo mo ha. Mukhang pang ano ito, pang foreigner ha. Oh, taga saan si Ma'am si Kusi Ayuhay? Ayan, shout out mo ang location mo kung saan ka naroroon, 'di ba? Para alam natin kung saan ba tayo naaabot, 'di ba? Yung ating kabusisan. Ayan, shout out ha sa inyo sa mga kaibigan nakikinig via Facebook Live. At syempre ha, shout out din sa mga taga Kalibang. Oh, 'di ba? Sa mga taga Kalibang, marami nakikinig pala diyan. Especially sa Simnaay family. Yan, hello po sa inyo. Magandang-magandang hapon. Shout out po sa inyong lahat at binabati ko din si Madel na nakikinig ngayon dito sa station. Hello Madel at syempre sa aking mag-ina kay Ana Roma and sa syempre of course kay Baby Chacha. Shout out, di ba? Or syempre sa mga gusto magpa-shout out, just comment down lang sa ating FB Live. Hello po DJ, pa-shout out naman po dito sa Mr. Seafoods na sina Miko Andalon at Dayunan. Kay Brian Cueto, thank you so much. Baka po gusto niyo pong magkain minsan. Eh, syempre naman, lalo na kung libre, di ba? Masarap kaya ang seafood. Isa sa pinakapaborito ni DJ Diego yan. Ayan, kumain daw minsan dito sa Mr. Seafood. Dito lang po yan, sa bayan ng Bulalakaw. Pa-shoutout always, nakikinig sa programa mo, DJ from Kabalwa. Ayan, hello sa mga taga-Kabalwa ha, kamusta naman? And nakikinig and happy listening kay Jimuel Bacaro. Hello, happy listening sa inyong lahat. At syempre, stay tuned dito pa rin sa 98.9 Radyo Natin FM. Isa munang dance music para sa ating lahat. Isa munang pampasiglang awitin galing sa Maskulado. Syempre, ito ay para sa lahat ng mga kaibigan nating nakatutok dyan sa Kalibang, Mansalay, Oriental, Mindoro. This one is for you guys. Enjoy dito pa rin sa 98.9 Radyo Natin FM. Kasama nyo pa rin DJ Diego sa magandang hapon. Right here sa 98.9 Radyo Natin FM, Rojas, Oriental, Mindoro.

Ayan syempre ha, nice muna natin i-welcome ang ating newest advertiser dito sa radio natin FM Rojas. Ayan, welcome po sa ating bagong advertiser, ang iVery. Ayan, syempre ha, abangan nyo po ang ating quote of the day sponsor by King Philip Dimapilis. At syempre maraming salamat sa pagtitiwala, iVery Food Supplement. Syempre sa mga kaibigan natin gusto mong pa-advertise, welcome po kayo sa radio natin FM para, di ba, maiwasan yung tumal na benta or sales, di ba? Bakit nagiging matumal? Kasi po, kulang po kayo sa promotion. So, nandito radio natin FM para po kayo ay matulungan at makilala, ma-promote kung ano meron kayong products or services. Malaking bagay po yung promotion para mas makilala, di ba? Kaya magugulat na lang kayo pag na-promote po yung inyong business, marami po kayo magiging customer o client. Ganyan po yung lakas. Ganyan po yung ganyan po ka convincing ang pagpo-promote sa radio natin FM dahil syempre kapag nakilala naman ang inyong mga business, talaga namang malaking epekto 'yon. Dahil mas maipopromote nyo yung mga products and services na meron sa inyong negosyo or mga company, di ba? Alright, syempre ha, abangan nyo po mamaya yung quote of the day natin by Konsa King Philip Dimapilis. Ayan. Syempre maraming salamat sa iyo, Konsa King Philip Dimapilis, sa inyong pagtitiwala sa radio natin FM. Meron din po kami mga ganyan ha, yung mga gustong mga personalities na gustong mag-avail ng Black Timer or mag-avail ng sponsorship sa program sponsor namin. Ayan, pwedeng-pwede po yan. Para, di ba, sa mga gustong magpakilala, di ba? Lalo na especially ngayon, ang daming mga popular na personalities na, di ba, gustong ipromote ang kanilang mga page. Ayan, pwedeng-pwede po yan sa radio natin FM. Alright, syempre, oras natin, we have 10 minutes before 6 o'clock. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. Trip mo, trip ko sa radyo natin. Shoutout mo na kay Sir Rex. Magrasya ang gwapong teacher ng Federal Mundo National High School. Nakikinig pala si Sir. Ayan, shoutout DJ sa mga guro ng senior high school family ng Federal Mundo National High School. At syempre, sa kasal ni Ma'am Kim. Kimberly Manim Team, congratulations sa iyo, ha? Eh DJ, pahabol po, babati naman po kay Ate Abin Vicente, kay May Angel Munday, at kay Vanessa Balik, kay Noraline Antawan, kay Elsie Palid. Thank you so much. Please play the song, Hawak Mo Ang Beat. O, kailan mo pa nahawak yan, ha? Alright, syempre, shoutout kay Sir Ricky Canulyugo. Say hello, sir. Maraming salamat sa inyo pakikinig, sir, ha? Aba, shoutout DJ, coming from Sir J. Nuestro. Abangan naman, ha? Hello, sir, ha? Nakikinig ang mga taga Federal Mundo National High School. Aba, dalawa na sila. Sir Rex and si Sir J. Nuestro nakikinig. Ayan, maraming salamat. Sino pa kaya ang makikinig sa akin? Ayan, magandang hapon sa mga taga Federal Mundo National High School, sa mga kaguguruan, especially sa aming mahal na school heads, sa aming mabait at masiyahing school principal, Ma'am Bidilia Standa. Hello, Ma'am Ninang. Hello kay Ninang Beds. Ayan. At syempre, shoutout din kay Ninong Rio. Ayan, syempre, sa mga gusto mo rin makishoutout, just shoutout lang. Just keep on sending sa ating comment box para mabati ko kayo, di ba? Shoutout kay Roding Hugo. Coming from Jesser Alawan Riboro, nakikinig sa oras na ito. Pa-shoutout po DJ sa mga kapatid ko dyan sa Mindoro, sa family Alihed. Yun lang po, maraming salamat. Nakikinig from Manila. Hello, shoutout dyan sa Manila. Kamusta naman, traffic pa rin ba? O, ingat-ingat po kayo kung saan man kayo naroroon na nakikinig sa aking programa. Maraming salamat sa inyong oras at panahon. Yan, pwede po kayong mag-text sa ating official text line number. Kung hindi po kayo online ngayon, bati na sa 0999-192265. Shoutout again kay Jesser Alawar Riboro, nakikinig. Shoutout tayo kay Ruding Hugo, nakikinig sa oras na ito.
Ayan, sino pa ang inyong sino pa ang nakikinig sa oras na ito? Ayan, pwede kayong mag-request sa inyong mga paboritong song, ha? Oo, just send lang sa ating official fan page or pwede mag-text sa ating official text line number para sa inyong mga requested song. And syempre, another OPM song para sa mga kaibigan nating nakikinig pa rin, ha, sa oras na ito, ha? Sa mga kaguruan natin sa Pedel Mundo National High School, this song is for you. At syempre, sa mga kaibigan nating naghuhugot ngayon, di ba? Eto na yung kantang kahit ilang beses mong marinig, ha, kaibigan? May kurot pa rin sa puso mo. Kaya naman, sa mga may pinagdadaanan, para sa mga nagmamahal, nasaktan, pero patuloy pa rin umaasa. Ikaw pa yon, nako, ha? This song is for you. Isang awit na nagsasabing kahit magbago ang lahat, may isang taong gusto pa rin manatili sa'yo. And this is Mundo by Four of Spades. Right here sa 98.9 Radio Natin FM, your friend, your radio. Sama-sama tayo.

0: Wow, we're great song, and that is Mundo by Four of Spades. Naku naman ha, kahit gaano kagulo ang mundo, di ba? Kahit magbago ang mundo, syempre sana hindi rin magbago ang pag-asa natin, di ba? Kahit mahal ang bilihin, mahal ang gas, sana meron pa rin tayo natitirang pag-asa dito sa mundo, di ba? Tandaan natin yan, habang buhay may pag-asa, di ba? Yan naman mga ka-trip, ito na yung ating quotes of the day by Consa King Philip Dimapilis. Oo, mahal ang gasolina, pero mas mahal pa rin ang pangarap mo, kaya tuloy lang ang biyahe. Tumataas man ang presyo ng bilihin, wag mong pababain ang pag-asa mo. Alright. That is our quotes for the day by Consa King Philip Dimapilis. Maraming thank you. And sana na-motivate kayo sa aking Tagalog coach. Tagalog coach yung gusto ko para mas maintindihan natin, di ba? Alright, syempre ha. Hindi lang tayo nawawalan ng pag-asa ngayon, di ba? Dahil kumikilos kayo, di ba? Huwag mawalan ng pag-asa, di ba? Kung titigil ka tapos hindi mo sasamahan ng pagkilos or sipag at tiyaga, eh walang mangyayari, di ba? Kailangan na palitan natin ng sipag at tiyaga yung mga bagay-bagay na nagmamahal ang gas, nagmamahal ang bilihin. Ay kung di-discarte tayo mga kababayan, eh talagang malaking bagay yung may discarte ka sa buhay. Hindi ka magugutuman, di ba? Alright, syempre, more music and more hit sound dito pa rin sa 98.9 radio natin FM. Kasama niya pa rin DJ Jega, magbabalik tayo sa ating programa. And shoutout muna kay Regine Ann Samarita. Magandang hapon, DJ. Shoutout sa iyo. At maraming salamat sa pag-share ng ating FB Live. Maraming thank you, mga kaibigan. Ito pa rin ang 98.9 radio natin FM. More music and more hit sound dito pa rin sa 98.9 radio natin FM. Your friend, your radio.
1: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
2: Radyo Natin Nationwide.

0: Hey Rojas, ready for today's hottest hits?
1: You're locked into 98.9 Radio Natin Rojas, playing your favorites non-stop.
0: Send your shoutouts and song requests.
1: Let's turn up the volume and make this day unforgettable.
0: Listen to us online via RN Rojas. Online, Radio Natin,
1: your friend, your radio.
2: Dahil sa inyong mga kasangga, ang Game of Herbs Incorporated ay muli na naman kinilala bilang natatanging kumpanya sa ika-apat na magkakasunod na taon. Annual Awards mula 2018 hanggang 2022. Ang Game of Herbs Incorporated ay tinanghal bilang Platinum 2 Awardee as Best Inspiring Sales and Marketing Company. At ang Mark Cafe Platinum 2 Awardee bilang Best Highly Recommended 5-in-1 Coffee Mix Brand. At si Kasanggang Enjumar A. Camonias bilang Lifetime Achievement Award for Entrepreneurship. Mga kasangga, kayo ang aming inspirasyon. Tuloy-tuloy ang aming paglilingkod mula sa inyong kasangga at kalusugan. Jmar Herbs Incorporated. Maraming salamat po.
3: Ipinakikilala, Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Masusi pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng banaba, barley na nagbabalansin ng blood sugar, garlic na nagpapalakas din ng immune system at panlaban sa high blood pressure, turmeric na antioxidant at nagtataglay ng curcumin na nagpapababa sa posibilidad ng pagkakaroon ng heart disease at marami pang iba. Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of J-Mark Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
4: Jogging, push-up, biking, or even dancing. Lahat yan ay pabor sa ating katawan. After that, pahinga, sabay timplahin ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. Wow! Sarap ng feeling! Lalo na kita mo ang resulta ng slim and healthy mong katawan. Ready sa kahit anumang gawain araw-araw with Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. May sangkap na chia seeds, L-carnitine, L-glutathione, and marine collagen. Hataw more, sayaw pa more! Mabibili na sa mga suking groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
5: Kuya, madali ka bang mapagod at palagi kang stress? Nanlalambot. Walang gana. Hay nako! I-level up ang resistensya at stamina. Mag-Mark Up Food Supplement Capsule. Mark Up Food Supplement Capsule. May tongkat ali at iba pang natural na sangkap para lumevel up ang immune system. Mark Up Food Supplement Capsule. With healthy lifestyle and Mark Up Food Supplement Capsule, palagi kang may gana. Pinalalakas ng Mark Up Food Supplement Capsule ang proteksyon ng mga lalaki laban sa erectile dysfunction, prostate cancer, at iba pang sakit na dala ng stress. Para always kang ready, mag-Mark Up Food Supplement Capsule.
6: So nice, I got you.
5: Ang Mark Up Food Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hep, hep! Sandali lang kaibigan, meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang Stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasali sa mga pamilya ng halamang Mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
8: Mark Stevia Food Supplement.
7: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
8: Mark Stevia Food Supplement.
7: Another product of J-Mar Marketing.
9: Mabibili mo na
7: sa inyong suking tindahan,
9: groceries, supermarkets,
7: drugstores at butika
9: dito sa inyong lugar.
10: Ang gusto ko sa kape, yung natural lang sangkap. Parang Mark Cafe. Ang sarap ng natural.
11: Ang sarap ng natural pag Mark Cafe.
3: Inspirasyon ko sa buhay ang aking pamilya. Kaya naman importante sa akin na araw-araw laging malakas yung aking katawan, makapagtrabaho at mabigyan sila ng magandang kinamukasan. Ultimo pag-inom ko ng kape, dapat biling-bili. Dapat yung kape na may mga benepisyong na ibibigay para manatiling malakas yung aking katawan. Ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay may mga natural na sangkap tulad ng spirulina, meron ding agaricus mushroom extract at yung panax ginseng. Mabibis ang sangkap pero napanatili ang sarap. Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ito ang tunay kong kasangga para sa kinabukasan ng aking pamilya. Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in all leading groceries, supermarkets, and drugstores nationwide.
12: Hello po, this is Ian Veneracion. Nakapag Mark Cafe ka na ba? Kung hindi pa, pwede nyo ganitong ma-avail sa JMR Marketing Online Shop sa Shopee, Lazada, Basta Mark Cafe, ang sarap ng natural. Shop now!
13: Ang sarap ng natural pag Mark Cafe!
14: Metro High Department Store.
15: Para sa mas komportable at maliwalas na pamimili, tayo na, mamili na dito sa Metro High Department Store. Mabibili dito ang mga sumusunod: office supplies, kitchenwares, plastic wares and glasswares, home appliances, kids, infant wares and accessories, souvenir and gift items, dog and cat accessories, shoes and apparel, toys, plumbing supplies, home decors, helmets, bike and motorcycle accessories, luggage and traveling accessories, at marami pang iba. Ang daming choices. Kaya tara na, puntahan natin. Mamili na sa Metro High Department Store. Fully air-conditioned, kaya mas komportable ang pamimili dito. Metro High Department Store, located at Magsaysay Avenue, Bagong Bayan, Rojas, Oriental, Mindoro. Metro High Department Store, your one-stop shop.
16: Bukas sila mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.
17: Metro High Department Store.
18: Treat your family and friends. Tayo na sa Mr. Frog, your family restaurant. Available here. Noodles, pasta, Filipino and American breakfast, combo meals, pizza, fried or best sellers like Bami, beef kare-kare and caldereta, crispy pata, patatim, barbecue baby back ribs with coleslaw, chicken cordon bleu, sweet and spicy chicken, buffalo wings, rellenong bangus, sinigang na tanyige, sandwiches at marami pang iba. Also available, party trays and bilao packages like pancit, sutanghon, spaghetti, palabo, carbonara and Pansit Malabon. Only in Oriental Mindoro. Mr. Frog offers free venue in all locations up to 200 to 300 packs. For dine-in, take-out, and delivery, just contact 0921-992-8618 and 0908-399-0278. Opens daily from 7 a.m. to 8 p.m. Located at Sitio Landing, Bidal Mundo, Mansalay,

0: mo, trip ko. Ano man ang trip mo, yun ang trip ko. Kaya sama na sa trip namin. Dito lang sa radyo natin 98.9. Your friend, your radio.
1: DJ Diego Romantico. Romantico.

Alright, syempre ha, welcome again sa ating newest advertiser, ang iBerry Food Supplement. Syempre ha, abangan nyo po ang kanilang advertisement dito sa radio natin FM. At syempre maraming salamat again kay Consa King Philip Dimabilis para sa ating Quote of the Day sponsor.

Ayan, happy happy listening kay Risa Inta. Shoutout sa iyo ha, nakikinig via Facebook Live. Shoutout po DJ kay Maymay Unaw, Imay, Anan, kay Hana Unaw, kay Lamia Sapong, ganun din ha, kay ating Anan, at sa pinsan ko DJ kay Yumay, na nakikinig ngayon sa Sitio Timbangan. Thank you so much from Inoli Lintas. Magandang hapon DJ, pa-shoutout naman po sa Pag-asa. Ano daw? Magandang hapon DJ, shoutout naman po. Yan, thank you sa pagbasa. Ah, yung pala yun, kala ko tagapag-asa. Alright, syempre, maraming salamat sa inyong pakikinig. Coming from Zayda Suklob. Hi DJ, pa-shoutout dito sa amin na nakikinig. Shoutout din sa family dyan sa Mausoy. Thank you so much. Coming from Delmar Poypoy Amon. Pa-shoutout naman DJ kay Macmac from Miss Gawid. Ayan, marami nakikinig ngayon sa ating mga kaibigan ha. Kay J. Ann Gawid, shoutout sa iyo ha. Hello DJ, shoutout po coming from Martina. At happy happy listening kay Regine Ann Samarita, nakikinig ha via Facebook Live. And again, shoutout sa mga taga Kalibang, ayan, sa Simnaay family nakikinig, ayan. Hello, shoutout po sa inyong lahat. Alright, syempre, more music and more hits on dito pa rin sa 98.9 radyo natin FM. Kaya naman, stay tuned lang sa aking programa, ha. Syempre, good vibes tayo ngayong araw ng Wednesday. Ito na ang ating next song this evening para sa mga minamahal araw-araw. Uy, sana all. Hindi lang tuwing may okasyon, kasi ang tunay na pagmamahal dapat ay araw-araw. By Ben and Ben, dito pa rin sa 98.9 radyo natin FM.

0: Wow, sana all, di ba, pinipili araw-araw. Isa ka ba dyan? Na ikaw yung palaging pinipili niya araw-araw. Well, kung ikaw yan, ay di ikaw na, di ba? Haba ng hair, kaya naman, sa mga pinipili araw-araw, ganyan ka talaga ka-special sa kanya, di ba? Yung mamahalin ka niya araw-araw. Well, sana walang ano yan ha, walang katapusan yung araw-araw na yan. Dapat palagi kanyang pipiliin. And our background song is Araw-Araw by Ben and Ben. Sa mga nakarelate, na araw-araw palaging pinipili ay ikaw. Congrats sa'yo ha. At sa mga hindi pinili, naku, huwag mawala ng pag-asa. Yeah, shoutout muna, watching live here in Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro, sa best friend ko DJ, kay Mary Jane Dansky, kay Katkat, kay Marjeline, kay Mary Joy, Iris Elmer, kay Ninen, kay Jaime, kay Angeline, kay Melcesa, kay Ronnie, at kay Rilan, ganoon din kay Pia Kathleen. Thanks po sa pagbasa ng message ko coming from Bagong Bayan, Rojas, Oriental Mindoro. Hi po, shoutout dito sa amin, nakikinig. Shoutout din sa family ko dyan sa Mausoy. Thank you so much. Saan ba Mausoy? Saan banda yung Mausoy? Madel, saan banda yung Mausoy? Panaytayan ba yun? O, alam ko Panaytayan ang Mausoy. Shoutout po kay DJ, kay Maymay Unaw, kay Emnay Anan, at kay Hana, kay Unaw, kay Amia Sapong. Ganon din kay Ating Anan at sa pinsang ko kay Yumay na nakikinig dyan sa Sityo Timbangan. Thank you, coming from Inoli Lintas or Intas. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Again, shoutout again kay Regins Ann Samarita nakikinig. Ayan, maraming salamat sa pag-share. At kay Sir J. Nuestro. Hello, Sir JR. Maraming salamat sa pakikinig. Kay Sir Rex Magracia, maraming thank you. And congratulations again kay Ma'am Kim. Kimberly Manimtim. Na hindi na siya manimtim ngayon. Mrs. na siya. Ayan, maraming salamat ha. At nakikinig si Carl Albert Ilagan. Shoutout DJ sa sarili ko habang nanonood ng live mo. Uy, shoutout sa sarili mo ha. Carl Albert Ilagan. Good evening po. Shoutout po dito sa Sityo Ibaba, Barangay San Miguel, Rojas, Oriental Mindoro. Sa family Ilagan, Gaka, Kuching. Maraming thank you. Yes guys, stay tuned dito pa rin sa 98.9 Radyo Natin FM. Magbabalik pa rin tayo after this break dito pa rin sa 98.9 Radyo Natin FM. Your friend, your radio. Our town, our radio,
1: Radyo Natin. Tuloy-tuloy ang serbisyo ng Fortaleza de la Luna Optical Clinic sa lahat na may mga problema sa paningin. Free eye checkup sa Fortaleza de la Luna Optical Clinic. Available sa kanila sa mababang presyo ang mga sumusunod: eyeglasses, reading glasses, sunglasses, and contact lenses. Bukas sila Martes hanggang Biyernes from 9 a.m. to 5:30 p.m. at tuwing Sabado 9 a.m. to 3 p.m. Look for Dr. Cristina de la Luna at Nikki de la Luna. Contact numbers 0919-6295-482 or 0917-744-4171. Located at J. Mana Building, Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas. In front of Rojas Amusement Center.
2: Ang Fortaleza de la Luna Optical Clinic ay bukas araw-araw.
3: Si Nanay Francia sa kanyang Kwantong Rice Coffee.
4: Oo. Wala pa akong rice coffee. Ang katawan ko. Lagi po akong nakukumpay. Kasi ang taas ng blood pressure ko noon. Tatlong bit na ako na-atake. Kahit umiinom ng mintinan, na-atake pa rin. 230 over 180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang sabi daw nila, kung kailan daw tumanda, ilalong gumanda. O, diba?
5: Amazing! Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan?
4: The rice coffee!
3: Punta na sa mga suking butika.
6: Malabo na ba ang iyong paningin? Nahihilo o sumasakit ang ulo?
7: Sagot ka ng Dr. Easy Optical Clinic, Rojas Branch.
6: Sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayong buwan ng Mayo, sila ay magbibigay ng one-month promo sale mula May 1 to May 30. May computerized eye checkup, affordable set of eyeglasses for as low as 500 pesos. Up to 30% off on all quality frames and all types of lenses. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na ngayong buwan ng Mayo sa Dr. Easy Optical Clinic. Matatagpuan sa JMD Building, Strong Republic, Norical Highway, Barangay Odjong, Rojas, Oriental, Mindoro. Malapit lang sa Clarendon College. Ang Dr. Easy Optical Clinic ay bukas tuwing araw ng Linggo hanggang Biyernes. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. We make your eyeglasses while you wait. Kaya tara, sa Dr. Easy ka na. Contact 0926-432-1826 or message their FB page, Dr. Easy Optical Clinic. I care for you. Ikaw ay mapapawow! Linaw!
2: Good news mga kapartner! Ang Parenas Medical Clinic at Malay Drugstore ay PhilHealth accredited na. Sa ilalim ng YAKAP, YAKAP Kalusugan Program, maaari ka nang makinabang ng free consultation, essential medicines, at selected laboratory services tulad ng CBC, urinalysis, FBS, electrolytes, at chest X-ray. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang mula Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa Lumboy Street, Paklasan, Rojas, katabi ng Capitol Indasao. Parenas Medical Clinic at Malay Drug Store. Alagang abot kaya, yakap ang kalusugan mo. Maliwanag na araw, mga Mindorenios. Pagdating sa tipid at tuloy-tuloy na kuryente, nandito na ang sagot. Regal Solar Solutions, your trusted partner sa solar lights at iba pang power solutions. Available na ang floodlights, street lights, ceiling lights, camping lights, solar panels, solar power stations, power banks, electric fans, at marami pang iba. Di kalidad na, mas mura pa. Plus, may one-year service warranty ka pa. Kaya tara na, bisitahin ang Regal Solar Solutions sa Upper Odjong, Rojas, o tumawag sa 0905-513-6051. Regal Solar Solutions. Mananatiling maliwanag at komportable ang buhay.
7: Alam mo bang abot kamay mo na ang pangarap mong bahay, kotse o negosyo? Dahil may SAFC branch na dito sa Rojas Oriental Mindoro. May ORCR ng kotse, truck, PUV, o di kaya titulo ng property? Pwede! Get instant cash up to 15 million pesos. Pangarap na brand new o second hand na sasakyan? Kaya mo na sa car and truck financing. Dream house o property? Move in na with one tahanan loan. Madali na ang pag-abot sa life goals mo dahil sa SAFC, we make financing easy.

ritmo Trippo with DJ Diego Romantico. Trippo, Trippo, Fucking Gun, Green Nevers, alas 5, hanggang alas 7 ng gabi. Tawanan at kulitan sa Trippo, Trippo. Ano man ang trip mo, yun ang trip ko. Kaya sama na sa trip namin. Dito lang sa radyo natin, 98.9. Your friend, your radio. DJ Diego Romantico. Romantico.

Yes guys, kayo nakikinig pa rin sa radyo natin FM. Kasama niya pa rin DJ Jego. Programang Trip Mo, Trip Ko sa radyo natin. Dahil oras natin, we have 6:35 in the PM. Kamusta na po sa mga kaibigan natin nagluluto pa rin na kanilang panghapunan? At sa mga kumakain na, happy dinner time. Alright, syempre shoutout din sa mga van drivers dyan na nakikinig habang nagda-drive. Ingat-ingat po kayo sa inyong pagmamaneho. Lalong higit po yan sa mga kaibigan natin nakamotor lang, di ba? Ayan, ingat-ingat po kayo. Dobling ingat po dahil hindi po natin alam na mayroong mga biglang tumatawid sa kalsada ng mga aso, pusa, di ba? Dapat alerto po tayo, di ba? Alright, syempre shoutout kay Carl Albert Ilaga nakikinig. And ako po DJ pa-request ng Tutoy Bibo. Standby sa mga requested song. Shoutout kay Atya, kay Melissa, kay Ronnie, ganun din kay Elmer, kay Nen, kay Ninin, kay Jaime, kay Angeline, kay Katkat, kay Dansky, kay Pauline, kay Marjeline, kay Mary Jane, kay Evelyn, kay Jenky, kay Alisa. Thank you so much sa pagbasa, DJ. Nakikinig from Kabuyao, Barangay Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro. Maraming thank you sa mga taga-Kabuyao. Abangan naman, naabot yung boses ko sa Kabuyao. Samantalang ako, hindi pa nakarating ng Kabuyao. Sabi ni Madel, wag mo nang pangarapin. Medyo malayo ang Kabuyao, di ba? Hello DJ Jega pa, shout out sa mga umiinom. Aba, sa mga umiinom diyan, isang kampay para sa tagumpay. Tanduay. sa mga kumakain, umiinom ha, hinay-inay mga kapatid. Magtira para sa pang-uwi kay Mrs., di ba? Para makaulit-ulit ng tagay-tagay, di ba? Alright, syempre ha, shoutout kay Bobby Iribaya na sinashoutout ang mga magiinom ngayon. Eto na muna para sa mga nagre-request. Ayan, sayawan muna tayo with this dance music coming from Bong Navarro. Dito na muna tayo kay Tutoy Bibo. Requested by Wuna Power viewers via Facebook Live. This song is for you, Sir Carl Albert Ilangan, Tutoy Bibo.

0: Alright, sa lahat ng mga bibo dyan, ako ha, para ito sa inyong song na to, diba? Sa lahat ng mga tutoy bibo. Alright, syempre, that song is brought to you by Rice Coffee 41 Plus 1 Coffee Mix, Mark Cafe 5 Plus 1 Coffee Mix, and Santong Plus Herbal Capsule. Alright, syempre, hindi kailangan araw-araw maging seryoso sa buhay, diba? Kailangan sumayaw ka muna na tutoy bibo para mawala yung pagod mo, diba? Gumiti ka lang, laban lang sa lahat ng mga problema, di ba? Kapag gumiti ka, tumawa ka, gumagaan ang araw mo, di ba? Alright, syempre minsan kahit ang dami natin problema, sapat na ang tawa para gumaan ang araw. That is our quotes of the day. Quotes of the day coming from Cons King Philip Dimapilis. Ayan, maraming salamat sa ating quotes of the day. Minsan kahit ang daming problema, sapat na ang tawa or ngiti para gumaan ng araw, di ba? Alright, syempre ha, stay tuned dito pa rin sa 98.9 Radio Natin FM dahil more shout-out ang ating babasahin dito pa rin sa 98.9 Radio Natin FM. Your friend, your radio. Our town, our radio,
1: Radio Natin. Good news, Mansalay! Metal Master Construction Supply is now ready to serve you. Mabibili dito ang mga sumusunod. Construction supplies like semento, bakal, hiero, iba't ibang klase ng tubo, bentura, plywood, gravel and sand, at lahat ng kailangan nyo sa inyong pinapagawang bahay, building, or opisina. Also available, NovaBull Professional and Power Tools. Kaya visit na sa Metal Master Construction Supply. Matatagpuan sa Arado, Teresita, Mansalay, Oriental, Mindoro. Metal Master Construction Supply!
2: Kung kailangan mo ng mga branded cellphones and gadgets, tayo na! Mamasyal na sa JBNet Enterprises. Available here, laptops, cellphones and accessories, printer like Canon, TV at mga speakers, cellphone brands like iPhone, Honor, Tecno, Realme at marami pang iba na pwedeng mapasayo through home credit. Tama, available dito ang home credit at good news, naka-zero interest sa JBNet. Kaya kumuha na ng hulugang cellphones sa servisyo, kalidad at presyo, panalo ang JBNet Enterprises. Located at Morente Avenue, Bagong Bayan, Rojas, and with branch 2 na malapit sa Jollibee at the second floor ng Mansalay Public Market. Contact number 0939-904-0747. JBNet Enterprises. Tumatanggap din sila ng repair ng lahat ng klase ng cellphone.

0: TGP, The Generics Pharmacy, located at Administration Street, Bagumbayan, Rojas. Owned and managed by King Pharmacy, with branches at Plaridel Street, Poblacion, Bungabong, Public Market, Maligaya, Gloria, Nautical Highway, Kampaasan, Bulalakaw.
1: Itong ating TGP, nagpagpagaling ng Pilipinas.
2: Bukas na ang The Generics Pharmacy, Dangay Pier Branch.
3: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
4: Kay Suki, gusto mo ng mura? Tara na sa Kay Marie Island Mart. Meron silang grocery, RTW shoe, plasticware, glassware, and many more. Naswak pang pamilya at pang negosyo. Kaya wag nang mag-atubili. Ito na ang sign para sa Kay Saya, Kay Bongga, Kay Sulit na pamimili sa Kay Marie Island Mart. Now with 4 branches around Mindoro, owned and managed by Mr. Leonilo and Riza Ignacio.
5: Coffee is life. Kaya naman, mag-Santon Bold Coffee Mix. Ang herbal na kape with glutathione na pampakinis ng kutis and collagen na pampatibay ng kasukasuan at buto with stevia. Kaya kung diabetic ka, safe ka. Non-dairy, kaya healthy. Kaya swak pa rin kahit acidic ka. Kaya pag coffee is life, mag-Santon Bold Coffee Mix. Ang herbal na kape na pampalakas ng resistensya at pampakinis pa. Produkto ng Yes to Health. Available sa Mercury Drug, TGP, Watson's, South Star Drug, Generica, Santon Gold Coffee Mix.
6: Iba ka sa lahat.
7: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Our Town, Our Radio, Radio Natin.
0: Trip mo, trip ko with DJ Jego Romantico. Trip mo, trip ko. Pakinggan tuwing Miyerkules alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Tawanan at kulita sa trip mo, trip ko. Ano man ang trip mo, yun ang trip ko. Kaya sama na sa trip namin. Dito lang sa radyo natin 98.9. Your friend, your radio.
2: DJ Jego Romantico. Romantico.

Yes guys, nagbabalik si DJ Diego, programang Trip Mo, Trip Ko sa radyo natin. Oras natin, we have 6:47 in the evening. Ayan, hello sa mga kumakain ng dinner nila habang nakikinig ng radyo natin FM. Shoutout muna kay JG Agaw Arturo. Magandang gabi DJ. Pabati naman kay Diana Saay, Rufina Sabang. Tamang nanonood ng live nyo DJ. Ayan, saan kayo ngayon? Ayan, paki-recognize kung saan kayong lugar ha, para alam natin kung saan tayo na naabot, di ba, ng ating signal. Shoutout po sa taga Mausoy, Lukban, Tangkulang, Bait, Mahiling, Banhaon, Kilapnit, Matarayo, Kabuyaw. Maraming thank you, coming from Boss Idol. Shoutout po sa Soledad Family, coming from, ayan, kay Clint. Hello Clint, magandang gabi sa iyo. Shoutout dyan sa Manila. Tama ba? Manila ka ba ngayon? Yeah, shout out kay Ma'am Chona Ann Soledad at kay paring Bernard Soledad sa Soledad family diyan sa Uyaw. Hello DJ, pa-shout out po abang nagiinom, coming from Bobby Ribaya. Hello sa mga nagiinom ha, hinay-hinay lang po kayo. Yan, pwede bang pa-picture sa personal sa iyo idol DJ? Pwedeng-pwede naman, kaya lang saan mo ka pupuntahan? Ayan, puntahan mo na lang ako pag duty ko dito sa radio natin FM para makita ko rin kayo, di ba? Yeah, pwede naman magpa-picture, wala naman bayad dyan. Pwede kayo magbisita sa akin, di ba? O parang artista lang, magpapa-picture. O hello kay Boss Idol ha. Ayan, shoutout sa'yo, maraming salamat sa inyong pakikinig. Alright, syempre, sa mga humuhugot pa rin. Ayan, bigyan natin daan ng mga hugot song.

Ayan, syempre para sa ating next song this evening, ito na muna ang Hirap ni Angeline Quinto. Sa mga hindi naman lahat ng pinagdadaanan mo ay kailangang ipakita, di ba? Pero lahat ng bigat na yan ay may katapusan din, kaibigan. Kaya sa mga gustong makamove on, dahil hirap gumiti, di ba? Kung sa loob mo unti-unti ka nang napapagod, ito na muna ang song para sa'yo.

0: Oy, sa mga nakakaramdam ng pagod at hirap, nako ha. Kung nararamdaman mo ngayon na bigat ka na. Bigat ka na sa lahat ng mga nangyayari sa mundo, di ba? Bigat ka na sa trabaho. Bigat ka na sa problema sa pamilya. At bigat ka na sa karelasyon mo. Di ba? Yung hirap na hirap ka na sa buhay. Well, lagi mo naman tatandaan, kaibigan, hindi ka nag-iisa, di ba? Hindi lang naman ikaw nakakaranas niyan. Maraming nakakaranas ng mga problema. Kaya okay lang naman na mapagod, di ba? Okay lang naman na masaktan. Pero huwag mo naman kalimutang bumangon, di ba? Para sa bagong pag-asa, di ba? Alright, syempre sa kabila ng lahat ng hirap, kapatid, kaibigan, may mga darating naman na pag-asa, 'di ba? Sa tamang panahon na makakabangon din kayo, 'di ba? Kaya naman syempre ha, huwag mawawala ng pag-asa. Lilipas din 'yan, 'di ba? Alright, syempre ha, more music and more hit songs sa ating babalik dito pa rin sa 98.9 Radio natin FM. Kaya naman stay tuned lang sa ating babalik, mga last greetings and messages sa ating babasahin.
1: Hey Rojas, ready for today's hottest hits?
2: You're locked in to 98.9 Radio Natin Rojas, playing your favorites non-stop.
1: Send your shoutouts and song requests.
2: Let's turn up the volume and make this day unforgettable.
1: Listen to us online via RN Rojas. Online, Radio Natin, your friend, your radio.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pinilila po, taga Pinamalayan po.
5: Kumusta naman po yung inyo po namang kalusugan ngayon?
4: Yung sis po ng aking asawa.
5: Kumusta na yung sis ng asawa po ninyo?
4: Ay, natunaw po siya.
5: Natunaw?
4: Malaki po yun.
5: Ano yung bukol?
4: Opo, sa hita, kasi malaki po ng itlog. Natunaw po siya.
5: Dahil po saan?
4: The rice coffee po.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Yes, 7:02 yung lang. Naku, wala na tayong oras. It's time to say bye-bye for the meantime. Pero bago yan, basahin natin ating mga last batch ng greetings and messages. Shout out, magandang gabi DJ. Babati naman po kay Diana sa Irofina Sabang habang tamang nanonood ng live. Maraming salamat. Coming from JJ Agaw Arturo. Magandang gabi DJ. Pa-shout out po sa sweetheart ko, Balmet Galil. Ingat po kayo po ka. Ingat ka kay Kumare. Ay grabe, may pagano, may pagbabanta o ano ba 'yan? Kasi ingat ka kay Kumare. Pwede naman kasi sabihin ingat kayo ni Kumare. Pero ingat ka kay Kumare. Uy, Kumare ha. Basta may alak, may balak. Ganun daw 'yon. Mamalaysa ha, grabe yung iyong mga ano ha. Ayan, Baki, pa-request ng Bakit ng Rockstar. Naku, wala na tayong oras ma'am. Next time na ha, babawi tayo ha. Babati DJ sa Tignuan na palagi na kikinig, na babati na rin kay Maymay na nagtakbo na may isang may lagnat. Nagtakbo, pabati po sa family Taugan Arturo. Bilog Family, Bigaw, yun lang po DJ. Pa-request ng song na Kalapastangan. Thank you so much sa kubati. Coming from Lian Taugan. Yes, maraming salamat sa inyo pagkikinig. Magkarinigan muli tayo araw ng Wednesday sa programang Trip Mo, Trip Ko sa radyo natin. My name is DJ Diego, nagpapaalam at always nagsasabing ang pag-ibig ko ka-radyo natin ay parang isang langka. Langka tulad, langka tumbas, at siyempre langka tapusan. I love you all. DJ Diego is now signing off.

0: Wala ng paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
1: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nationwide!
1: Good evening. The time is 7:30 on Radyo Natin Nationwide.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
0: Radyo Natin Nationwide!
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion! Tapat po sa inyo.
0: Radyo Natin Nationwide!
4: Wow! Amoy yayamanin!
5: Pati buhok mo, may pabango?
6: Hindi, sis. Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
7: Simply G, simpleng ganda.
8: Goodbye to

0: Palazzo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo, may pabango?
2: Hindi, sis!
3: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw kang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart.
2: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling galing mo,
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahid.
0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS!
4: Wow! Amoy yayamanin!
5: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis!
5: Sampay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan.
4: Malambot na ang buhok, buong araw pang bango
5: with regular use.
4: Buster Perfume Keratin, Simply G.
5: Simply G,
4: simpleng ganda.
5: Simply G,
4: simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na lumit mancha. Easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
3: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max talaga, Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max talaga, Max Protectado.
11: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
3: ECS.
12: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20. Helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
6: Simply G. Simpleng ganda.
13: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwasher.
14: Oops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
15: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
16: Champion, tapat po sa inyo.
4: Wow, amoy yayamanin.
5: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis.
5: Sampay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan.
4: Malambot na ang buhok, buong araw pang bango
5: with regular use.
4: Buster Perfume Keratin, Simply G.
5: Simply G,
4: simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
15: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
13: This is Easy Hoga Stains, a champion dishwasher.
3: Easy Hoga.
14: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
17: An ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya para sure, atin nang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Narito ang programang Lunas.
18: At ang programang ito ay hatid po sa atin ng MX3. Ang MX3 po ay available nationwide. Para po sa inyong mga katanungan, ang hotline po ng MX3 ay 0918-8888-693. Magandang gabi, ako po si Dennis at ito ang programang Lunas. Ngayong gabi, pag-uusapan muli natin ang ating kalusugan. Kasama po natin ang isang magaling na wellness and integrative medicine specialist, si Dr. Edwin Bien. Doc, good evening to you.
19: Good evening to you, Dennis. At kumusta naman ang weather ninyo dito, Dian?
18: Ah, mainit, Doc. Kaya ang unang-una kong tanong ay, nasa Pilipinas ka ba?
19: No, just arrived. Thank you.
18: Ah, kakarating mo lang sa Philippines or kakarating ka lang sa
19: Philippines? Sa Philippines, sa kakarating lang.
18: So,
19: kaya ba, napunan ko kagad. Grabe ang init.
18: Grabe talaga, Doc. Wala tayong choice. So anyway, before anything else, nakita kasi ng mga tao dito sa office na bumisita ka sa ibang lugar. So they thought all the while that you are still there. So naisip ko, aba, si Doc, kahit nasa bakasyon, nagtatrabaho pa din.
19: Hindi bakasyon yun, trabaho din yun eh.
18: So anyway, welcome back to the Philippines, Doc, and hopefully you had a great flight. Alam kong safe naman kasi nakarating ka na nga eh. So, yeah. Ayan. So Doc, ang pag... Sorry?
19: Oo, that's right. Thank you Lord. Dahil all safe, mm-hmm. all good. Yeah. So ayan. Back to reality,
18: oh, back to work. Back to reality, ito realidad ito, Doc, no? Dahil sabi mo nga, ang May ay isang Mental Health Awareness Month. This is according to the Department of Health, tama ba, Doc?
19: Tama. Pero, ito ay ano, awareness ng Department of Health.
18: Pero kailan ito, Doc, nag-start? Kasi, if correct me if I'm wrong, parang ngayon lang ito nangyari, Doc.
19: Hindi naman, kasi there was a time na ang Department of Health ang isinusulong ay ano, universal health care, isasama na ron ang mental awareness o mental health awareness.
18: Mm-mm.
19: Pero worldwide ang Mayo is celebrated as Mental Health Awareness.
18: And siguro kailangan din naman siguro, Doc, na bigyan talaga siya ng sarili niyang oras, no? Because a lot of people may be affected with this. Yung iba hindi nila alam, ang iba wala silang magagawa, nandyan na.
19: O alam mo, dapat natin talagang pag-usapan ito kasi sa ngayon napakarami ang nagsasuffer dito.
18: Mm-mm.
19: At ang nakikita namin, in fact, some people that are close to the company,
18: mm-mm,
19: may be suffering from this. Itong tinatawag ba naman na online gaming?
18: Mm-mm.
19: Abay, maraming mga ordinary employees ang nagkakaroon ng mga utang na hindi nila akalaing 300,000, 300 plus thousand dahil lang sa pagtatalo sa online gaming.
18: Oo. Pero hindi lang naman yan, Doc. I think when it comes to that kind of illness, I think by design, it was meant to be addictive naman talaga eh. So, kaya ganyan yan.
19: Wala pa namang nananalo dun eh.
18: Wala.
19: Patingin ko, padadamahin ka talaga, mananalo ka ng kaunti, sandali.
18: Oo.
19: Pero eventually,
18: babawiin.
19: Maraming mga tao suffers from depression,
18: mm-mm,
19: dahil sa mga pagkatalo nila. So, maganda pag-usapan natin. Depression.
18: Depression. Ngayong linggo, kasi for the next 4 weeks, iba-iba ang topic natin with regard sa mental health. Ayan.
19: Yeah. Pero mental health ang pag-usapan natin nitong buwan ng Mayo.
18: Mm-mm.
19: Para at least aware din ang mga kababayan natin na baka malay mo, within their midst,
18: mm-mm,
19: sa kalagitnaan nila, may tao palang nagsasuffer nito.
18: Or pwede din, Doc, na sila pala yun, hindi nila alam na meron silang ganyan. Or there are actually some people who think they have mental health disorder pero actually wala.
19: Oh, okay.
18: Okay, so depression ang ating pag-uusapan ngayong linggo. Ano itong depression, Doc?
19: Well, ito ay isang state,
18: mm-hmm,
19: no, ng kalusugan sa pag-iisip ng tao kung saan kalungkutan,
18: mm-hmm,
19: ang kanyang nararamdaman.
18: Mm-hmm.
19: Matinding kalungkutan. At nawawala na rin siya ng gana sa mga aktibidades sa kapaligiran.
18: Doc, question. Ano ang, okay, pagkakaiba ng depression sa kalungkutan na nararamdaman mo dahil nakipag-break up ka or nakipag-break up ang mahal mo sa'yo?
19: Well, yon ay may ano, may limitasyon kung hanggang kailan mo ito mararamdaman.
20: Mm-hmm.
19: Subalit ang depression kasi ay chronic condition, no?
20: Mm-hmm.
19: Matagal mo itong mararamdaman at wala kang ma-pinpoint na kadahilanan.
20: Mm-hmm. Dok, paano ang mga tao na nagsasabi na depressed kasi ako ngayon eh? Is that considered as the real deal na depression or expression lang ito?
19: Ay, expression na lang yan mga tao ngayon yan eh, di ba? Yung iba, eh gusto lang nila siyempre makakuha din ng atensyon.
20: Ng simpatya.
19: Iba, oo, simpatya. Kaya sinasabi nila na, oh, may depression din ako sa ngayon eh.
20: Mm-mm. Pero Doc, so,
19: but we have to recognize ang totoong, ang itsura ng taong totoong may depression, ano?
20: Mm-mm.
19: Dahil hindi natin alam, ito ay may tendency sa pagpapatiwakal.
20: Doc, I have a question though. If a person is depressed, kailangan ba malungkot siya all the time?
19: No. Ito'y ano, pwedeng may kabaliktaran ito sa mga tao na kung tawagin ay manic depressive illness.
20: Mm-hmm.
19: That means pwedeng dalawang linggo siyang malungkot.
20: Mm-hmm.
19: Isang linggo naman siya na hyper.
20: Mm-hmm.
19: Pwedeng mangyari rin yun.
20: Doc, there are also situations when, kasi marami na itong, this has been an instance na paulit-ulit na nangyayari. A person committed suicide, no? And nobody ever noticed it because ang sabi ng mga tao na nakapaligid siya, masayahin naman siya. Masaya naman siya palagi. Nakangiti naman siya palagi. Diba? So, it doesn't follow na ang isang tao ay masiyahin, outgoing, nakikipag-usap sa ibang tao, hindi siya depressed or wala siyang depression. Tama ba yon?
19: Tama ka. Alam mo, may mga tao nga na considering napaka-successful ng buhay nila.
20: Mm-mm.
19: Hindi natin akalain eh, depressed pala sila na pwedeng mauwi ito sa pagpapatiwakal.
20: Mm-hmm. Pero Dok, gusto ko din siguro Dok na i-underscore that people who have depression does not necessarily mean na they will commit suicide. Kumbaga, there is a portion na ito ang nangyayari but it's not always. Tama ba?
19: Tama. Pero tingnan na lang natin to si Anthony Bourdain.
20: Mm-mm.
19: Eh, kilala mo ba yon? Siya yung chef.
20: Yes.
19: Traveling chef.
20: Mm-mm.
19: And he is already the producer and earning millions, no?
20: Mm-mm.
19: Suddenly, nagtatiwakal.
20: Ay, talaga. I didn't know that Anthony is a member of the club.
19: Oh, Anthony Bourdain. Magkasunuran sila.
20: Mm-hmm.
19: Magkatapos ni Anthony Bourdain, sumunod naman itong isang babae na ang kanyang trabaho worldwide, international, designer siya ng mga bags, mga leather shoes,
20: mm-hmm.
19: and fashion, si Kate Spade.
20: Mm-hmm.
19: Ganun din, nagpatiwakal din.
20: Of course, we also know of a famous comedian who has been very successful also. Actually, Dok, sa totoo, Dok, ang itsura niya nasa utak ko pero hindi ko makonek sa pangalan.
19: Siya yung gumawa ng pelikula
20: na Mrs. Doubtfire.
19: Mrs. Doubtfire. Yeah. Mm-hmm. Sige, Google mo.
20: Sige, Google nga natin para mabilis. Eh, itong utak ko wala sa lugar ngayong araw. Okay. Mrs. Doubtfire. Mm-hmm. So, Doc, going back, eto na.
19: Robin Williams.
20: Si Robin Williams, member of the club. Doc, isasama na rin natin si Chester.
19: Chester.
20: Barrington. Hindi mo kilala si Chester. Si Chester is a part of, sandali ha. He is part of the group na Linkin Park.
19: Oh, wow! Eh, yung mga rakista. Oo.
20: Oo, so, yan, member of the club yan. So, a lot of...
19: Itama mo na yung isang pinakasikat na ano, sikat na gitaristang rocker, nag-suicide din.
20: Sino yan, Dok?
19: Teka muna, mamaya maalala ko.
20: Oo, sige.
19: Ang mga number one. So, what we're saying here is...
20: It doesn't follow na successful ka.
19: Oo, kahit sino, kahit successful ka, napakarami mong pera,
20: mm-hmm.
19: pwede ka pala talagang maging ano, depressed, no? At mauwi sa pagpapatiwakal.
20: Dok, okay.
19: So, kung nag-usapan natin ngayon yan, kasi alam nyo po, dito lang sa ano eh, kailan lang dito sa EDSA eh, naging usapin
20: mm-hmm.
19: na yung pag nagmamaneho ka daw, dapat titingin ka na sa tak sa taas. Dahil may bata nga na tumalon doon sa ano eh, di ba? LRT o MRT ba yun? Na bumagtak siya doon sa kotse, namatay siya.
20: Mm-hmm.
19: Pero ang sinisisi ngayon, yung kotse pa. Yung
20: yes. I remember that a few months ago. So anyway, Doc, going back to depression, ano itong depression? Ano ang nangyayari sa'yo?
19: Well, ito ay ano eh, ito ay cycle.
20: Mm-hmm.
19: No, marami ang posibleng kadahilanan nito. It's a mixture ng psychological.
20: Mm-hmm.
19: Ibig sabihin, yung hindi kaya nung tao dalahin ang mga problema.
20: Mm-hmm.
19: Pwede rin ito ay biological. May mga hormonal problems, maaaring nagkukulang sa kanyang katawan.
20: Mm-hmm.
19: No? Pwede rin nutritional. Yung kanyang katawan ay deficient in certain nutrients. Kaya mm-hmm. hindi siya makagawa ng tamang mga hormones and enzymes.
20: Mm-hmm.
19: So, yun. Napakaraming posibleng dahilan.
20: Dok, ano ang proseso nito? When is the right time that you go see a doctor? Kasi Dok, kung tutuusin, for a person who is undiagnosed, may nararamdaman siyang kakaiba. Wala siyang ganang, yun nga, gawin ang mga kailangang gawin. Wala siyang lakas na gawin ang mga kailangang gawin. He might be the most valuable person around, pero sa sarili niya, parang wala siyang value. How does a person decide na eto kailangan ko nang pumunta sa doktor? At kung ikaw ay pumunta sa doktor, ano ang proseso nito?
19: Actually, wala ngang tao
20: mm-hmm.
19: na makapagsasabi na alam niya na siya ay dapat nang magpa-doktor.
20: Mm-hmm.
19: In most cases, it is the relative who recognizes the symptom of the person at inuudyukan siya ngayon na magpatingin na sa isang doktor.
20: Doc, I have a quick question. Isisingit ko lang na I think you need to see a doctor, pero eh wala naman akong sakit. Yan ang sagot. Wala akong nararamdaman.
19: Because part of the process ay denial para sa mga taong may problemang ganito.
20: So dapat, Doc, ikaw ba, you need to accept that you might want to visit a doctor?
19: Well,
20: is that a requirement na, you
19: know, yung requirement, yes.
20: Hindi mo naman, Dok, pwedeng pilitin na pumunta ang tao sa isang doktor kung ayaw niya, no?
19: O tsaka kung hindi naman niya tinatanggap
20: mm-mm.
19: na nagsuffer siya ng ganung kondisyon, hindi siya talaga papayag na magpatingin sa isang doktor.
20: Pero Dok, paano siya matutulungan kung ganyan ang sitwasyon?
19: And that is where yung ano, pumapasok na ngayon ang tough love o pagmamahal ng kanyang mahal sa buhay para mag-intervene
20: mm-hmm.
19: sa kanyang sitwasyon.
20: Alright. Dok, Interesting itong topic na ito. Marami akong alam tungkol dito.
19: Oo, ikaw nga ang hinahatay kong magpaliwanag sa akin. Eh.
20: Okay, so ayan, magbe-break lang tayo, Doc. And then...
19: Sige, mamaya, sagutin mo ang mga katanungan na inaibato mo sa akin. Ano ang nararamdaman ng taong ito?
20: Sige, Doc, oras po natin, 7:53. Huwag kalimutan, ang programang ito ay hatid po sa atin ng MX3. Para po sa inyong mga katanungan, 0918-888-8693.

0: Palazzo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Oops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
4: Easy hugasin. Oops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Radyo Natin
7: Nationwide!
5: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy hugasin!
4: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.

0: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Nangunguna ang Land Transportation Office o LTO at Social Security System o SSS sa listahan ng mga ahensya ng gobyerno na may pinakamataas na bilang ng reklamo sa unang tatlong buwan ng taong 2026. Sa isang press briefing sa Malacanang, iniulat ni Anti-Red Tape Authority o ARTA Secretary Ernesto Perez ang datos na nagpapakita ng sentimiento ng publiko hinggil sa serbisyo ng pamahalaan. Sa ulat ni Perez, umabot sa 152 ang kabuo ang reklamo sa LTO at 156 naman ang reklamo laban sa SSS. Ayon sa kalihim, karaniwang idinadaing ng mga mamamayan ay ang mabagal na pag-aksyon sa mga aplikasyon, paghingi ng mga dagdag na dokumento na wala sa listahan at paglabag sa Citizens Charter ng ahensya. Bukod sa LTO at SSS, kabilang din sa mga most complained agencies ang BIR, FDA, LRA, PSA, DepEd, NTC, DMW, PRC, DHSUD at DOST. Samantala, sa hanay naman ng mga GOCCs, pasok sa listahan ang Pag-ibig Fund, PhilHealth, PhilPost, Landbank at GSIS. Paliwanag ni Perez, ang mataas na bilang ng reklamo sa mga nabanggit na ahensya ay bunsod na rin ng napakalaking volume ng transaksyong hinahawakan ng mga ito araw-araw. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Eleni Bensal. Magandang gabi.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: An ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya para sure, atin nang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Narito ang programang Lunas.
3: At kami po ay nagbabalik dito sa programang Luna, satid po sa atin ng MX3. Ang MX3 po ay available nationwide. Para po sa inyong mga katanungan, ng hotline po nila ay 0918-8888-693. At syempre, kasama natin ngayong gabi si Dr. Edwin Biendok. Welcome back to the show.
4: Salamat po, Luz. At kung mamarapatin mo, curious lang kami na makapakinig ngayon, ano? Paano dumarating sa iyo yung depression? Alam mo bang paparating na siya? O hindi mo alam na nagsasuffer ka na pala?
3: I think, Doc, depende sa tao. There are people na may before the actual event, there is an onset. May mararamdaman na sila, paparating yung bisita ko ngayon. But there are ikaw mismo mararamdaman mo na something is coming or paparating siya. But for some people, it just happens all the while. Sometimes there are people, Doc, na saya-saya nila ngayon and then all of a sudden, wala. Bumagsak lang sila. Bumagsak in a sense that their mood just changed in such a way that parang wala na silang silbi. Parang feeling nila hindi sila importante, they don't even have a feeling of security or ang kanilang yung tiwala nila sa sarili nawawala, parang ganun.
4: Halimbawa sa hanap buhay, pakiramdam mo ba hindi mo matatapos o may dapat kang gawin na hindi mo kayang gawin?
3: Minsan, Doc, kung sa trabaho, there would be times for some people that they get overwhelmed. Alam nila kung ano ang gagawin nila, hindi nila alam kung saan sila mag-uumpisa.
4: Okay.
3: So, alam mo yung hindi nila alam kung saan sila mag-uumpisa, and then they don't also have the strength and the willpower to do it. Weird nga, Doc. Ito yung mga weird na mga sakit na na siguro, Doc, isa lang ang pwede kong ito siguro ang magandang description. We thought all the while that we control our thoughts, but our thoughts has a mind of its own. So
4: when you say you cannot control your thoughts, ano yung mga pumapasok sa isip mo?
3: Okay. So part of depression and anxiety, and ano nga Doc yung psychological na sakit din na naalala mo, Doc, yung A Beautiful Mind?
4: Yes.
3: Ano ngayong sakit doon, Doc?
4: Iba siya sa band?
3: Ano, ito yung may nakikita ka that is non-existent.
4: Ano nga? Psychosis?
3: Paranoia? Parang ganyan. So,
4: schizophrenia?
3: Schizophrenia. So, parang ganyan din, Doc, na ang schizophrenia for some people na hindi pa familiar, ang taong schizophrenic may nakikitang mga bagay or mga tao
4: naririnig,
3: nararamdaman.
4: Visual at saka auditory hallucination.
3: Oo, they don't exist. Pero nararamdaman nila, nakikita nila, nakakausap nila. Because the brain is, you know, playing a game on its own. So parang ganyan din, Doc, na parang hindi mo makontrol yung utak mo eh. Kaya for some people who commit suicide when they are depressed, dalawang bagay, Doc, ang nakikita kong reason. The first reason is they want a way out. It's already too much. They want a way out because they know that it's not gonna end anyway. So they just they find a way out. The second is they do not have control of the things that they do because the brain wants to do something, diba? Just like schizophrenia, you cannot. Kung nakikita mo yung if you see a person that does not necessarily exist, sasabihin mo sa sarili mo na this person does not exist. Pero all of your senses are telling you that it exists. So sinong papaniwalaan mo? Ang thought mo na nagsasabing hindi totoo pero ang buong katawan mo na is saying that person exists. 'Di ba? So it's
4: I understand.
3: Medyo mahirap. So ganyan. So I think a lot of people needs a lot of this is really really complex, and even sa psychiatry, Doc, hindi naman na ikaw pupunta sa psychiatrist sa isang oras at dalawang oras sasabihin na ng doktor, may sakit kang ganito, ito ang gamot na it doesn't work that way, di ba?
4: I understand.
3: Oo, and siguro, Doc, gusto ko lang I'm sorry.
4: Halimbawa, may nagti-trigger ba sa iyo? Halimbawa, yung mga taong na trauma dahil sa gera, PTSD. O kaya ay sa family nila, abuso siya, inabuso ng kanyang magulang.
3: Mm-hmm.
4: So, yun ang pwedeng maging trigger ng kanyang trigger. May experience ba na nagdulot nito?
3: Okay. So, for me, what happened was, wala, Doc. Walang trigger. Ang nararamdaman ko lang that time.
4: Sa yung nagbuhay o dahil nagpupuyat ka?
3: Wala,
4: Doc. Naalala ko dati, nag-edit ka yata and then, inaabot ka ng madaling araw eh.
3: Usually, ba yun? Well, actually, number one, Doc, I'm a night owl. Doon talaga sa gabi gumagana yung utak ko, kaya ngayong board work ko, gabi din, di ba? So, regular sleeping pattern ko na yan, Doc, na natutulog ako sa araw, nagigising ako sa gabi. So, that is not some... At saka, kumpleto yung tulog ko palagi, Doc, sa araw. Walang problema dyan. The first thing that I felt was that kumakabog. I mean, chest pains pala, Doc. Chest pains yon. So I was. I'm sorry?
4: Mabigat ang dibdib mo.
3: Oo, mabigat siya. Masakit. And that was the very first time that I went sa ER. And ang sabi sa akin, everything was normal, so pinauwi ako. But then, it became a pattern, Doc. Every time na
4: naging madalas na?
3: Naging madalas na siya na masakit palagi ang aking dibdib.
4: Aha.
3: Doc, nagbi-medical exam ako palagi. Normal yun. Tapos nung nasa ospital ako, chinek din ang aking puso. Normal din yun. All of my vitals are normal. Pero may nararamdaman ako.
4: Nararamdaman mo, may hawig sa atake sa puso.
3: That is correct.
4: Actually, what you're trying to describe right now is like is an anxiety attack and less of a depression.
3: Yes, less of a depression. Pero, Doc, for some people, nagko-converge kasi yan eh. Pero, well, that was my experience until eventually, yun nga, the admitting doctor sa hospital told me na, palagi ka na dito. Pumunta ka na sa psychiatrist. So that was the time na pumunta ako sa psychiatrist. And eto pa, Doc.
4: Nagkaroon ng resistance na ayoko nga magpa-psychiatrist, malilabel ako.
3: Hindi, Doc. Hindi ako takot dun eh.
4: Okay.
3: Actually, Doc, eto nga yung funny because the other day, I mentioned to somebody na eto, nababaliw na naman. And then sabi niya, "Uy, huwag ka namang magsabi ng ganyan." Sabi nung kausap ko, sabi ko, "You know what? Let's put it this way. Kung normal na tao tatawag sa aking baliw, hindi pwede 'yon." That's Pero kung baliw na din ang tumatawag sa isang taong baliw, then that's okay, that's fine. Kumbaga,
4: yeah, in kinabi mo, tinawag ng addict yung isa na addict. Dahil kapwa siya addict, alam niya. Alam, nararamdaman niya yung pagiging addict.
3: Yeah. But what I mean is, you know, it's kind of, for me, it really doesn't matter if you call me baliw or not. I really don't mind. For some people, though, it felt like it's degrading, di ba? Na tawagin kang baliw. Pero, you know, if you are in the same club, okay lang yan. Magkakapareho naman kayo. Kumbaga, inamin na rin yan na siya baliw din. So, anyway, ito din, Doc, kwento ko din. No, before we go back sa kung ano ang proseso sa doktor. Si Ate Cheska messaged me earlier. Sabi niya, "Uy, napirmahan ko na yung ano mo, yung medications mo."
4: Okay.
3: And then sabi niya, "So how are you?" Sabi ko, "Okay lang din naman." Sabi ko, I'm doing good. I'm doing great except for the times when my brain wants to do things on its own. May sariling mundo 'yan, Doc, eh. So that's how it is, no? Doc, gusto mong i-share ko sa iyo kung what I posted a long time ago for people who...
4: Yes, please.
3: Okay, so etong mga tao na may depression, ito yung kanilang nararamdaman. No?
4: Okay.
3: Ang mga taong may depression and anxiety also, takot sila mamatay, Doc. Pero gusto...
4: Really?
3: Oo, takot sila mamatay. Pero gusto din nilang mawala at the same time. Gusto gusto nilang mapag-isa, they want to feel alone, or they want to go to do things alone, pero ayaw nilang maging malungkot.
4: Uh-huh.
3: Gusto nilang marami ang kanilang kaibigan, pero ayaw nila ng social interaction. It depletes their energy.
4: Okay.
3: A person with depression may care about anything and everything. It's not na wala silang pakialam. They actually care. Pero ayaw nilang ma-involve with anything because it depletes their energy. Minsan, you feel confident, and then all of a sudden, insecure ka naman. Gusto mo, sometimes you want to feel kailangan ko ng break. But ayaw nila na hindi sila productive. So it's always the opposite. Kumbaga, the opposite would take so much time in a way that kahit ikaw hindi ka na makapag-decide kung alin ang gusto mo. So Well, it goes on, and a lot of people may feel different. Pero ito, Dok, ang gusto ko lang siguro i-underscore. When you go to a psychiatrist, hindi kanya ililabel na may sakit ka agad. Kung, in my case, Dok, because chest pains ang nararamdaman ko, di ba? Pinapunta niya ako sa gastro because he wants to make sure na ang nararamdaman ko has nothing to do with my stomach.
4: Oo, tama.
3: Pinapunta niya ako

0: inaalis
1: Rule
0: ni
1: out.
0: o nirurule out until such time na yun na talaga ang last, wala na talagang lusot, everything is normal, everything is great, pero may nararamdaman ka. So
1: Yes.
0: that's the time na ikaw ay siguro bibigyan ng gamot or bibigyan ng tamang diet, because for some of us may kulang sa ating pagkain, which you have mentioned earlier.
1: Tama.
0: Ayan. So, yan, it's okay for gusto ko lang siguro, Doc, i-sabihin sa ating mga listeners that it is okay to see a psychiatrist. Walang problema doon. Kasi syempre, kung masakit ang ngipin mo, saan ka pupunta? Alangan naman sa eye doctor. Diba? E di sa dentist.
1: Parang yung librong ano, it is okay to not be okay.
0: Yes, oh, it's okay to not be okay. There would be times that you don't feel good. Kailangan mo lang talaga, Dok, you have to accept it. Ganun lang yun kasimple.
1: Acceptance.
0: Pero Dok, alam mo ba, Dok, may sinend ka sa akin na video sa Facebook yata the other day, no?
1: Okay.
0: And then, ang sabi ko sa'yo, that it was about being present.
1: Yeah.
0: Oo. You know what? Malaki ang naitutulong niyan, Dok, sa mga siguro sa mga pasyente who may be experiencing depression and or anxiety or any form of mental health issues.
1: Alam mo, totoo yan, ano? Isa sa kondisyon kung saan ang mga tao ay nagkakaroon ng depresyon na nanggagaling sa karamdaman, cancer is one, CKD or kidney failure is another. Yung mga sakit na ganun, may kaakibat na depresyon ang mga pasyente nito.
0: Yes, do.
1: So, mahalaga yon na sa isang kamag-anak o loved one to be there. Hindi naman niya kailangan maging eksperto dun eh.
0: Mm-mm.
1: But at least you're there para dun sa pasyente niyo.
0: Oo. And siguro, Dok, for people who feel na, or for patients who have been diagnosed na depressed or have depression, it's nice if you have people to talk to na merong ganun din case, kasi kayo lang talaga magkakaintindihan. Mahirap, Dok, i-explain yan sa taong normal. Di ba?
1: Preferred pala ng taong may depression, kausap niya yung may depression din.
0: In a way, yes. Kasi naiintindihan yung, ano, Dok, yung sitwasyon. I'll give you an example. Di ba, Dok, nakapunta ka na sa ano, sa mga lugar na may snow? Feeling ko nag-ano ka na nga, nag-skiing ka na nga, di ba?
1: O ngayon,
0: Dok, i-explain mo sa akin kung ano ang feeling na ng snow.
1: I get your point.
0: So you can
1: mahirap ipaliwanag sa iba.
0: Oo, yung mga
1: kasi experience yun.
0: Oo, kasi ako hindi ko na experience na makahawak, makakita ng snow. So, even if gaano ka graphic ang pag-explain mo sa akin, I won't really get it until I am there.
1: It's like asking a blind person to describe elephant sa isang blind person.
0: Ay, true. Oo, I remember that story. Oo.
1: Naging trending na yan eh, sa Facebook, I think, or somewhere.
0: Mm-mm.
1: Pag kinabi mo sa blind person, ang tingin niya doon sa elephant, tree trunk. Kasi nakahawakan niya ilong.
0: Oo.
1: O kaya hawakan niya ay tenga. Ang tingin niya sa elepante ay pamaypay. Doon ay
0: yan. So it's something like that also. So yeah, it's okay to talk siguro or to converse with a person with the same case as you are. Pero sa mga relatives or friends of people who have mental health issues, makinig ka lang is okay. Hindi mo kailangan mag-respond, hindi mo kailangan magsabi na, hindi, sa tingin ko kasi ganito dapat yan eh. Hindi nila kailangan ng ganun. Kailangan lang.
1: What about yung kadalasan sinasabi, wala yan, nasa isip mo lang yan eh.

0: Yun nga, yun nga ang problemang
1: offensive ba sa inyo yon, o how do you take it?
0: You get used to it, I guess. For me, ha, I get used to it. I mean, how can I explain to somebody the idea that you are actually not in control of your brain? Diba? So, if they think they are in control of it, then okay, good for you. But for us who understand that our brain has a mind of its own, it's okay. Sometimes, Doc, nakakaano din yan, eh, nakakapikon. Pero, are you going to give them the benefit of seeing na ikaw ay napipikon? Wag, deadma ka na lang. Okay.
1: I understand.
0: Diba?
1: I understand.
0: Oh, it's a matter of you as a patient who have depression needs to understand who you are, where you stand, how you feel. You don't actually need to fit in sa stereotype ng ibang tao because it's okay. 'Di ba? Yeah. Marami tayo.
1: Okay, sa mga nakikinig sa atin, niisip nila, ano ba 'yung pinag-uusapan ng dalawang 'yun, eh parang ano na, sa consultation. Actually po, gusto lang nating bigyan kayo talaga ng ano,
0: ng idea.
1: O ng ideya, no, mm-hmm, na maunawaan ang tungkol sa depression, whether kayo mismo yung nagsasuffer nito o somebody you love. Kaya po, mm-hmm, maganda kayo na nagsishare sa atin si Dennis, dahil later on, pag-usapan natin na pwede pala kayong matulungan din in different manners. Yung
0: yes,
1: isa ay psychological and psychiatrist counseling.
0: Mm-hmm.
1: Kasama na rin yung medication na ibibigay sa inyo. Pero, mm-hmm, maganda, maisasama na rin natin ang nutritional counseling.
0: Yes,
1: makakatulong naman sa inyo ang supplementation.
0: Importante din yan, Doc. Because, kung alam mong healthy ka, no, you are physically healthy, mababawasan yung ano, Doc, eh, yung kaba mo. Diba? Alam mong normal ang body functions mo. So, kung may mararamdaman ka, sa parte, example, may palagi ka na lang may chest pains. Akala mo inaatake ka sa puso. Pero alam mo that you have been taking care of yourself physically. Alam mo na normal ang iyong puso, then mababawasan yung kaba mo.
1: 'Yon. So knowing,
0: mm-mm,
1: is important, no?
0: Yes.
1: Knowing and then accepting.
0: Mm-mm.
1: Pero hindi nyo ba naisip na, kailan ba mawawala ito? Kailan ba ako mag-graduate sa pag-ibig ng mga gamot na ito? Does it ever come to you?
0: Doc, hindi eh. Alam ko na forever na yan, gift yan sa akin, Doc.
1: Yan ang true acceptance. No?
0: Alam mo ba, Doc?
1: Good. Healthy yun, healthy.
0: Before, before my father died, people would, kasi alam mo naman, Doc, no, you know for a fact na hindi talaga healthy yung pagkain ko. I admit that.
1: Ang alam ko, bumibili ka nung na-chop-chop na sa grocery, which ready to eat na, pero halimbawa pinakbet na, dinengdeng na, gula yun.
0: Well, actually, Doc, if there is a time na makakakain ako ng masarap na vegetable salad, then I would eat. But on a daily basis, I have to admit, at itong totoo, at alam to ng lola ko, baboy talaga, Doc, ang kinakain ko, Doc. Mamamatay ako, Doc, kung hindi ako makakain ng baboy because nahihilo ako, Doc. So anyway, eto, Doc, ha, people would tell me, oy, dahan-dahan lang sa kinakain mo kasi alam mo na, nasa ano yan eh, it's in the genes.
1: Aha.
0: Uh-huh. Diba? So, lahat ata, Doc, ng mabibigat na sakit is in my family. So,
1: wait a minute. Meron akong magandang sasabihin dyan.
0: Ano, Doc?
1: The genes is like a bullet that is loaded into a gun.
0: Yes. You can dodge it.
1: Pero ang habits o lifestyle is the trigger that pulls out the gun.
0: Doc, nanood ka ng Matrix, 'di ba? You're familiar with the movie.
1: Yes.
0: Sabi ni Morpheus, when you realize that you are the one, you don't have to dodge bullets. So anyway, so ito nga dok yung kwento. Lahat ng sakit na mabibigat is in my family. Pero ang sagot ko dyan, Dok, ay meron na akong sakit sa utak. Huwag nyo nang dagdagan. Masaya na ako dito. Ang kinin nyo na yan lahat. So, yeah, siguro, Dok.
1: That is why nutrition plays a role also, no?
0: Siguro, Dok,
1: in... I understand you are also taking MX3 products.
0: Of course, I do. Oo, so love na love ko yan, Dok, ang MX3 na yan. So anyway, to make the long story short, and I think I am lucky. What I have now is what I have now. Ang mga sakit ng family ko hindi pa dumating, at sigurado kung hindi darating yung mga yan.
1: Oh.
0: Ayun, eh okay na ako, Dok. I mean, mine is really what I have is something that I already have accepted, and wala tayong magagawa, Dok. I mean, you know, if you deny yourself that you have that, anong mangyayari? Wala, 'di ba? It's not gonna make you feel better. Might as well accept it. 'Di ba? At the very least, tahimik yung isipan mo. Pero Dok, alam mo ba na malaki ang naitutulong ng ano, malaki ang naitutulong ng mga food supplement, no, katulad ng MX3.
1: Naniniwala ako diyan. Alam mo kasi, utak natin na ano rin yan, eh, nagugutom sa sustansya. Pwedeng ang pinapakain lang natin yung tiyan natin, no?
0: Yes.
1: Para tutog. Kasi naghahanap din ng ano, eh, ng ayuda ang utak, eh.
0: Or,
1: so yung ayuda na yon manggagaling sa suplemento.
0: And katulad niyan, Dok, no, may mga pagkain din na natural na nakatutulong, like alam mo ano, alam mo yung, Dok, yung ano, yung luya na parang pula, ano nga tawag diyan?
1: Luyang dilaw? Turmeric?
0: Oh, turmeric. Ang turmeric, Dok, may effect siya na parang SSRI, it boosts serotonin.
1: Talaga?
0: Oo. Oh. So, yung mga natural na pagkain, eh, kainin natin. Kasi, di ba, Dok, palagi mong sinasabi na ang mga natural na pagkain na ito, binigay ito sa atin for consumption so that we can be healthy.
1: Tama.
0: Di ba? So, yan, may turmeric. Meron tayong MX3 na freeze-dried. Tama ba, Dok, yung term ko? Na
1: yes,
0: makapagbibigay sa atin ng nutrients, and, you know, it can make us healthy. Kung tayo ay may sakit na nararamdaman na may pamamaga sa loob, it can help us na ma-relieve yung pamamaga na yan. May antimicrobial effect ang MX3. So, kung meron tayong mga infection, nabuboost ang katawan natin para labanan ang mga mikrobyo.
1: Tama.
0: So, yan. I mean, kung kayo po ay, if you or any of your friends or members of the family have depression, maganda ang MX3. Makatutulong ito ng malaki.
1: Pakinig po kayo, ha, that is coming from someone na alam.
0: Nabaliw din.
1: Actually, gera ng ano, na pakikibaka sa isipan.
0: Oo, there is always a war inside the brain, so sometimes you have to learn how to tame it. Yun lang yun, eh.
1: So yan, sige po, tama kayo. Alam niyo po ba kapag may problema sa isipan ng mahal niyo sa buhay, kung ang akala ninyo ang solusyon eh puro mga po palang tinatawag na tranquilizer deficiency sa utak natin. Akala ng iba, kailangan ko ng tranquilizer, kailangan ko ng tranquilizer, hindi ako ma-relax. Walang deficiency ng tranquilizer sa katawan natin. Pero yung deficiency ng certain nutrients pwede na maging dahilan para tayo magka-suffer ng ganito.
0: Ay, Dok, may gusto akong idagdag.
1: Opo.
0: Which I think is really, really very important. If you feel that you are depressed, if you feel that you have anxiety, one thing that you need to avoid, Facebook, TikTok. Kasi it adds trigger. And huwag mag-chat sa ano ha, sa alam mo ba dok yung mga AI na chat?
1: Oo eh.
0: Don't do that. It's not good for you.
1: Alam mo yung AI na to eh. Oo eh.
0: Kaya so alam ni Doc na hindi ako nag-Facebook because
1: oo nga.
0: It messes up my mind. Baliw na nga, madadagdagan pa.
1: Ano ba ang feeling mo? Nakasama ba ang AI sa atin?
0: There has been a lot of instances that ang AI chatbots actually encourage patients to harm themselves. So, I suggest na if you have depression, stay away from AI chatbots, number one. Number two naman, Doc, TikTok and Facebook. Ang order kasi, Doc, ng feed na yan, you know, the posts that you see, actually messes up with the chemicals in your brain.
1: I see.
0: Yung it messes up with the dopamine plus mataas ang cortisol. So,
1: I see.
0: It stresses you more. So, iwas-iwas po tayo. Kung gusto nating
1: alam mo ba kung saan nagsimula ang TikTok? Anong bansa?
0: Sa China?
1: Oh, exactly. So, grabe, no?
0: Ito pa doon. Ito pa yung
1: naisip ng mga tao eh. Isang paraan nyo para makontrol ang utak ng mga tao sa mundo.
0: Dok, wala yata sila.
1: Sila wala, pero sa kanila galing.
0: Oo. Walang TikTok sa China.
1: Pero sila ang inventor.
0: Yes. Actually, I think ang ano niyan, Doc, ang programming niyan is basically just like Facebook. So,
1: actually.
0: Oo. And, you know, if kung gusto ninyo malaman why it's not good for your brain, there is always a study online na pwede nilang i-research. So, yon. Doc, saan natin mabibili ang MX3?
1: Available po yan sa lahat ng leading drugstore sa buong Pilipinas.
0: Mm-hmm. And, siguro, Doc, gusto ko ding idagdag that if you have a mental health issue, you can take as much as 3 or even 5 MX3 capsules every day. Okay lang yan.
1: Wonderful, wonderful.
0: Ayan. So, Doc, alam mo, interesting to. We can go on for hours dahil ito yung topic na malapit sa akin eh.
1: I understand. Oo. At saka talaga naman, alam mo, useful yan sa maraming mga tao. Akala nila, wala yan. Usapang utak-utak. Pero hindi nyo lang po alam, ang daming Pilipino ang nagsasuffer niyan. Baka mamaya hindi nyo alam eh, nandyan na lang sa tabi ninyo. Ano, kamag-anak po pala pa ninyo.
0: Oo, and I think if you are suspecting somebody na tawag dito na may issues, konting bantay lang. And I think may mga helpline, Doc, if kapag meron ng symptoms or may pinapakita ang isang pasyente of self-harm, there is a helpline. Wala lang sa akin ngayon, but it's free. You can call them and then they will give you advice kung ano.
1: King of helpline, ano? Siguro there was a time na naging topic natin ay tungkol sa addiction sa sugal.
0: Mm-mm.
1: So, ang dami kong natatanggap ng mga inquiry na, Dok, paano pa ako makakatakas sa addiction sa pagsusugal? O kaya yung kamag-anak naman, Dok, yung anak ko po, addict sa sugal, anong gagawin ko?
0: Mm-hmm.
1: Oh, surprise, no? Kasi hindi naman ganun kadalas na tinatalakay ko to sa media, pero ganun pala karami.
0: Oh.
1: Pwedeng suffer na siyon.
0: Ang tawag ko dyan, Dok, dopamine addiction.
1: But, dopamine addiction.
0: Oh, but we all know that ang katawan natin, 'di ba? Our brain strives for more dopamine. The more dopamine, the happier it gets. Kaso nga lang, immediate din yung drop ng dopamine. So, you are always in search for more dopamine. So, anyway, alam mo, Doc, excited ako for next week kasi tuloy-tuloy 'to eh. For the whole month of May, we will be talking about our brain and Favorite topic ko to.
1: This is like a public service, no? Pinag-uusapan natin ito because we want na matulungan ang mga tao na posibleng nagsasuffer nito, na some programs do not like to talk about it. Totoo lang, hindi nila pinag-uusapan nila. They would rather talk about hypertension, about diabetes, pero bihira yung nag-uusap ng tungkol sa ganitong topic. Kaya maganda ito. Makatutulong tayo sa maraming tao.
0: Thank you, Doc.
1: Okay. Ayan.
0: So, siguro, yan lang muna, Doc. Thank you so much.
1: So, text na lang kayo ha, sa amin. Pag may katanungan kayo, 0918-8888-693. O kaya putahan po ninyo yung website ng ano ng MX3, mx3ph.com.
0: Ayan, Doc. Maraming salamat sa ating magandang topic and we'll talk to you again next time. Ayan, at yan pong tinig ni Dr. Edwin Bien. Ang programang ito ay hatid po sa atin ng MX3. Ang hotline po ng MX3 again, 0918-8888-693. Ang oras po natin, 8:33. Magandang gabi. Ako po si Dennis at itong programang Lunas.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: MX3. Dito ako bilib.
0: Mommies, laundry day na ba? Kunot-noo ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. Ba't papapahirapan ang self kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry? Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mud and sebum on cotton. Gawa ng ACS to.

0: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill 8647 o ang Strengthening and Expanding the Pantawid Pamilyang Pilipino Program na palawakin ang suporta sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino na miyembro ng 4Ps habang binibigyan sila ng access sa edukasyon at trabaho. Oras na maisabatas, magbibigay ng 1,000 pesos grant ang gobyerno para sa early child development at health and nutrition ng mga sanggol, bata, buntis at kapapanganak pala. Layunin nitong labanan ang stunting o pagkabansot at malnutrition sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa pinakakritikal na bahagi ng paglaki ng bata. Sa ilalim din ng panukala, tutulungan ang mga mahihirap na pamilya na makatayo na rin sa sarili nilang mga paa sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay sa pagnenegosyo, sapat na suporta sa paghahanap buhay at iba pa. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Eleni Bensal. Magandang gabi.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines.
3: This is NBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal, na sa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin. Tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

Sinta, naalala mo pa nung unang araw na magtagyo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O Sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam ko

0: Pati. Ha? Gaya nga po nung UBJ, ano to? UBJP. Oo. So, 40 ang manggagaling doon po sa mga political organization na makakakuha ng 2.5%. Balupit, ano ha? Oh, eh, paano kung isang partido lamang ang nakakuha ng 2.5%? Kanya lahat yung 40? Oh, alam mo ninyo, magandang ano, mapag-aralan ito pong eleksyon na ito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dahil bukod sa meron ho silang mga paraan kung paano maiiwasan ang tawag dito, political dynasty. Ha? In place na sa kanilang anti-political dynasty measures. Kakaiba ho yung magiging eleksyon ng parliament, kauna-unahang parliamentary election dyan po sa BARM. At kung yan ang magagaya natin nationally, kaganda ho ng setup. Mababawasan ho talaga ang mga trapo.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Alas 5 na ng umaga.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
2: RH! The mighty sound across the archipelago. Radio Mackin nationwide.
3: Reaching more Filipinos than any other network. This is MBC Media Group's Radio Natin Nationwide, a member of

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: Ops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Nationwide!
1: For
2: each! Bagong balita,
3: bagong impormasyon,
2: kasama si Kuya
3: Kuya
2: Angelo
3: Palmones.
2: Magandang
3: umaga,
2: Pilipinas! Pilipinas!

0: Kinitibaban ta ginawa lamang ito upang patahimikin sila ni Romualdez at pigilan ang paglalantad ng mga katiwalian noong House Speaker pa ito.
1: We're innocent. It's not true. Completely.
2: Sir, bakit tingin niyo po ay you were arrested if you are innocent naman po?
1: You talk to my lawyer.
3: Sir, any reaction sa mga comments on social media?
1: I haven't seen it. I don't have my phone. Ito, bababa.
0: Assumption pa lamang para sa National Bureau of Investigation na flood control scandal ang laman ng umano'y blackmail video kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang NBA Director Melvin Matibag, wala pa silang kumpirmasyon tungkol dito, lalo't wala pa naman silang kopya ng umano'y mga video ng pananakot ng grupo ni Franco Mabanta kay dating Speaker Martin Romualdez. Diyan ni Matibag, sa ngayon, iniimbestigahan pa rin ng NBI kung si Romualdez lamang ang tinarget ni Mabanta o may iba pang nabiktima ng pangingikil. Bukod kay Mabanta na siyang founder ng Peanut Gallery Media Network, pinusasan din ng NBI ang isang direktor, finance officer at dalawang iba pa na pawang kakasuhan ng extortion in relation to Cybercrime Prevention Act.
4: Yung sinasabi pa namin sa forensic at chile-chile, kasi nasabi naman ng media, please lang hindi portion. Sabi tingnan namin kung ano lang, no, mama, kasi I don't know why should be focused on sa video. Sinasabi nga natin dito, is yung crime mismo na grabbing yung extortion. So they heard the blackmail and hindi sa video na yung subject is nandun sa video. Tapos nanghihina ng pera, otherwise sila naman yung video. So, that is already an assumption of that good brand yung video. They were able to see the video.
0: Dapat ito may title. Maleta Dasaga. Hindi naman tapos-tapos talagang kwento sa maleta. Nilinaw naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque na wala siyang direktang koneksyon maging ang pamilya Duterte sa naarestong si Franco Mabanta. Tugon ito ni Roque sa naging pahayag ni Palace Press Officer Cleo Castro nang tanungin na lamang o natanungin na lamang si Mabanta kung ano nga ba ang relasyon nito sa mga Duterte. Ayon kay Roque, kilala lamang nila si Mabanta bilang isang blogger at nakatunayan ay nagpakilala ito sa kanila bilang umano'y tumulong sa pagmamanage ng social media accounts ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ginit Roque, walang naging opisyal na panunungkulan si Mabanta sa ilalim ng Duterte administration at ang mga kuhang larawan na makikitang magkakasama sila ay dahil lamang bukas ang palansyo sa mga vlogger at mga mamamahayag.
5: Lilinawin ko po yan. Walang naging opisyal na pangsyon itong si Franco Mabanta sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Romualdez Duterte. Uh-huh. Ang pagkakakilala namin sa kanya ay bilang isang vlogger at ang palasyo naman ay bukas sa lahat ng mga vlogger, sa lahat ng mga mamamahayan, kaya nagkaroon siya ng mga picture sa akin at kay Presidente Duterte.
0: Iginito Malacanang na hindi kaibigan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Franco Mabanta na inaresto daw sa manoy pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kaso na dito ng mga ulat hinggil sa manoy papelaman ni Mabanta sa online political campaigns na sumuporta kay Pangulong BBM sa tulong ng media company nito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi kaibigan ni Pangulong BBM si Mabanta at sa katunayan, marami itong artikulo kontra sa administrasyon. Iginit ni Castro, sa halip na iugnay sa Mabanta sa Pangulo, tanungin na lamang kung ano ang kanyang relasyon sa mga Duterte. Dahil sa mga kuhang larawan kung saan kasama nito sina dating Pangulong Digong, VP Inday Sara at maging si Attorney Harry Roque.
6: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte.
0: Ayan. Okay na nyo. Sabi nga nila everybody loves a winner. Pero kung hindi ka winner, bala ka sa buhay mo.
7: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Si Ma'am Lian Loreto ng Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Lian, good morning!
8: Good morning po, Sir Angel, at sa lahat ng ating mga tigasubaybay. Ngayong araw nga may binabantayan tayong dalawang sama ng panahon. Una na po dyan yung low pressure area na nasa loob ng ating PAR at nasa layong 120 km southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ngayong araw nga ay magdadala na ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, specifically dito sa Central and Eastern Visayas, sa Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, maging sa may Zamboanga Peninsula, yet bubbling at sa ating mga kababayan dahil positive po yung mga flash floods at landslides. Pero aside po doon, sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, inaasahan naman po yung mainit at malinsangang panahon dulot nitong easterlies, although possible pa rin naman po yung mga thunderstorms o panandali ang buhos ng ulan sa hapon. At para naman po sa ating heat index, nasa may anim po na lugar sa ating bansa na nasa danger level. At dito po sa Metro Manila, hanggang 41 degrees Celsius po yung ating heat index. Pinakamataas naman po sa Burungan Eastern Samar, maging dito sa San Jose, Occidental Mindoro, 43 degrees Celsius. At about naman po doon sa ating binabantayan na bagyo na nasa labas pa ng ating PAR. Ito ang Tropical Storm Hagupit. Inaasahan po natin, papasok po ito ng ating PAR by Saturday evening or early morning ng Sunday at tatawagin po natin sa local name na Kaloy. Although sa ngayon sa nakikita natin ay weakening naman po yung trend nito o mas hihina po ito pagpasok ng ating PAR. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa, Lian Loreto, maganda umaga.
0: Ma'am Lian, anong ilang percent ang probability na maging Kaloy ito?
8: Well, actually sa ngayon mataas po yung chance na ito ay maging Kaloy. So more or less talaga, no, I expect na po natin na papasok po ito sa ating PAR. And although yun nga po, kung makakaapekto po ito sa ating mga kalupaan, ay mataas pa po yung uncertain.
0: Anong speed niya ngayon?
8: Sa ngayon, ito po'y nasa 20 kilometers per hour.
0: At least mabilis. Mabilis, hindi masyado makakaipon ng lakas, ano ha? Sana masustain niya na lang yung kanyang speed na yun, ano ha? Para wag nang tumama. Dahil okay na tayo dito sa LPA, wag na lang kay Kaloy. Wag na lang kay Nagupit. Ayan, ha? Pero kung halimbawa, mag-dissipate ito pag pasok ng power line?
8: Sa nakikita natin, no, hanggang tropical storm category lang talaga yung pinakamataas niya na intensity, although kung magdi-dissipate ay mataas pa po yung uncertainty, pero weakening talaga
0: weakening
8: yung trend niya.
0: Kasi baka mag-export na naman tayo ng bagyo, mahirap na. Masisi na naman tayo pagka nasira yung mga taniman doon. Sige, maraming salamat, Ma'am Liana. Ingat din po kayo, wala na naman tulugan ang mga tagapag-asa. Ingat po, maraming salamat.
8: Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.
0: Si Lian Loreto mula po naman sa Pag-asa.
7: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Ay, nako, sana naman ho, huwag nang lumakas pa, no ha? Okay na mulan, pero huwag naman ho bagyo. Kasi kawawa naman ho yung mga may mga prutasan. Ngayon pa lamang ho, lumalaki yung ano eh. Bubot pa eh. Bubot pa ho yung, hindi nga bubot eh. From flower to ano pa lang, to bud. Hindi, ang tawag natin dito. Basta maliliit pa yung bunga ng rambutan, lansones, durian. Maliliit pa, mga ngalaglag na naman yan pagka tinamaan po ng malakas na hangin.
7: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Sa mga pabalik ng Pilipinas, aba, huwag na magpasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayo dito sa Pilipinas na tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga sakahan, ng mga nyugan, ng mga, basta mga open spaces pa dyan po sa lalawigan ng Quezon. At pinaproseso po nila yung pong dekalidad na cacao beans para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Napakagandang pangregalo kay nanay sa Valentine's, sa Mother's Day. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants ng mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin.
7: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
0: 18 na makalipas ang alas 5 na umaga.
9: Radyo Natin
7: Nation.
9: nationwide.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
9: Radyo natin nationwide.
11: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.

0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS
2: Pancor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng tres kantos, pati na ang salay maya at television. Sa taglay itong pyrobenzoxin at xylohalofabutol, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay.
1: Pancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS
2: Pancor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng tres kantos, pati na ang salay maya at television. Sa taglay itong pyrobenzoxin at xylohalofabutol, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat tanim ng palay.
1: Pancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide.
2: Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
8: Is this Easy Hooga Stains, a champion dishwasher?
9: Easy Hooga!
10: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
11: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.

0: Nationwide for each.
1: Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
2: 22 na makalipas ang alas 5 ng umaga, ay magandang umaga din po sa mga taga Melbourne. Maximum weather daw alas 3 ng hapon. Papunta na sila ng winter sa susunod na buwan. Saka ingat po kayo dyan ha sa mga taga Melbourne, Australia. Ipasa sa uli ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang onboarding fee na binayaran ng ilang TNBS drivers. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza, wala namang kailangang bayaran para mapasama sa operasyon ng transport network companies. Taliwan sa mga ulat na nagbabayad ang mga driver ng 25,000 hanggang 90,000 na para lamang ma-onboard. Hindi rin tumira, no ha? Kaugnay na nito, tiniyak ni Mendoza na mananagot ang lahat ng mga tauhan ng LTFRB na sangkot sa naturang irregularidad. Maaari rin na niyang suspindihin ang operasyon, pagbayarin ang multa o tanggalan ng lisensya. Oras na mapatunayang sabit din sa anomalya ang mismong mga taga-TNC.
3: Definitely, papasoli natin yan. Not to mention the criminal liabilities, no? Para sa bagay na yan.
4: Yes, sir.
3: Kasi baka I'm sure pinapangakuan nila na ma-onboard ka. Ito pa yung style ng iba eh. I-onboard sila 3 months.
4: Mm-mm.
3: After 3 months, tatanggalin nila. Tapos kung gusto mo ma-reconnect, may bayad ka na.
4: Bayad na sus, Mario Joseph. Ano? Grabe, talagang kawawang kawawa itong mga...
3: Biniktima talaga. Biniktima itong mga driver natin.
2: Ay, lupit talaga nitong mga... Di ba, imbis na tulungan, gusto lang naman maghanap buhay, hold upin ka ng harapan, no? Magkano yung tinatanga eh? 25 hanggang 90,000? Mga loko. Pero hindi mangyayari yan kung walang kasabwat na. Magandang umaga naman sa mga Pilipino dyan po sa Rome, Italy. Ay, malamig na rin yan sa Rome. Itinakda na sa June 1 hanggang June 5 ang Brigada Eskwela 2026 bilang paghahanda sa pagpasok ng estudyante para sa school year 2026-2027. Kabilang sa isa sa gawang aktibidad ang paglilinis at pagkukumpuni ng mga paaralan bago sumapit ang pagbubukas ng klase sa June 8. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, mahigpit na ipinagbabawal ang paniningil ng Brigada Eskwela Peace mula sa mga magulang, mga volunteers, o mga partners at mga stakeholders. Binigyan din ni Secretary Angara na hindi maaaring mangolekta ng anumang kontribusyon ng mga guro at iba pang school personnel kaugnay ng Brigada Eskwela Activities. Ayan ha, sa mga nakikinig ng mga magulang, huwag kayong magpapabola pagka meron nagsabi na may babayaran ha, para ho dito sa activities na ito. Ha? Pero pwede ho sigurong ano, kung gusto namang mag-donate voluntarily, ano ha, merienda, in-kinds, ano ha. Pwede, nang sa ganyan, ganahan din naman yung pong mga naglilinis, ano ha. Malapit na mag-summer sa Rome, Italy. Wala pang naitatalang hantavirus sa Pilipinas. Ito ang nilinaw ng Department of Health sa harap ng pinanggagambahang pagkalat ng naturang sakit. Ang hantavirus ay hindi pangkaraniwang na sakit na naipapasa sa pamamagitan ng exposure sa ihi o dumi ng infected na daga. Kabilang po sa sintomas ng sakit ang lagnat, gastrointestinal illness, pulmonya at matinding respiratory distress. Samantala, sinabi naman ng spokesperson ng Department of Health na si Dr. Albert Domingo, negatibo rin sa sintomas ng hantavirus ang 38 Pilipinong tripulante ng isang cruise ship na naka-quarantine ngayon sa Cabo Verde.
0: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Ang meron sa Pilipinas ay hontaviros. Wala tayong hantavirus, meron tayong hontiveros. Ayan, ha? Ay, good morning kay Senator Risa Hontiveros, ha? Mukhang talagang puspusan yung kanyang paghahanda, ha? Para po sa nalalapit na presidential elections. Mukhang talagang sasabak si Senator, ano, ha? Sa pagtakbo bilang presidente. Ayan. Sino kanyang vice president? Ayan, ha? Sen, kamusta na yung inyong mga iniimbestigahang mga fugitive na dayuhan, ha? Oo. Kamusta na ho itong mga inimbestigahan ninyong mga fugitive na nabigyan ng refugee status, ha? At ngayon ay mga big time ng mga negosyante sa bansa.
0: Maganda umaga, Pilipinas!
2: 6 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing nagtitiwala at kontento sila sa serbisyo ng Philippine National Police. Batay sa pinakahuling survey ng Okta Research, isinagawa mula March 10 hanggang 25 kung saan 63% ng mga respondent ang nagsabing nagtitiwala sila sa PNP. 10% naman ang nagsabing medyo hindi sila nagtitiwala, habang 8% ang nagsabing lubos silang walang tiwala sa pambansang pulisya. Sa usapin naman ng performance, 61% ang nagsasabing very satisfied o somewhat satisfied sila sa trabaho ng PNP. 20% ang hindi kontento, 19% naman ang undecided. Sa kabila nito, sinabi ng Okta na mas mababang nakuha ang trust at performance ratings ng PNP ngayon kung ipukumpara sa survey noong Hunyo ng 2025 na umabot sa 71% ang nagtitiwala, 73% ang nasisihan sa performance ng pambansang pulisya.
0: Maganda umaga, Pilipinas!
2: 28 na makalipas ang alas 5 na umaga.
5: Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng...
6: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: Radyo Natin Nationwide!
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
9: MX3. Dito ako, believe.
7: Radyo Natin Nationwide!
6: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: Radyo Natin Nationwide!
10: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
11: Easy Hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa ugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Radyo Natin
9: Nationwide!
10: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
11: Easy Hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa ugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
0: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
13: para sa kalusugan.
14: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
15: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
12: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
15: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
16: Ang prutas ay healthy, di ba? Pero bakit kapag diabetiko ka daw, tama ba? Bawal ka nang magprutas.
17: That's a fake. Ang prutas ay talagang healthy. So hindi naman bawal, ngunit ipinapayo naming mga doktor, pipiliin nila yung prutas na hindi masyadong mataas ang sugar content o fructose content o babawasan nila ang portion nito.
16: Mm-hmm.
17: May mga prutas na hindi mataas ang sugar content na bagay sa diabetiko, ah.
16: Kagaya ng?
17: Avocado ay napakaganda. Ang melon ay napakaganda. Now, if they are taking mga saging or durian, siguro yung mga paisa-isa lamang.
16: Okay.
17: Pero napakahalaga pa rin na bukod sa prutas, hinahaluan ng isang diabetiko ang kanyang pagkain ng mga talbos. Ito ay may mga fiber. Nagsisilbi kasi ito na pangwalis ng mga deposito sa ating katawan. Plus, syempre, yung MX3 na nagtataglay kasi ng alpha, ng beta at gamma nutrients, nakita nila, with their medication, it helps stabilize the blood sugar level. Napakahalaga ring maisip nila na lahat ng bagay na ito ay biyaya sa atin. Whatever they eat, do it for the glory of God. Para naman, may blessing tayo.
12: Ang galing! Pang matagalan!
18: Parang tayo lang, han.
19: Everest Appliances.
12: Babe, ano ever best decision mo in life?
18: Siyempre, building a home with you.
19: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
20: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
21: This is easy.
11: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
22: Maganda umaga, Pilipinas!
2: Boss Freddy Elizalde, good morning, boss. Ay, magandang umaga din kay Mayor Sena Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas. Sa mga suki natin mga justices, ha? Si Justice Energito, si Justice Max De Leon, Justice Raul Villanueva, Justice, kumusta na ho kayo? Na yung pagnabigat, ha? And then kay Ma'am Sally, ha? Mama Sally, nanay po ni Justice Villanueva. Ambassador RMP, good morning. Magandang umaga din po kay Kong Ador Plato. Saka si Atty. Biyong Garing, dyan sa Mindoro. Good morning. Happy birthday muna kay Inspector General Atty. Dodo Dulay ng PNP Internal Affairs Service. Aba, malo, birthday pala ngayon ni Atty. Dodo. Ah. Isa sa mga host natin dito sa ating executive session sa DCR8. Happy birthday, Atty. Dodo Dulay. Inaasahang matutuldo ka ng nagpapatuloy na atensyon sa gitang silangan sa ulat ng US media outlet na Axios. Kinumpirma ng isang source mula sa mediator country na

0: Sa ngayon ay nagpapatuloy ang negosasyon sa pagitan ni U.S. Envoy Steve Witkoff at Jared Kushner kasama ang ilang opisyal ng Iran. Eh sana nga po, nang sa ngayon naman, makabalik na tayo sa normal. Pero ang sabi nga nila, it will take time bago manumbalik ang normal na presyuhan ng langis.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Lahat ng mga pinuno ng mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay personal na dadalo sa summit sa Cebu maliban sa Myanmar. Ayon kay Foreign Affairs Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Xavier Imperial, bagamat hindi makasisipot ang presidente ng nasabing bansa, ang kakatawan dito ay ang permanent secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs at mga senior officials dadaluho sa senior officials meeting. Itong Abril lamang ay nahalal bilang Pangulo ang military leader na si Min Aung Hlaing o Hlaing sa pamamagitan ng parliamentary vote. Gitna ni Imperial, nagkaroon noon ng desisyon ang mga ASEAN leader na ang SOM leader at permanent secretary ng Myanmar ang padadaluhin sa summit dahil nga sa sitwasyon sa naturang bansa. Inaasahan tatalakayin sa summit ang development sa implementasyon ng 5-point consensus na layong mahinto ang karahasan, mabigyan ng agarang humanitarian assistance ang mga mamamayan ng Myanmar. Maraming mga agricultural at manual workers ang nawalan ng trabaho sa buwan ng Marso dahil sa mataas na presyo ng langis, bunsod ang tensyon sa gitang silangan. Matay sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 420,000 ang nawalan ng trabaho sa sektor ng fishing at aquaculture. Ito'y dahil sa napilitan ng mga operator na itengga na lamang ang kanilang fishing vessels bunsod ng mahal na presyo ng langis. Dahilan kaya't marami sa mga manging isda ang nahinto din sa kanilang hanap buhay. Nakitaan din ng malaking pagbaba ang mga nasa domestic at personal wellness services, manufacturing at human health and social work activities, yan din sa finance at insurance activities. O, sa totoo lang, kasi mahal ho magpa-manicure, pedicure eh. Eh kung may nail cutter ka naman, di ba, pili mo pa yung maglilinis ng kuko mo. Nagpasalamat naman ang Philippine National Police sa tiwalang ipinagkaloob ng publiko sa pambansang pulisya. Kasunod ito, lalabas sa resulta ng pinakahuling tugo ng Masa Nationwide Survey ng Octa Research kung saan makikita ang mataas na antas ng tiwala ng publiko sa ating mga pulis. Sa inilabas na pahayag ng ahensya, sumasalamin nila ang positibong resulta ng survey sa kanilang maigting na pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan, maipatupad ang batas at maprotektahan ang bawat komunidad. Tiniyak din ang hanay na patuloy ang kanilang pagiging tapat, makatao at mabilis na magpapatupad ng batas habang pinaiigting ang kampanya laban sa kriminalidad. Nakakuha ang PNP ng 63% trust ratings at 61% satisfaction rating sa unang bahagi ng taong 2026 na siyang pinakahuling survey naman ng Octa Research. Marangkada na ang rollout ng libreng wigas sa mga piling sektor sa Metro Manila sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ayon kay Mayor Francis Zamora, na siyang presidente ng Metro Manila Council, ang mga pamahalang lokal ang magpapasya kung anong sektor ang kanilang pipiliin para sa rice subsidy. Sa lungsod ng San Juan, naabot ng 8,900 senior citizen ang nakatanggap ng libreng bigas na ibinatay sa mga listahan ng bawat barangay. Samantala, mga jeepney driver at miyembro naman ng TODA ang napiling priority sector sa Mandaluyong dahil ayon kay Mayor Menchie Abalos, sila ang unang nakaramdam ng epekto ng oil price shock.
2: All San Juanenos, we have to select anong sector ang sa tingin natin dapat tulungan. At ang naging desisyon ko po ay ibigay ito sa mga senior citizens.
3: Yung jeepney and yung tricycle drivers, alam natin sila yung pinakatinamaan ng itong pagtaas ng gasolina. Kaya talaga sila yung mga priority ko.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Ayan, tamang patuloy ang pagbibigay ng ayuda, alam ba ninyo, tuloy naman ang ligaya. Ayan, tuloy ang ligaya sa ating mga nasa politika. Ayon po sa ating chismosang kapitbahay dyan po sa Cavite, aba, eh tuloy daw ang ligaya na

0: ng mga lokal na mga kongresista. Ah, may instruction na daw kasi ang mga regional bossing ng DPWH na sabihan ang mga DE na entitled ang kanilang mga congressmen sa 5 to 7% SOP. Ba! 5 to 7 SOP. Akala ko ba bawal na ito? Hindi pa talaga sila nadadala. Ha? Hindi pa nga natatapos yung investigation. Bagay, wala naman na kulong eh. Kaya tuloy ang lingaya. Ayan, ha? Mm-mm. So, ang instruction sa mga DE, entitled sila, alam kaya ito ni Secretary Binz, entitled na uli ang mga congressman ng 5 to 7% SOP. Ayun. Ang tanong nung ilang mga kongresista, eh bakit ang kanilang natatanggap na ulat eh, meron namang kumukorner ng 20%. Bah, sabi na tayo muna, 5 to 7% sa amin. Pagkatapos, merong tatanggap ng 20%? Sino naman yung 20% na yun? Wala kayong kadala-dala. Maawa naman kayo sa bayan.
1: Mahiya naman kayo.
0: Mr. President, balik na naman daw sila.
2: Maganda umaga, Pilipinas!
0: NBA Australia, pinalalakas ang ugnayan sa security. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Good morning, Giselle.
3: Good morning, Kuya Angel. Pinalakas ng National Bureau of Investigation at ng Australia yung kooperasyon nila sa pagpapalakas ng seguridad. Nagkaroon ng high-level engagement sa NBI Director Attorney Melvin Matibag at Detective Superintendent Brad Malden kasama yung mga delegado ng Australian Embassy at Australian Federal Police upang lalong palakasin yung bilateral cooperation sa mga kilo enforcement priority ng dalawang nasyon. Kabilang sa talakayan yung counter-terrorism protection of children, women empowerment at pagpapahusay ng cybercrime response capabilities. Kapwa, idiniin ng dalawang panig yung kahalagahan ng intelligence exchange capacity building at tuloy-tuloy na kolaborasyon upang epektibo na matugunan yung umuusbong na security threat sa digital era ngayon. Idiniin ni Matibag na ang malakas na international partnership para sa pagpapahusay ng investigative at enforcement capability ng Pilipinas. Pinagtibay naman ng Australian delegation yung kanilang commitment para suportahan yung mga inisyatibo na magsusulong ng hustisya, seguridad at ng proteksyon para sa mga vulnerabling sektor. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
0: Maraming salamat, Giselle.
2: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Nananakita ba niyong kasukasuan, nagkakarinkel, sumihina na ba ang kalamnan? Epekto ho yan ang ating pagtanda. Ha? Ipinakikilala ang Ultraflex, isang health drink mula sa malubikan ng Ultrabio, backed by Japanese technology. Ang Ultraflex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ang muscles, glucosa green para sa ginawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawian ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraflex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultraflex po hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maganda umaga, Pilipinas!
0: 45 makalipas ang alas 5.
4: Reach number 1
5: na naman
4: sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
6: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
7: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Glencore Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Telebisyon. Sa taglay itong Pyrobin Soxin at Silahalfa-Butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Glencore Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
1: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
1: May budget? So

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas. Kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH.
2: Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas.
3: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Maganda umaga, Pilipinas!
5: 10 minuto na lamang, ACES na ng umaga, ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission ang pansamantalang suspension ng power disconnection sa mga residential at non-residential consumer na hindi makapagbabayad ng electric bills mula Mayo hanggang Hulyo ng 2026. Layon ng nasabing hakbang na pag-aani ng pasanin ng taong bayan sa harap ng krisis at patuloy na pagpapatupad ng national o state of national energy emergency. Sa direktiba ng ERC, papayagan din ang installment payment scheme o hanggang 3 buwan upang mabigyan ng mas flexible na paraan ng pagbabayad ng mga consumer. Takop ng polisiya ang mga kumukonsumo ng hindi lalampas sa 200 kWh kada buwan kung saan maaari ding hatiin sa 3 hulog ang bayarin. Ang bayarin sa distribution utilities na hindi mababayaran agad ay maaaring ipasa sa mga power generators upang maibsan ang financial burden ng mga consumer.
4: Maganda umaga, Pilipinas!
5: Special payout para sa pamimigay ng 5,000 pesos na ayuda sa mga TNBS drivers. Itinakda naman ng DSWD sa Lunes. Detalye mula kay Bal Gonzalez sa RHMI. Bal?
6: Kuya Angel, itinakda na ng Department of Social Welfare and Development ang pagpapatuloy ng pamimigay ng cash aid sa mahigit 150,000 TNBS drivers sa loob ng 5 araw. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian na pagkasunduan ito sa sinagawang pagpupulong kasama ng transport, ang mga transport network companies. Nakatakda ang payout sa Mayo 11 hanggang 15, Mayo 18 hanggang 20 at May 28 kung saan target na maabot ang 100,000 drivers sa unang linggo pa lamang. Kabilang sa mga posibleng venue ay ang Araneta Coliseum, Phil Oil, Eco Oil Center, SMX Convention Center at ang SM Mega Mall Hall Trade. Isinalang-alang din ang SM Mall of Asia Arena bilang karagdagang payout side bagamat maring mangailangan ng ticket para makapasok. Una nang itinigil ng DSWD ang paminigay ng 5,000 peso relief assistance matapos ang kaguluan sa mga payout centers dahil sa mali-maling listahang isinumite ng mga TNCs na tinawag ni Secretary Gatchalian na isang basura. Ako si Bal Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
5: Maraming salamat, Bal. May 6 na mga arestado sa paglabag sa gun ban sa Asian Summit sa Cebu. Detalye mula kay Ednel Paro sa RH52. Ednel, good morning. Ednel?
7: Arestado 6 na katao habang kumpiskado naman 9 na baril sa kasagsagan ng umiiral na gun ban. Kablay na Asian Summit sa Central Visayas. Sa report ng Police Regional Officer din, sa pangunan ni Acting Director, Police Brigadier General Arnold Abad, tatlo sa nakakumpis ng armas ay voluntaryong isinuko. 5 naman ang nasabat sa mga police operation at isa ang nakuha sa mismong bypass operation. Epektibo itong suspension ng permit to carry firearms outside of residence hanggang May 11 sa Kupang Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cebu City at buong probinsya ng Cebu. Narapili naman sa heightened alert ng Central Visayas Police mula kahapon kasabay nitong pag-arangkada ng 48th Leader Summit. Paliban sa pagkaraniwan ng mga krimen, iriyak ni PNP Chief Police General Jose Melen Sinartats Jr. na walang nakikitang pantas siguridad sa pagtitipon. Pinagana pa rin ang cyber patrol units ng PNP upang patuloy na i-monitor hindi lamang ang mga maaring online threat, kundi maging ang mga misinformation sa ASEAN. Ako si Edniel Parruso, Liz Rich, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
5: Salamat, Edniel. Pinahanda na ni Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson ang Chairman's Progress Report hinggil sa Blood Control Scandal at ma-intern over na ito sa Department of Justice at Office of the Ombudsman. Ang kay Lacson, inihanda na nila ang transmittal letter kasama ang mga ebidensya at lahat ng mga dokumentong nakalap ng komite sa kanilang pag-iimbestiga. Sabi ni Lacson, kaya niya inilabas ang Chairman's Progress Report sa pamamagitan ng privilege speech ay para maisa publiko ito at magamit ng mga ahensya ng pamahalaan.
8: Pinaprepare ko na yung transmittal letter to the Office of the Ombudsman para ibigay sa kanila yung lahat, all the pieces of evidence gathered, documentary, testimonial, even the TSNs. Kasi at least now, it is a matter of public record because nailabas ko na via a privilege speech. So, nasa record na yan. Whereas before, kung nakatago yung draft committee report at hindi naman nare-report out, wala. No? I might be violating some rules of the Senate.
5: Benepisyaryo mano ng allocable system sa plant control project si Senator Rodante Mercoleta. Itong inihayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson matapos lumabas ang handwritten list ng yumaong dating Public Works Undersecretary na si Catalina Cabral. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Lacson na may nakalaang humigit kumulang 500 million pesos infrastructure project para kay Mercoleta kahit na 1.5 billion pesos ang original nitong hiningi. Ayon kay Lacson, una niyang narinig ang manoy bukulan sa Commission on Appointments hearing noon para sa kumpirmasyon ni nating Public Works Secretary Manuel Bunuan kung saan si Mercoleta ang chairman ng Public Works Committee. Nilinaw naman ni Lacson na hindi illegal ang paghingi ng allocables, ngunit hindi niya ito nararapat para sa mga mababatas. Sinabi pa ni Senator Lacson, posibleng maging usaping kriminal ito kung mapapatunayang may kinalaman ang mga naturang proyekto sa Ghost Project o Substandard Flood Control Projects. Kasunod nito, sinabi ni Lacson, sisilipin naman ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga liham ng request para sa allocables at palalawakin ang verifikasyon sa flood control projects sa Visayas at Mindanao. Para naman kay Caloocan, si Second District Representative Ege Erice, isang whole of government approach ang multi-billion peso flood control corruption scheme sa koordinasyon ng Ehekutibo, Senado at ng Kamara. Tinuro ni Erice ang Pangulong Bongbong Marcos na nag-aproba sa General Appropriations Act sa ilalim ng Ghost Flood Control Projects ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Erice, mula nang magsimula ang Administrasyong Marcos, lumubo ang Program Appropriations sa GAA o General Appropriations Act kung saan bilyon-bilyong pondong standby fund ang ginagamit upang pondohan ang korupsyon sa pamamagitan ng mga release para sa flood control. Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita, Kuya Angel po, si Angel Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ito, mas epektibong flood control. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan, lalong-lalo na sa mga gilid ng kalbong kagubatan.
4: Maganda umaga, Pilipinas!
5: Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Plato. Ang sabi niya, the truth is not always the same as the majority decision. 2x2, ACS Balita, susunod na. Oras sa buong kapuluan, 57, makalipas ang alas 5 na umaga.
4: Maganda umaga, Pilipinas!
9: RH! Number 1 na naman, ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo, Pilipinas.

Ngayong 2026, walumput pitong taon na po ang kauna-unahang radyo, GZRH. 87, tayo, saan ka man sa mundo, maririnig, mapapanood, makakasama mo. Tayo, iisa, tayo, pili.

0: Bridge number 1.
1: Ano naman?
0: Sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Tiki Tiki, yan ang tatak Tiki Tiki.
4: 4H!
5: MX3, dito ako bilib.
4: 4H!
3: Alaksan Extra, ang kilala mong alaksan, extra galing na, up to 3 times extra.
4: 4H!
3: Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
6: Kauna-unahan sa Pilipinas.
7: NBC
8: Manila Broadcasting Company.
9: DZRH, a proud member of NBC.
10: Member KBP!
11: Oras!
10: Eksakto, impunto! Alas 6 ng umaga.
12: Balitang makatotohanan! Balitang maaasahan! ACS Balita! Walang makakaligtas! Walang makakalampas! Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas, hanggang kaming dalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita! Kasama ang 2x2 tandem, Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent.
10: Araw ngayon ng Thursday, May 7, 2026, sa ulo ng ating ACS Balita! Pagtatanghal ng grupong Beanie sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa US, kinilala ng Senado.
13: Isang Batanggenya na anak ng dating sundalo nanguna sa PMA Class of 2026.
10: Bilang ng walang trabaho, bumaba ng 5% noong Marso.
13: VP Sara, humirit ng privacy. Nakiusap na huwag idamay ang pamilya sa kinakaharap na impeachment case.
10: Lager Franco Mabanta, giniit na inosente sa kasong pangingikil kay dating Speaker Romualdez. Na-set up lang daw siya.
13: At drug-resistant bacteria na natuklasan sa mga palamig o sa malamig. Manila LGU nagkasana ng crackdown.
10: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita.
13: Ito po si Jerry Baja.
10: Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang
12: ACS Balita.
10: Kinilala po ng Senado ang grupong Beanie sa kanilang makasaysayang appearance sa Coachella 2026 bilang unang Filipino group na dumalo sa nasabing Global Music Festival sa California noong Abril. Wala niya si Kapopoy sa unahan, no?
13: Oo, oh, ano? Oh.
10: Si Kapopoy.
13: Miyembro pala siya ng Beanie.
10: Ng Beanie.
13: Kapopoy. Hindi. Sa Senate pala ito.
10: Si Senate Secretary Leandro Mendoza pala yun. Kong Dong Mendoza. Magandang morning. Layunin po ng Senate Resolution Number 370 ni Senator Bam Aquino na bigyang parangal ang grupo sa pagbibigay ng karangalan at inspirasyon sa mga kabataang Pilipino nang ibida ng Beanie ang galing at talento ng mga Pilipino sa Coachella stage ng 2 beses. Personal na tinanggap ng girl group ang kopya ng resolusyon sa Senado at malugod naman silang tinanggap ng mga senador. Samantala, pinuri naman ni Senate Committee on Culture and the Arts Chairperson Loren Legarda ang naturang ayun grupo.
13: Kaya pala siya yung nakikita ko sa picture.
10: Oo.
13: Siya yung nasa picture. Akala ko member din ng Beanie. Oh, sa bagay naman yung picture na nandoon si Kapopoy. Yung ando si Kapopoy. Balik nyo nga yung picture na yun.
10: Yung unang-unang na...
13: Ayan, o. Ayan, o. Oh.
10: Oh, pati naman si, kung ano, si Senator Risa Ontiveros. Si Senator Loren Liga. Oo nga, parang...
13: Parang mga Bini, ano rin.
10: Bini. Sila naman na yung... Bini. Para kay Ligarda, ang pagtatanghal ng Bini ay hindi lang tagumpay para sa original Filipino music at Philippine pop, kundi isang matibay na patunay na may puwang sa pandaigdigang entablado ang pagkamalikhain, pagkakakilanlan at sining ng Pilipino. Kaya magaling naman talaga itong Bini. Gusto ng mga Gen Z yan, ng mga bata.
13: Oh.
10: Magaling mag-perform.
13: Tama yan.
10: Ano yung kanta nila, Jeric? Salamin, salamin. Sumasalamin.
13: Ayun, ako. Tignan mo nga. Naalala na naman ni Mother, si Dr. Jessica Lee. Ayun,
10: Congratulations, Bini!
13: Yan. 6:05 ang ating oras. Isang kadete naman na anak ng isang dating sundalo mula sa Lipa, Batangas. Ang nanguna at tinanghal na class valedictorian sa mga magsisipagtapos sa Philippine Military Academy Talang Dangal class of 2026. Ayan, kumbachero, tingnan mo, isa rin babae.
10: Oo nga, no?
13: Antikas.
10: Tikas!
13: Hahinga! Ayan, ayan, no? Tingnan mo nga.
10: Ano apelido niya?
13: Ito ay si Cadet, Cadet First Class Christine Kai Librada. Natatanggap ng
10: parang
13: President.
10: Ang hirap pa lapitan, baka tamaan ka. No?
13: Parang bibigwasan ka kaagad.
10: Pero maganda. Magandang babae.
13: Isang Batanggenya. Tinan mo na, Batanggenya pa.
10: Sino ano kaya ito? Recto o Libiste?
13: Malalaman natin. Ito ay si Cadet First Class Christine Kai Librada, natatanggap ng Presidential Sabre Award mula kay Pangulong Bongbong Marcos sa nakatakdang graduation ceremony sa May 16 diyan sa PMA. Si Christine ang ikasyam na babaeng nagtapos bilang valedictorian sa kasaysayan ng PMA. Pawang mga babae rin ang nakakuha ng 5 hanggang 8 pwesto sa top 10. Aba, mga kalalakihan. Aba. Mga lalaki dyan sa PMA.
10: Mihina na tayo.
13: Pero inyo, 5 nakuha ng mga babae, ang 5 mula ikawalong pwesto sa top 10 ng hanggang sa ikawalong pwesto sa top 10 ng graduating class.
10: Aba.
13: Sa higit 200 kadete na magsisi pagtapos mula sa Talang Dangal class 2026, 142 ay mga lalaki, 65 ay mga babae. Nasa 79 sa mga ito ang mapupunta sa Philippine Army.
10: Yan.
13: Kabilang itong valedictorian na si Christine Kai Librada. 62 mapupunta sa Air Force at
10: Army pala si Librada.
13: Oo. At 69 naman ang mapupunta sa Philippine Navy.
10: Parang magandang sumali sa Air Force ngayon, kumbachero.
13: Air Force?
10: Kasi ang Air Force ay, di ba, puro mga drone na ngayon ang labanan. Pagalingan sa drone, ang mga ang warfare ngayon.
13: At yun, kaya na nating bumili nun.
10: Oo, kayang-kaya na natin yan. So, yung mga nagmamaneho niyan, hindi nakasakay. Hindi nakasakay. Kung lang yan, remote. Mga kanya, kahit babae o lalaki.
13: Pwede na yan.
10: Pwede na yan, ha?
13: Saka hindi na kailangan masyadong malinaw ang mata dyan. pwede na, nakasalamin ka na. Nakaharap pa lang naman sa computer.
10: Sabagay, yun. Pero ang rango mo ay second lieutenant.
13: O ba, same. Pag
10: salang mo, salang second mo lieutenant ka na kagad eh. Ayun, congratulations! Ano nga ang pangalan ng batch nila?
13: Si ang batch nila, ang tawagin ay Talang Dangal Class 2026.
10: Ayan. Talang Dangal Class of 2026. Congratulations!
13: Congratulations!
10: Samantala, bumaba po sa 5% ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong Marso. Katumbas ito ng 2.5 million na Pilipino na walang trabaho na ayon sa Philippine Statistics Authority ay mas mababa kumpara sa 5.1% noong Pebrero. Pero mas mataas pa rin kumpara sa 3.9% lamang na naitala noong Marso ng nakaraang taon. Ayon kay National Statistician Denise Mapa, bumaba ang unemployment rate dahil lumiit din ang labor force participation o bilang ng mga Pilipinong naghahanap o may trabaho.
13: 6:09 ang ating oras. Masantos siya kabuasan at sa kayo na main. Nagbangon kila. Muling nakabawi ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan 61.30 kada US dollar nitong Miyerkules kahapon. Mas malakas ito kaysa sa 61.55 na naitala noong Martes.
10: Alas 6:10 ng umaga, maayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na! Nakiusap si Vice President Sara Duterte na igalang ang privacy ng kanyang pamilya sa gitna ng nagpapatuloy na usapin sa impeachment. Ayon kay VP Sara, hindi dapat idamay ang kanyang pamilya, lalo't pribadong individual ang mga ito. Gayun ni Duterte, hindi naman sila ang vice-presidente at lalong hindi sila ang sentro ng impeachment proceedings. Tulad niya ng mga asawa at anak ng mga mambabatas, ay may karapatan din ang kanyang pamilya na magkaroon ng privacy gaya ng mga ordinaryong mamamayan. Bagamat unti-unti nang umuusad ang impeachment case, sinabi ni VP Sara na nananatili na siya ay kalmado sa harap ng tumitinding tensyon sa kanyang kaso.
13: Bakit? Eh bakit ba? Sino ba yung mga nakalanggan na dyan?
10: Ay, yung kanyang asawa.
13: Ah, sa asawa, hindi talaga...
10: Parang mahirap iwasan yun, Madam Vice President.
13: Pero kung may mga anak pang idinadama...
10: Pagkaamay, foul na yun.
13: Foul na yun. Pero foul yung yun. Asawa, talagang kasama yun eh.
10: Lalo pa nga, at ang pinag-uusapan dito kung Bachero ay joint account.
13: Joint account. At sal-in. Diba?
10: Sal-in, oo. Saka nakalagay naman sa sal-in talaga yung yung asawa. At nakalagay din yung... yung children below 18 years old, nakasulat din naman dun yun eh. Nakasulat din yun.
13: Pero kung kakalad ka rin ng iba pang miyembro ng pamilya, ay foul talaga yun.
10: Kung sino man yung, halimbawa, yung kanyang mga anak, ay tinutulig siya. Maliliit pa yung mga anak niya.
13: Kaya nga.
10: Di ba? Foul po talaga yun. Pero halimbawa, nabanggit yung asawa niya, nabanggit yung kanyang kapatid, mga official last... din naman ng gobyerno yung mga iyon.
13: Kaya nga eh. Nasa politika rin ng mga
10: sino
13: kapatid.
10: Sino kaya ang nag... mother, what's the context of...
13: Sino bang tinutukoy niya?
10: This story. Meron ba siyang pinatutungkulan? Kasi para sabihin niya to, baka merong nagbabanggit ng ibang pamilya niya. Ulitin natin, kung yung asawa niya ang tinutukoy ni VP Sara, si Attorney Mans Carpio,
13: eh hindi talaga maiiwasan yun. Talaga mababanggit at mababanggit yun.
10: And besides, he can ably defend himself being a lawyer. At marami pa nga siyang abogadong kasama.
13: Kaya nga.
10: Saka, alam nyo, ang hirap sa gobyerno. Ito, lagi namin binabanggit ni Combachero to ha. Bagamat tama si VP Sara dito, bagamat tama siya na yung kanyang pamilya ay privado, kaya lang minsan, at bagamat ayaw natin, kapag ikaw ay opisyal ng gobyerno, o empleyado nga lang ng gobyerno for that matter.
13: Ang tinitingnan ng publiko ron, yung buong
10: yung kabuuan ng pamilya yung mo. Pamilya. 'Di ba? Kaya nga public official, public office
13: is a public trust.
10: Public officials and employees
13: must at all
10: times be accountable to the people.
13: Hindi sinabing kapag tapos na ang
10: trabaho,
13: ang working hours mo, hindi ka na public official.
10: Oo, kasama lagi eh.
13: O pag holiday, hindi ka na public official.
10: Meron pa nga dong sa bahaging iyon ng Article 11, Section 1 ng ating Constitution, lead
13: modest lives.
10: Eh, pagka lead modest life, hindi ikaw lang yun. Kung ikaw lang yun, edi pwede. Kaya lang, pagka lead modest lives,
13: pamilya mo yun.
10: Madadamay talaga eh. Kaya nga, hindi ba nakaladkad yung mga nepo babies? Dahil sa, alimbawa, yung official ng gobyerno, hindi na po si VP Sara pinag-uusapan natin dito. Halimbawa, ang isang opisyal ng gobyerno na sangkot sa flood control scam, eh magnanakaw, mandarambong.
13: Uh-oh.
10: Eh sino ba ang makikinabang doon? Sino ba ang nakikinabang?
13: Kaya ang lahat, tinitingnan, pati asawa, kung ano yung mga suot na rilo, ano yung mga ginagamit na bag, at yung mga anak, kung saan nagpupunta, doon na nga. Kaya nga doon nadadali.
10: Kaya nga, ang lagi naming tanong ni Kumbachir, ba't ba gusto nyo maging opisyal
13: ng gobyerno? Doon tayo. Which brings us
10: to our main topic for today,
13: which is love.
10: What is love?
13: Is there really such a thing? Sabi nga sa isang kasabihang alam natin sa Banyaga, if you can't stand the heat, get out of the kitchen.
10: Di ba? Parang ganun po. No? Kaya yung mga tao na nasa privado, na maayos naman buhay nyo, tapos nakakatulong naman kayo sa kapwa. Halimbawa ay nakakagawa kayo ng mga charity, nakakapag-outreach po kayo, kasama nyo ang inyong mga anak, pamilya, kaibigan, okay na yun. Kung kami tatanong, okay na yun. Kahit na ipagtulakan pa kayo ng mga nagpapakilalang kaibigan, hindi, mas marami kang magagawa. Kapag ikaw ay tumakbo sa gobyerno, malaki ang iyong maitutulong sa ating mga mamaya. Pag ikaw ay tumanggap ng posisyon sa gobyerno, palagay ko mali yun eh. Palagay ko mali yun. Kung ang layunin mo lang talaga tumulong.
13: Kung layunin mo lang tumulong, magagawa mo yan kahit na bilang isang pribadong individual.
10: Pero kung papasok ka sa gobyerno, sabi nga ni Kumbachero kanina, kung ikaw ay magkukusina, at panay ang luto mo at ang ayaw mo palang maulingan, ayaw mo palang mainitan, huwag kang pumasok sa kusina.
13: Lumayas ka.
10: Oo, malis ka dyan. Ayaw mo mainitan, maulingan ang iyong pamilya. Sino mang kakasapi ng iyong pamilya?
13: Ayaw mong inuurirat ang bank account mo, bank account ng pamilya mo, bank account ng asawa mo. Lumayas ka sa gobyerno.
10: Ganun talaga, mga kababayan. Pagka ikaw ay isang opisyal o empleyado ng gobyerno, merong kakaibang accountability
13: at dapat
10: responsibility.
13: At dapat yun eh tanggap at alam ng lahat ng pumapasok sa gobyerno.
10: Kaya nga may out of office eh. Manunumpa ka pa nga eh. Para bagang itatanggi mo ang iyong sarili bilang isang maitungkulin sa pamahalaan.
13: Ngayon,
10: magpapatuloy po tayo.
13: Susunod!
10: Dito po!
13: Aba, totoo ba ete? Totoo ba ere? Yun daw National Unity Party na naunang nagsabing ayaw nila sa impeachment.
10: Ano na ngayon? Ano ngayon?
13: Payag na!
10: Aba?
13: Aba. Nagbago na nga ba ang isip nila?
10: Ano sabihin? Nagbago na ba?
13: Eh, yan po ang ating sasagutin.
10: Sa pagbabalik na
1: ACS Balita.
10: Aji, aya, Mr. Jalomtang, Lakyam Chapchit Hun, 6:17 ng umaga.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
15: Radyo natin
16: nationwide.
17: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
15: Radyo natin nationwide.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay masalaga, Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay masalaga, Max Protectado pa.
18: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
20: ACS.
21: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
22: Ang galing-galing mo.
23: Smart 2.
22: Smart Dishwashing Base ko.
23: Smart 2.
22: Pritong ulam na masebo. Plato, kaldero.
23: Smart.
22: Ang galing for everyday.
21: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
24: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
22: Tanggaling-galing mo.
23: Smart dishwashing paste.
21: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
15: ACS.

0: Bakso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bakso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Ang sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Mga mommies, laundry day nyo na ba? Kunot-noo ka na ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit papahihirapan ng self? Kung sa pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mud, and sebum on cotton, gawa ng ACS ito.
3: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
4: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
5: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi korap!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.

0: Cordero!
1: MX3 Capsule! Dito ako bilim!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jolina Magdangal po for champion! Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Hi! Ito po si Gladys Mabini ng radyo natin nationwide. MX3! Dito ako bilib!
3: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Nationwide!
1: R.H.!
2: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2-4-2!
3: Yung survey na yan ng Tangeray pala, kumbachero. Ay ginawa May 5 to 6. At ito, they found that...
4: May 5 to 6?
3: May 5 to 6.
4: So, nung Martes lang at kahapon yan?
3: Oo.
4: Martes, Miyerkules?
3: Bakit? Ano na ba ngayon?
4: Kabilis nyo namang magkwenta?
3: May 7 28 na ba ngayon?
4: May 7 pa lang, kumbachero.
3: Ba't ba laging na?
4: Lumalampas eh. Parang gustong-gusto mong magbakasyon eh.
3: May 7 ngayon.
4: May 7.
3: So, kamakalawa lang pala ito sinimulan. Martes tsaka Miyerkules lang.
4: Oo.
3: And 90% of the respondents want Vice President to appear before the Senate. Signaling that the firm described as a rare cross-party consensus on the issue. Itong 82%, yung personally attend pala ito, kumbachero.
4: Personally attend pa.
3: Yung 82, personally attend. Yung iba kasi nagsasabi, pwede nang pwede may naman yung harapin yan, may abogado na lang. Sa mga sinurvey, 82% ang nagsabi na VP Sara should personally attend the proceedings.
4: Mm-hmm.
3: Tapos 8% ay nagsabi raw na pwede namang abogado na lang. At merong 7% lang yung nagsabing wag nang hindi na dapat humarap diyan si VP Sara.
4: Pero hindi naman ibig sabihin to, kalaruhin natin ha, hindi naman ibig sabihin na gusto nung mga na-survey na ito na humarap si VP Sara na guilty siya.
3: Ah, hindi. Wala sa usapan yon. Basta't ang gusto.
4: Ako, baka nga iniisip prebe, Madam Vice President, pumuntahan mo yan. Nang mapahiya yung mga
3: patunayan mong mali lahat yan.
4: Baka nga ganun pa iniisip ng 82% na yun eh. Ipahiya mo sila.
3: Ayan.
4: Puro sila mga sinungaling.
3: Ayan.
4: Puro sila mga...
3: Plastic! Mataga ganun.
4: Mawalang ya sila.
3: Di ba?
4: Mga inventor sila.
3: Aba.
4: Sinanet sila.
3: Nanet inventor.
4: Ade, pagka, kumbaga, harapin mo na po sila, Madam Vice President, para...
3: matapos na.
4: Sumabog sa mukha nila mga pinagsasabi nila at nang matapos na. Panggigipit nila sa iyo. Baka ganun naman yung iniisip na iba.
3: Kaya nga.
4: Iniisip ko lang naman yun. Naisip, pero wala namang ganun tanong.
3: Wala, hindi kasama yun. Basta ang tanong lang kung gusto nilang humarap ang Vice Presidente sa impeachment.
4: Ayun. Para sa 6:27 na po na umaga, tuloy ang ACS Balita. Maupay ang aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na! Nanindigan ang vlogger at founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta na inosente siya at nasa etap lamang sa ginawang entrapment operation kaugnay ng umanay pangingikil nila ay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Mabanta, walang katotohanan.
3: Hindi sinabi
4: si Tony Calvento yun. Ayon kay Mabanta, walang katotohanan ang sinasabing pangingikil nila ng 350 million pesos kay Romualdez at kaya nila itong patunayan.
3: Ayan,
4: giit ni Mabanta, ginawa lamang ito upang patahimikin sila ni Romualdez at pigilan ang paglalantad nila ng mga katiwalian noong speaker pa ito.
5: Mm-mm. We're innocent, it's not true.
6: Say how innocent.
5: Completely.
6: Sir, bakit tingin niyo po ay you were arrested if you are innocent naman po?
5: You talked to my lawyer.
6: Sir, it's not true.
5: I haven't seen it, I don't have my phone. Ito, pababa.
6: It's
5: not true, definitely not true.
3: So kinumpis ka na ba yung telepono niya?
4: Mukhang
3: nakumpis ka na siguro.
4: Baka.
3: Eh merong ano eh, merong
4: Palang video no,
3: meron
4: yung conversation.
3: Conversation.
4: Oo.
3: Merong may recording.
4: May instruction eh. Totoo kaya yun? Hindi ba invento lang ni Nanit yun?
3: Ewan ko nga. Mukhang positive.
4: May instruction. Parang ang kausap niya, yung NBI, ano? NBI, yung
3: kwan? Yung ano, yung tatanggap. Yung magbibigay.
4: Yung magbibigay. Tapos, supposedly, ang kausap, ito, magaling mag-English eh.
3: Kaya nga.
4: Baka itong nakalagay dun sa screen ay Franco Mabanta. Siya yung
3: siya,
4: kausap.
3: Siya.
4: Tapos, nag-uusap sila. Meron ba tayo nun? Mother, do you have that recording?
3: And can we, put that on air?
4: Put that on air? It's a property of the NBI, so I actually...
3: Really? Really?
4: That's a public property already.
3: But why?
4: I don't know. Ano, kanyan eh. Ang NBI na naglabas niyan eh. Di ba?
3: Hindi yata inilabas ang NBI, kumbatsero.
4: Ay, hindi ba?
3: Mukhang, ano... And then, hindi nila exclude. Meron na, meron kami.
4: Meron daw.
3: Gusto mo ba? Gusto mo ba?
4: Ako nga eh. Binura ko nga yung call. hindi, NBI, nakalagay NBI property.
3: Mm-hmm.
4: Source, NBI. Di, baka meron tayong malinis
3: sige,
4: na
3: sige, gano. Mamaya.
4: Para lang natin. May perspective yung tamang konteksto tayo dun sa pinag-uusapan natin. Ano? Mm-hmm. Kasi, tama din naman pakinggan itong si Franco Mabanta.
3: Oo.
4: Na sinasabi niya sinet up lang sila.
3: Sinet up lang daw siya.
4: Kasi isipin mo, doon kasi sa conversation para bagang inuutos pa niya kung kanino ibibigay, saan dadalhin, sinong ayan.
3: Oo.
4: Baka mahuli tayo ng GMA diyan. GMA din yari.
3: GMA hindi man GMA.
0: Malapit na kami sa.
3: Oo, ayan malapit na raw. Malapit na raw. Teka. Tayo natin dito, malapit na raw.
4: Malapit na pala. So, yun po, mayroong mga kung po kasi may mga na-document. Ano to? Kaya sila nakita-kita doon. At yung report nga ni John Consulta, John, parang John.
3: Yan,
4: John Consulta, mayroon pang paglilipatan na maleta eh.
3: Kaya nga eh.
4: Kaya na, bibilib ka din naman sa NBI kung NBI ang nag-prepare nung budol money. By the way, yung pera po ay hindi po totoong pera yan. Ha? Hindi lahat ay totoong pera.
3: Hindi, totoo na.
4: Ang NBI ang nag-impake nun.
3: Huwag kayong mag-iisip na yung perang yun eh galing din kay
4: Speaker
3: Martin at kinuha lang sa basement. lokohan na lang yun. Pero itong pinaparinig ko sa inyong may video, pero binibidyohan yung telepono. Binibidyohan yung telepono, nakalagay doon sa telepono, Franco Mabanta yung kausap. Na nakailaw ng puti yung speaker. So, ibig sabihin, naka-speaker phone siya.
4: Phone.
3: Ayan.
0: Ano naman yun, sir? Tao mo naman yun. Paano namin siya,
3: Ayan, yung mga
4: conversation
3: yan.
4: Hello, Garci.
3: Mother, meron ba tayo nito? Mother?
4: Garci. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taber.
3: Ito po si Jerry Ba.
2: Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
4: Ay, dun po sa mga taga Barangay 183 Pasay City. Saan ba yung Barangay 183 Pasay City? Ayan,
3: Saan ba yan? Malapit ba yan doon sa pinupuntahan lagi ni Jen Sobarjaga?
4: Ay, malamang. Sa Pasadena. Baka taga Pasadena yan. Kung nakikinig po kayo sa DZRH, lakasan nyo na po ang volume para po matawag nyo ang pansin ng ating pong malakas sa team sa pangunguna po ni Sherwin Alfaro. Ayan. Alam nyo naman kami, sa gitna ng kaligaligan ng krisis, namimigay ng kwarta.
2: Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Ito na!
4: Ang ating word of the day ay not friends.
3: Ba? Not friends ngayon, ha?
4: Eh, kanta yan eh. That's are not friends are for.
3: what yun? teka, not friends.
4: Not friends. Hindi magkaibigan.
3: Saan magaling yun? Saan magaling yun?
4: Marcos. Franco Mabanta, not friends. Palace points twist, Duterte ties.
3: Ayun. Hindi, so lahat ngayon,
4: wala nang may kaibigan kay Franco Mabanta, lahat itinatakwil siya.
3: Lahat ngayon ay itinatakwil si Mabanta.
4: Hindi ko yung kaibigan.
3: Hindi. Ha? Hindi ko kilala yan.
4: Hindi ko kilala. Alam nyo, mga kababayan, ito naman hindi naman siguro kayo iba sa amin ni Kumbachero. Mm-hmm. Ganyan talaga buhay.
3: Buhay, oh.
4: Ganyan yan. Talaga buhay. When you laugh, the world laughs with you. But when you cry alone.
3: Ayan.
4: Ganun talaga. Kaya nararamdaman siguro ni Franco Mabanta ngayon na parang siya may ketong.
3: Yan ay reality in life.
4: Reality in life. Totoo na kapag yan. Ikaw ay nasa kasikatan mo.
3: Pero ano ba reality? Ang reality, ang katotohanan ho dyan, dating magkakilala yan.
4: Magkakasila. Si BBM.
3: Dating.
4: Kilala sigurado niyan. Si BP Sara.
3: Maring hindi personal na kakilala, pero dating... sumusuporta kay BBM at kay VP Sara.
4: At kay Presidente Duterte for that matter.
3: Ngayon, nakakita ng opportunity itong si Franco. Ayan, dahil ang mabenta ngayon, basta't babanat, bibirahin mo yung administrasyon, popular ka, ayun ang ginagawa ngayon.
4: May ganansya ka pa. Di ba ganun talaga? Kami nga ni Kumbachero dito Kaya nyo lang kami pinapansin dahil mga gwapo kami.
3: Di ba?
4: Mga sikat kami.
3: Kakailan niyo pa ba 'yan?
4: Ay, kwentuhan lang natin 'to. Lokohan lang natin 'to. Ibig sabihin, ganun talaga. Sabi nga ni Matt Monroe, "Mother, si Matt Monroe ba o si Frank Sinatra 'yung in my heyday." 'Di ba? Yung mga chicks daw, lapitan ng lapit na sa kanya. Ang dami-daming mga kaibigan niya. Pero nung siya'y nalaos na. Ay, wala na pumapansin.
3: Wala na. Ganun talaga ang buhay. At ganyan ang ang nararanasan ngayon nitong si Franco. Anong kaso sa kanya?
4: Robbery with extortion.
3: Extortion. Robbery by extortion. Ako po. E ano bang
4: dependente yan?
3: Hindi naman.
4: Di ba?
3: Ito raw pala extortion is punishable by life imprisonment.
4: Naku po. Grabe pala yan.
3: Hindi pala. Wala palang life.

0: for less serious cases.
1: Oh, ito, malaki yan.
0: Up to reclusion temporal,
1: 12.
0: Engineer Tony Nanggel.
1: Engineer Tony Nanggel.
0: 12 to 20 years for more serious or aggravated cases.
1: Yun, yun pala yun.
0: Eh dito, mukhang dito babagsak ito eh.
1: Baka nga. Baka
0: 12 to 20 years. Eh sino pa nga ba naman ang didikit dyan? Yeah, kapag talaga. Baka madamay ka.
1: Eh yun ang problema. Siguro diba? Ang didikit sa kanya, yung warden.
0: Repax, hindi ka dito.
1: At saka naalala ko, Mother, UL, meron pang isang binabanggit sa report na NBI, yung pinaka-top anchor ng PGMN, si CJ Hero, yung babaeng maganda.
0: CJ Hero.
1: Miss Global Philippines pa dati. Pero magaling siya, pinapanood ko, magaling talaga siyang, mag-anchor, mag-vlog. Eh, apparently, yung video na ipinapanakot ni Mabanta, doon kay speaker, di umano, ang pinaka-anchor nung o host nung kano yon ay si CJ Hero who is a pioneering anchor ng PGMN. O kaya mukhang isasama siya sa kaso. Eh nga hinahanap mo ng mga matatalimang mata na netizen, nag-deactivate na daw itong si CJ Hero. Si CJ Hero. Dati rin po siyang news anchor, no? Kaya eh, pero ako naman, wala naman siya doon sa actual eh. Bakit mo naman, halimbawa, kung siya yung nag-video nun, kung siya yung gumagawa ng report tungkol sa isang istorya, may mga ganun eh, di ba? Kung host ka, ikaw yung host.
0: Tapos ginamit lang yung
1: ginamit
0: video
1: yung
0: niya.
1: Yung video mo, eh, bakit naman
0: hindi nangangahulog ang kasama na siya kaagad sa extortion.
1: Oo, eh, kaya medyo, kung mag-iimbestiga ang NBI, sana ay maging parehas naman dito. Baka may mga tao naman na wala namang kinalaman dyan, eh bigla pong madadama.
0: Ito, na-picturean si NBI Director Melvin Chicago Matibag.
1: Patingin niya.
0: Ayan yung picture, Tignan mo yung picture kung paano.
1: Nakatingin sila lahat kay Melvin. Sabi
0: kung paano tingnan ni Director Melvin si Franco Mabanta. Ayan, tinan mo kung paano ang pagkaka...
1: Matindi ng pagkakatingin. Talagang...
0: Parang team bagang eh. Ano?
1: Gusto siguro sabihin ni director. Balita ko may isa pang director dito ah. Kasi isa daw sa nahuli, director ng kumpanya. May director dito ah.
0: Ina mo nga naman.
1: Ayan, director, magandang morning. Pagkagising ka na ha. Tawagan mo kami. Oras po natin, Achi, Ahya. Mr. Jalamtang, lakyam si Chapun. 6:40 na ng umaga.
2: Balitang makatotohanan, balitang maaasahan.
3: ACS Balita.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent.
4: Radyo Natin. Nationwide.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Radyo Natin.
3: Nationwide.
6: MX3. Dito ako bilib.
7: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Radyo Natin. Nationwide.
8: Si Mommy at si Washing Machine bilib sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi.
10: Hello, Mommy.
9: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na lumit mancha. Easy ang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
4: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
4: unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa.
9: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified.

0: Bakso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bakso, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: isulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang, may White Rose Papaya. May papaya, plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus, shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang. Sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na, sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
4: Radyo Natin
5: Nationwide!
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.

0: Nationwide!
1: RH!
2: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. Dos por dos!
3: Sa ulat ng US media outlet na Axios, kinumpirma ng isang source mula sa mediator country na Pakistan na malapit ng selyuhan ng US at Iran ang isang pahinang memorandum para sa pagtatapos ng gulo sa Gulf region.
4: May 48 oras ang Iran para tumugon sa key points ng binabalangkas na kasunduan. Kabilang po ang pag-commit ng Tehran sa moratorium sa nuclear enrichment, pag-alis ng sanctions ng US, pag-release ng $1 billion na frozen Iranian funds, at pag-lift ng mga restriction ng dalawang bansa sa Strait of Hormuz.
3: Ang report na ito ay nagdulot kaagad ng positibong reaksyon. Nagdulot ng pagbaba ng global oil prices, kabilang ang benchmark Brent crude na bumagsak ng mahigit sa 8%.
4: Aba.
3: Maging ang global share prices ay tumaas habang bumagsak ang bond yields dahil sa inaasahang pagtatapos ng digmaan.
5: Isyu ng bayan, katotohanan, dos por dos.

0: Hi, hi, hi. Maganda morning. Take a little walk to the edge. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna.
1: Ito po si Jerry Baha.
0: Uli pong sumasa inyo ang Dos for Dos sa umagang ito ng Friday! Yoo-hoo! Kumusta po kayo? Magandang balita itong pambungad
1: talaga
0: natin, ha?
1: Oh,
0: kung bumagsak ng 8% ang presyo ng langis, ayon sa benchmark Brent crude na iniulat po natin ngayon, aba, edi baka makahabol pa ito kung bachero sa Martes.
1: Sa Martes, talaga.
0: Kasi nakasa good third day yan pa lang ng trading ngayon, eh.
1: Oh, ito pa lang banner story ng pahayagang Philippine Star na US-Iran nearing deal to end war. Aba, eh, talagang gaganda na kagad ang araw mo.
0: Talaga.
1: Kung nabasa mo.
0: Yan po yung
1: good news yan.
0: Naghahanap tayo ng mga magagandang balita. Sana lang kumbatsyero itong balita na ito na inilabas na isang US media outlet, magkatawang kasunduan talaga.
1: Totoo yan.
0: Alam mo naman, eh, matindi ang laro ng dalawang kampo na yan, eh.
1: Talaga. Oh.
0: Pag nagsalita si Donald Trump, magugulat ka. As in, very very firm siya, very specific siya and categorical. Pero mayamay, magbibigay na statement yung Iran. Na firm, pero kakontra naman nung sinasabi ni Donald Trump. Kaya until and unless makakita po tayo ng isang signed document siguro at talagang physically, umalis na yung mga blockade dyan sa
1: Strait
0: of Hormuz at nakakabalik na sa normal yung paglalayag ng mga bapor na may karga-kargan langis, parang kwento pa lang ito, no? Parang kwento pa lang ito, pero
1: kwento pa lang, pero
0: may
1: positive effect na kagad, eh.
0: Yan.
1: Sana nga magtuloy-tuloy na.
0: Napakalaking bagay din po na sa gitna po ng krisis na ito, ang gobyerno talaga ay huwag nang magdili-dali sa paggastos. Especially sa infrastructure. Alam mo kung bachero, meron akong kausap na, alam mo naman mga kausap ko ka ngayon, mga big time na mga negosyante.
1: Big time. Ayusin natin yun.
0: Kausap ko. Ang sinasabi nila kung bachero, sa bawat piso, na gastusin ng gobyerno, ang epekto nun sa ekonomiya ay 5 piso.
1: Oh, tingnan mo na yun. So parang may times 5 siya.
0: Times 5 kaagad, kumbachero.
1: Sa epekto niya.
0: Sa epekto nun. Kaya talagang ang gobyerno ang promotor ng pagpapaandar ng ekonomiya.
1: Yung government spending. Kaya di ba nung huling makausap natin si Secretary Vince Dizon, yan ang itinanong natin dahil ang daming government projects ang naaantala ngayon dahil dun pa rin sa issue ng flood control. Pero ang sabi ni Secretary, lumalabas na. Unti-unti nang lumalabas at tuloy-tuloy na daw yan, yung paglalabas ng pondo ng gobyerno na yan. Kumusta ba ang DBM Secretary natin ngayon?
0: Oo nga, baka Secretary...
1: Si DBM Secretary Butch Abad.
0: Secretary Butch Abad, magandang... Hindi na.
1: Naalala pa rin natin si Secretary Butch Abad.
0: Secretary Amy Bongkodin.
1: Hindi na rin siya.
0: Parang wala na yata si Secretary Amy Bongkodin. Secretary Ben Jokno.
1: Ayan. Pwede pa. Si Secretary, andyan pa yan, si Secretary Ben Jokno.
0: Malapit-lapit. Kailangan yung mga taga-DBM, lalo pa ngayon, ang sinasabi po ni VP Sara, wala nang pera, gobyerno!
1: Hindi natin tama raman din na maging maingat sa paglalabas ng pera ng gobyerno sa harap nitong pangyayari. Pero yung maingat ka, pero with dispatch, lalo na tayo'y nasa krisis ngayon. Pwede naman yun, eh. Maging maingat, dami nyo naman tao dyan, maingat, busisiing mabuti. Lahat ng requirements, kunin, hingin, bago maglabas ng pondo. Andali naman nun.
0: Walang problema yan.
2: R-H!

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
6: Hi, ito po si DJ Fatima ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Hello, anak.
9: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
8: Ganyan ang Pinoy.
10: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: isang kakaiba at nakakabilib na Thursday morning sa ating lahat. Nakamamangha ang isang kakaibang klase ng robot sa China dahil sa kakayahan nitong maglaro ng badminton. Nakapag-imbento ang isang Chinese company ng isang robot na kayang maglaro ng badminton at nagawa rin nitong makakuha ng Guinness World Record title. Na-develop ng Zhejiang Shenzhen Kaidong Technology Company ang naturang robot na nakikipagtunggali sa ilang top badminton players sa China. Tagumpay na naibalik ng robot ang nasa 1,452 na consecutive hits kung saan nakuha nito ang Guinness World Record title na most consecutive badminton counter hits with a mobile robot. Hindi lamang mabilis ang robot kundi sobrang eksakto rin ang timing at galaw nito. Ito'y dahil sa mga vision at motion control system na kayang mag-react sa millisecond. Ibig sabihin, mabilis itong nakakakita at nakakapredict kung papaano papapabalikin ang bola sa tamang direksyon at lakas. Samantala, hindi man pare-pareho ang palo ng kalaban, pero kaya ng robot na i-adjust ang lakas at anggulo ng tira depende sa bilis at trajectory ng shuttlecock. At yan ang ating kakaiba at nakakabilib na kwento ngayong Thursday para sa radyo natin nationwide. Ito po si DJ Claire, MX3, Dito Ako Believe. Magandang morning!
1: Radyo natin Nationwide!
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
2: Hindi, sis! Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
7: Smart to you!
6: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
7: Smart!
6: Tanggaling for every day.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
6: Tanggaling-galing mo,
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
10: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20. Helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
4: Simply G. Simpleng ganda.

0: bilib.
1: Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
4: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
3: Crop Giant?
4: Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono.
3: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
4: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
5: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Life is a big celebration. Ako si Lucette De La Rosa, Corporate Event Organizer and Event Host. I am glad I have MX3 Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MX3 Capsule. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
9: Wow! Amoy yayamanin!
10: Pati buhok mo, may pabango?
9: Hindi, sis!
10: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
9: Simply G, simpleng ganda.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
11: Reaching more Filipinos than any other network. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the K-

0: sa balita.
1: Di ka na maiiwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari.
0: Saan mang bahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita. Lahat kuha, lahat hagib. Mga balita, komentaryo, iisang programang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan, Angelo Palmones. Radyo Natin Nationwide.
2: Webes na tayo ngayon, ikapito ng Mayo 2026. Sa ulo ng ating mga balita, U.S. at Iran malapit ang magkaroon ng kasunduan para wakasan ang digmaan. Senado, nagkasala ang imbestigasyon sa pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang agricultural products. Bilang naman tambay, bumaba daw ng 5% nitong Marso. Social media personality na inaresto ng NBI, itinanggi ang aligasyon ng pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Entrapment operation, tinawag nitong set-up. Taasahod para sa mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula, epektibo na sa May 20. Batanggenyang anak ng dating sundalo, top-notcher valedictorian ng PMA Class of 2026. Drug-resistant bacteria natuklasan sa mga palamig sa Tondo, Maynila. LGU nagkasa ng crackdown.
0: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
2: Sa detalye ng ating mga balita, iniulat ng isang U.S. media outlet na posibleng papalapit na ang kasunduan sa pagitan ng U.S. at Iran. Batay sa report, isang pahinang memorandum ang binubuo ng White House matapos ipahinto ni U.S. President Donald Trump ang Project Freedom o ang naval mission na naglalayong muling buksan ang Strait of Hormuz. Kabilang sa posibleng kasunduan ang moratorium ng Iran sa nuclear enrichment kapalit ng pag-aalis ng sanction ng Amerika at ang paglalabas ng bilyon dolyar na frozen Iranian funds. Kasama rin sa pinag-uusapan ang pagluluwag ng restriction sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Una nang sinabi ni Trump na may great progress sa negosasyon kaya't pansamantalang itinigil ang operasyon ng U.S. mission sa rehiyon. Nasa Cebu ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa ika-48 ASEAN Summit and related meetings na gaganapin ngayong araw, Mayo 7 hanggang bukas yan, May 8. Bandang alas 9 kagabi nang makarating sa Cebu ang Pangulo matapos dumalo sa 6 na scheduled events sa Metro Manila. Bago kay Pangulong BBM, una nang dumating ang Permanent Secretary ng Ministry of Foreign Affairs ng Myanmar na si Hau Khan Sum kahapon na umaga. Sinundan naman ito ni Sultan Haji Hassanal Bolkiah ng Brunei bandang alas 6:30 kagabi. Ang ASEAN Summit ay sentro sa talakayan hinggil sa epekto ng kaguluhan sa Middle East, gayon din ang food at energy security at kapakanan ng mga migrant workers. Lahat ng mga pinuno ng mga bansang miyembro ng ASEAN, personal na dadalo sa summit sa Cebu maliban sa Myanmar. Ay kay Foreign Affairs Secretary o Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Xavier Imperial. Pagamat hindi makasisipot ang presidente ng nasabing bansa, ang kakatawan naman dito ay ang Permanent Secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs at mga senior officials sa leaders meeting. Nitong Abril lamang, nahalal bilang Pangulo ang military leader na si Min Aung Hlaing o Laing na sa pamamagitan ng parliamentary vote. Gayet Imperial, nagkaroon noon ng desisyon ang ASEAN leaders na ang permanent secretary ng Myanmar ang padadaluhin sa summit dahil sa sitwasyon sa kanilang bansa. Inaasahan tatalakayin din sa summit ang development sa implementasyon ng 5-point consensus na naglalayong mahinto ng karasan, mabigyan ng agarang humanitarian assistance ang mga mamamayan ng Myanmar. Pangungunahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagtalakay sa nagpapatuloy na krisis sa Middle East sa ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Ayon sa Pangulo, pag-uusapan sa naturang summit ang mahakbang para matiyak ang stable na supply ng enerhiya at kung paano mapapabilis pa ang energy diversification para mabawasan naman ang vulnerability ng rehiyon sa external shocks. Gayet ang Pangulo, ang nararanasang krisis ay hudyata na kailangan ng mas maiting na koordinasyon para maprotektahan ang seguridad sa pagkain, gayon din sa enerhiya. At syempre, ang mga mamamayan na nasa ibang bansa. Pagbibigay din ng Pangulong BBM, mahalaga ring tutukan sa summit ang kaligtasan ng milyong-milyong overseas sa Southeast Asian nations na may malaking kontribusyon hindi lamang sa komunidad kundi maging sa ating ekonomiya. Provincial Government ng Cebu nagpatupad na ng skeletal workforce simula May 6 hanggang 8 po ito. Kaugnay ng idineklarang special non-working days para sa 48th ASEAN Summit. Detalye ng balita mula sa 103.9 radyo natin pinamungunahan mula kay Rizel Angel Ferraz. May buntag, Rizel.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Magpapatupad ng skeletal workforce ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu sa ilang mahalagang tanggapan kahit suspendedo ang trabaho mula Mayo 6 hanggang Mayo 8, kaugnay ng idineklarang special non-working days para sa ika-48 ASEAN Summit. Sa inilabas na memorandum nitong Miyerkules, Mayo 6, sinabi ni Provincial Administrator Joseph Ace Durano na kinakailangan magpatuloy ang operasyon kahit limitado ang tauhan ng mga tanggapan tulad ng Tourism Office, Provincial General Services Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Engineering Office, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Health Office, at Provincial Governor's Office. Ang suspension ng trabaho ay alinsunod sa Proclamation No. 1239, Series of 2026, na nagdideklara ng Miyerkules sa Mayo 6, Huaybes, Mayo City, at Biyernes, Mayo 8 bilang special non-working days sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City at sa munisipalidad ng Cordova. Dagdag pa sa memorandum, magpapatuloy pa rin ang mga naunang naka-eschedule na aktibidad gaya ng strategic planning, mga training at workshop. Yan ang balita sa mga oras na ito mula dito sa DYWR 103.9, Radyo Natin Pinamungan Cebu. Ako si Razel Angel Davin Ferraz, nag-uulat para sa Radyo Natin Nationwide.
2: Maraming salamat, Rizel. Samantala, iimbestigahan ng Senado ang patuloy na pagsirit ng presyo ng bigas at iba pang produktong pang-agrikultura. Ayon kay Senator Sherwin Gatcharyan, chairperson ng Senate Committee on Ways and Means, kailangang silipin ang posibleng pagsasamantala sa presyuhan ng mga pangunahing bilihin. Iginit ni Gatcharyan, walang nakikitang dahilan para magkaroon ng biglang pagtaas sa presyo ng bigas. Dahil Hulyo pa o sa mismong panahon ng anihan, inaasahang mararamdaman ang epekto ng price hike sa abono o fertilizer. Hinala naman ng senador may ilang manlalaro sa merkado ang sinasamantalang sitwasyon kahit paulit-ulit na tumataas ang halaga ng mga bilihin.
4: Ibig sabihin yung mga rice traders, sila naman ngayon ang nagpapataas ng presyo. Dahil mga importers, mga cartel, importers, at ginagamit nila itong sitwasyon para may dahilan na pataasin ang presyo ng bigas. Ngayon, pag tumaas ang presyo ng bigas, direct impact yan sa sigura ng tao bayan. Lalo na yung mga tao natin buong control. So, ang next, iibisigahan namin yung presyo ng bigas.
2: Mayor Lenny Robredo hindi na pumatol sa isyu ng pangungopya daw ng Naga is the Heart sa tourism branding logo ng Davao City. Detalye ng balita mula kay Mape Mariscal mula sa 89.5 Radyo Natin Naga. Diyos marahay na aga, Mape.
5: Diyos marahay na aga. Tumanggi nang magbigay pa ng karagdagang komento si Naga City Mayor Lenny Robredo kaugnay ng kumakalat na aligasyon sa social media tungkol sa bagong tourism branding ng lungsod na Naga is the Heart. Ang nasabing aligasyon ay mula sa post ng netizen na si Sammy Del Rios. Sa kanyang post, pinagkumpara nito ang logo ng Naga is the Heart sa tourism branding ng Davao City na Davao Life is Here na may implikasyon. Kinupyo umano ng Naga ang konsepto ng Davao. Sa pahayag ni Mayor Robredo, sinabi niyang hindi na dapat pag-aksiyahan pa ng oras ang nasabing issue. Anya, politika lamang ang motibo sa likod ng pagpapakalad nito. Nilinaw din ng alkalde ang dalawang bagay. Una, wala siya sa likod ng pagbuo ng konsepto na bagong tourism logo. Pangalawa, walang anumang pundo mula sa pamalang panglusod ang ginamit para sa pagdidisenyo nito. Sa halip na patulan ang isyo, nagpaabot ng pasasalamat si Mayor Robredo sa mga individual at sektor na patuloy na tumutulong at sumusuporta sa mga programa ng lungsod, lalo na sa pagpapalakas ng lokal na turismo. Ang Naga is the Heart ay ang official na tourism branding ng Naga City na naglalayong itaguyod ang lungsod bilang sentro ng kultura, edukasyon at pilgrimage sa rehiyong Bicol. At yan po ang balita sa oras na ito mula dito sa 89.5 Radyo Natin Naga. Ako po si Ma Perigori Mariscal, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
2: Mabalos, Ma Pe, maraming salamat. Samantala, muli nga po natin pinaparating ang imbitasyon ng PAGCOR o ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ipadala ng mga entries ha, para sa 2026 PAGCOR Photography Contest. Ang tema ngayon taon, Kids at Play. Naglalayon itong ipakita ang mga sibling tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na natutunan nila sa simpleng paglalaro. Ayon kay PAGCOR Chairman at Chief Executive Altenco, ang contest ay open para sa lahat ng mga Pinoy photographers, amateur man o professional, basta 16 years old pataas. Sabi ni Chairman Tenco, sa paglalaro nagsisimulang pangarap, sa paglalaro nahuhubog ang kanilang kinabukasan. Pwede magpadala ng entries sa tatlong kategorya, conventional, mobile at drone categories. Yung conventional, yun yung gumagamit ng mga traditional na mga camera, mga single lens, mirrorless, compact, basta yung mga camera. Ang mananalo dyan, walong winner sa conventional category, tatanggap ng tig 100,000 pesos plus trophy. Doon naman sa mobile at drone categories, tigwa 8 din ang pipiliin. Ang bawat mananalo naman ay tatanggap ng 50,000 pesos plus trophy. Deadline ng submission ng entries ay June 30, 2026. At ang mga pwedeng sumali, 16 years old pataas. Ang mga entries ay ipadala nyo sa PAGCOR Photography Contest 2026. www.pagcor.ph/photocon2026.
0: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
2: 21 makalipas ang alas 7.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
7: Radyo Natin
8: Nationwide!
9: Simply G, simpleng ganda.
10: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
7: Radyo Natin Nationwide!
9: Wow! Amoy yayamanin!
10: Pati buho mo, may pabango?
9: Hindi, sis. Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buho, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
11: Simply G, simpleng ganda.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
19: you need toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect ako pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protect ako pa.
18: Max Alaga, Max Protect. sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
17: Wow! Amoy yayamanin!
20: Pati buhok mo may pabango?
21: Hindi, sis.
22: Sunflame G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
11: Simply G, simpleng ganda.
16: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
23: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
16: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
23: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
16: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.

0: Cup sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa peak power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ASEAN ISO Certified World Class Quality.
3: ACS! At kung nagustuhan nyo ang napakinggan yung kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog... yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.
4: Wow! Amoy yayamanin!
1: Pati buhok mo, may pabango?
4: Hindi, sis!
1: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan.
4: Malambot na ang buhok, buong araw pang bango
1: with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Wow! Amoy yayamanin!
1: Pati buhok mo, may pabango?
4: Hindi, sis!
1: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan.
4: Malambot na ang buhok, buong araw pang bango
1: with regular use.
4: Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong! Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Radio Natty Nationwide.
1: Sabang 28 ng oras sa buong kapuluan. May good news. May good news si Joyjun Balarete ako live mula po sa Washington. Good morning, Joyjun.
2: Magandang umaga, Kuya Angel, mga kababayan. Bumagsak ang presyo ng langis at pabilis na tumaas ang stock market matapos lumabas ang mga ulat na malapit nang magkaroon ng kasunduan ang Estados Unidos at ang bansang Iran na muling magbubukas sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, Kuya Angel, nagtalako ng record highs ang S&P 500, tumaas po ng 1.5% at ang Nasdaq naman ay tumaas po ng 2%. Ang Dow Jones ay umangat din po ng mahigit 610 points. Ang pagtaas na ito ay sinuportahan din ng magagandang earnings reports mula sa malaking tech companies, pati na ang European markets ay nakasabay na rin po sa pagtaas. Ang US crude oil, Kuya Angel, ay unang bumagsak sa 15%. Sa ngayon po ay nasa $88 kada barilis at ang Brent crude ay bumaba po ng 11%. At ito po ngayon ay nasa $96 kada barilis. Kahapon po sa ulat ko po ay nasa $111 kada barilis. Medyo nabawasan din po ang pagbaba matapos po ang mga komento ni US President Donald Trump. Ngunit nagsara pa rin ito ng mas mababa kumpara sa mga nakarang araw. Sa mga lumalabas na balita kasi ngayon, nagtatrabaho na ang mga opisyalis ng Washington at Iran sa isang one-page memorandum of understanding para tapusin ang digmaan at magtakda ng balangkas para sa mga usaping nuklear. Pinumpirma ng Iran na pinag-aaralan nila ang panukala ng Amerika at ipapasa ang kanilang pagsusuri sa Pakistan na nagsisilbing tagapagmagitan. Nag-post din sa social media ang Navy ng Iran na masisiguro na ang ligtas at matatag ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Samantala, nilinaw naman ni Pangulong Trump sa isang panayam na masyadong maaga pa para asahan ang agarang pagpirma ng peace deal. Nagbabala din siya sa pamamagitan ng pag-post niya sa Truth Social na magtatapos lang ang digmaan kung susunod ang bansang Iran sa mga kondisyon na pagkasunduan. Kung hindi, magsisimula umano muli ang mga pagbobomba sa mas matindi at mas mataas na level kaysa noon. At yan ang update the live mula dito sa Washington DC, USA. Ako naman si Joyjun Balarete, ako ng Radyo Natin 90.91, nagulat para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Joyjun, pero kumusta ngayon? Kumusta ang security diyan sa Washington? Lumuwag na din.
2: Nananatiling nasa red alert pa rin po ang mga otoridad sa mga oras na ito. Yung nireport ko nung isang araw na nasa tatlong mga bakod ang paligid po ng White House, nagkaroon na po ng barbed wire sa unang bakod ngayon.
1: Uh-huh.
2: At para masiguro po ang seguridad na nasa loob po ng White House.
1: So ang layo na. Hindi ka na hindi ka na pwedeng pumicture-picture doon sa mismong ano.
2: Pwede ka pa rin mag-picture. Kasi doon po sa harapan ng White House, mayroon po yung pinaka-mini oval na tinatawag para medyo malapit ng konti. So ang ginagawa po ng mga tourists, mayroon mga sinisilip lang nila yung pictures, yung camera nila, napasok ng konti para mapicturan yung White House.
1: Uh-oh.
2: Pero kung yung lalapit ka pa doon sa unang bakod, hindi ka na pwede makakabasta-basta makakapasok doon. Kaya yun.
1: Wow. Yung binabanggit na negosasyon, kasunduan, sinong nag-draft noon? Washington?
2: Washington at mayroon ding draft na ginagawa ang bansang Iran. So abangan natin, bukas, pang report ako sa iyo, bibigyan natin ng update dyan bago matapos ang araw kasi ngayon, baka mayroon na silang ilabas maya-maya lamang.
1: Sige, abangan namin ha. Joyjun, thank you. Maraming salamat.
2: Balik sa iyo, Kuya Angel, at ang ingat po kayo.
1: Si Joyjun Balarete ako live mula po sa Washington, D.C.
0: Radio Natty Nationwide!
1: So, 88 per barrel na lamang ang Brent. Magandang development yan. At dahil dyan, malamang marami ang magbaba ng presyo. Baka may mamigay pa ng mga libre. Uy, speaking of libre, may libreng isasagawa dyan sa Gapan City, Nueva Ecija, kung saan po pwede pang tumanggap ng 30,000 pesos na pabuya ang mga mag-aabel ng libreng tuli. Libreng tuli. Pagkatapos yung pinakamatandang magpapatuli, aba, may 30 mil pang nag-iintay, ano ha? paano kung marami ang magpatuli na matatanda? Ah, depende. O, pinakamatanda. Siya sige. Yung mga kamong mga 89 na, pero paghihapon nagpatuli, mauna higa yun. Kaya makakita, makasapi pag 30 mil. Detalye na balita mula sa 103.3 Radyo Natin San Jose, Nueva Ecija, mula kay Angel Balinton, the third Angel.
3: Magandang umaga. Tumataginting na 30,000 pesos ang tinanggap ng isang binata matapos tanghaling oldest boy tumikat sa ginanap ng taunang programa na libreng operasyon tuli ng pamalang panglungsod ng Gapan, Nueva Ecija, na ginanap sa Congressman Emerson Pascual Convention Center nitong Martes, 5 ng Mayo taong kasalukuyan. Isang 26 anyos na si alias Aldwin mula sa barangay Bayanihan ang nag-uwi ng naturang halaga matapos magpatuli. Isang desisyong inamin niyang matagal niyang kinatakutan noong siya'y bata pa. Pero matapos ang matagumpay na operasyon, napa I love you Mayor Joy pa ito. Matapos on the spot na iabot ang kanyang premyo, malaking tulong anyang perang napanalunan para sa kanyang pamilya. Ayon kay City Mayor Emery Joy Pascuala, galing sa kanyang sariling bulsang naturang halaga na kanyang ipinagkaloob sa oldest batang Gapan na sumailalim sa prosedura. Paraan ito upang mahikayat ang kalalakihan na magpatuli bilang hakbang sa pagpapanatili ng kalinisan sa katawan at pag-iwas sa mga posibleng impeksyon at sakit. Samantala, binigyan pa rin ng 5,000 pisong consolation prize ang isang 73-year-old na binatang lolo mula sa barangay San Nicolas na siya sanang pinakamatandang sasailalim sa circumcision. Ngunit dahil natuklasan meron siyang kondisyon mula sa pagkabata na hindi nagpapahintulot ng operasyon, hindi itinuloy ang pagtutuli sa kanya. Bagaman dayo sa Gapan City, tumanggap din ng 5,000 pesos ang isang 21-anyos na lalaki mula sa bayan ng San Antonio. Habang naghihintay ng masalang sa tulian, may libreng pasine at merienda tulad ng ice cream, hotdog at malamig na soft drinks pa. At pagkatapos ng salang, may pabonus pang lobo at pictures sa libreng photo booth para sa mahigit 600 batang Gapan na sumali sa maghapong operasyon. At yan ang balita sa oras na ito, hatid ng 103.3 Radyo Natin San Jose City, Nueva Ecija. Angel Balinton III nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Maraming salamat, Angel. Sabi siguro ni Lolo, sayang oh, pagkakataon ko na makag 30 mil. Kaya lang, iba pala yung kondisyon niya, no, ha? Hindi siya pwedeng magpatuloy. Bakit uurong? Pagka ano? Meron tuloy kwento, natandaan ko eh. May ano, may tawag dito. May nagpatuli. May nagpatuli ho, ano na, mga 28 anyos din, 28 years old. Tapos di sabi niya doon sa, ano, sa, magpapatuli pa lang pala, hindi pa nagpatuli. So, papacheck up niya muna yung ano niya. So, sabi na, oh, bakit? Ano bang problema? Eh, kasi ho, yung magpapatuli sana ako, pero gusto ko munang ipacheck. Ah, oh, sige. O, tingnan natin, sabi ni ng doktora. Kasi pinakita niya, sabi ng doktora, eh, manong, ano hubang problema ni Junior? Sabi ng doktora, si Manong nagalit, sabi niya, Dok, bastos ka dok ha. Ba't ka ganyan? Lumapit sa inyo yung tao eh. Bakit kayo natatawa? Pambihira ka, Dok. Kumukonsulta ako sa inyo. Ano, maayos. Pagkatapos, pinagtatawanan niyo ako. Sabi nung doktora,

0: Mula sa 96.9 Radyo natin, Calapan City. Marlon, good morning!
1: Isang bangkay ng sanggol na lalaki ang natagpuan ng ilang residente ng Barangay Wawa sa bahay ng Pinamalayan, Oriental Mindoro noong araw ng Martes, ikalima ng Mayo, kung kaya't agad itong ipinagbigay alak sa mga kinauukulan. Dahil dito agad namang responde ang lokal na pamalaan upang matiyak na mabibigyan ng maayos na pag-asikaso ang mga labi ng sanggol. Nakipagtulungan din ang barangay official ng Wawa, Municipal Social Welfare and Development o DSWD, Municipal Health Office at ang Engineering Office upang magkaroon ng disenteng himlayan ang naturang sanggol. Samantala, patuloy ang investigasyon ng Pinamalayan Municipal Police Station sa insidente upang matukoy ang mga posibleng sangkot o ang magulang ng sanggol at upang mabigyan ng hustisya ang pangyayari. Nananawagan din ang mga otoridad sa publiko na maging responsable at mapagmalasakit, lalong higit umano sa usapin ng pangangalaga sa buhay ng mga inosenteng sanggol. At yan ang balita sa oras na ito mula dito sa 96.9 Radyo natin Calapan City, Oriental Mindoro. Ito si Marlon Palermo para sa radyo natin nationwide.
0: Maraming salamat, Marlon. Samantala, ipinag-utos na ng Energy Regulatory Commission ang pansamantalang suspensyon ng power disconnection sa mga residential at non-residential consumer na hindi makapagbabayad ng kanilang electric bills mula Mayo hanggang Hulyo ng 2026. Layo ng nasaming hakbang na pag-ani ng pasanin ng taong bayan sa harap ng krisis at patuloy na pagpapatupad ng State of National Energy Emergency sa buong bansa. Sa direktiba ng ERC, papayagan din ang installment payment scheme na hanggang 3 buwan upang mabigyan ng mas flexible na paraan ng pagbabayad ang mga consumer. Sakop ng polisiya ang mga kumukonsumo ng hindi lalagpas sa 200 kWh kada buwan, kung saan maaaring hatiin sa 3 hulog ang mga bayarin. Dagdag pa ng ahensya ang bayarin sa distribution utilities na hindi mababayaran agad ay maaari namang ipasa sa mga power generators upang maibsan ang financial burden ng mga consumer.
2: Radyo natin nationwide!
0: Alas 7:40.
3: Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Nationwide! Simply G, simpleng ganda.
5: MX3, dito ako bilib.
6: Radyo natin.
5: Nationwide!
7: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
6: Radyo natin.
5: Nationwide!
8: Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng Max Alaga at Protection ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Protection din, from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-Alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na lumit mancha! Easing-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis.
5: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: Hello, anak.
8: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
7: Ganyan ang Pinoy.
9: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
13: Easy hugasin.
14: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis.
5: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
12: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy hugasin.
14: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
11: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Radio Natin Nationwide.
1: Alas 7:46 oras sa buong kapuluan, umarangkada na ang rollout ng libreng bigas sa piling sektor sa Metro Manila sa ilalim ng Local Government Support Fund. Ayon kay Mayor Francis Zamora na siya ring presidente ng Metro Manila Council, ang mga pamahalang lokal ang magpapasyak kung anong sektor ang kanilang pipiliin para sa rice subsidy. Sa lungsod ng San Juan, umabot ng 8,900 senior citizen ang nakatanggap ng libreng bigas, ibinata ang listahan sa bawat barangay. Samantala, mga jeepney driver at miyembro naman ng TODA ang napiling priority sector sa Mandaluyong dahil ayon kay Mayor Menchie Avalos, sila ang pinaka-nakaramdam ng epekto ng oil price shock.
2: We have all sa Lunenos. We have to select anong sektor ang sa tingin natin dapat tulungan. At ang naging desisyon ko po ay ibigay ito sa mga senior citizens.
3: Yung jeepney and yung tricycle drivers, alam natin sila yung pinakatinamaan ng itong pagtaas ng gasolina. Kaya talaga sila yung mga priority ko.
1: Tiwala naman ng National Unity Party na maaabot ng Kamara ang 106 na kinakailangan boto para maisulong ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay House Deputy Speaker at National Unity Chairman Ronaldo Puno, hindi bababa sa 30 miyembro ng kanilang partido ang boboto ng pabor sa pagpapadala ng articles of impeachment sa Senado para sa paglilitis. Sinabi ni Puno na kapag isinama ang suporta mula sa Lakas CMD, Partido Federal ng Pilipinas, Nationalist People's Coalition at ilang partyist organization, maaaring umabot pa sa 108 ang pabor sa impeachment. Gayon man, sinabi ni Puno na maaari namang magbago ang bilang habang kumukonsulta pa ang mga kongresista sa kanilang mga constituents kung nais ba nilang papanagutin o palayain ang vicepresidente. Samantala, sinabi naman ni ML Partyist President Teddy Bagilat, karamihan ng mga miyembro ng Liberal Party ay inaasahang boboto din ng pambor sa impeachment proceedings. Ayon naman kay House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, humina umano ang depensa ng kampo ni BP Inday dahil sa hindi nito aktibong pagsagot sa mga aligasyon sa pagdinig ng Kamara. Samantala, nagpahayag din ng suporta ang Juan Sambayan sa impeachment proceedings at sinabing overwhelming umano ang ebidensya laban sa Vice Presidente. Mayorya ng mga miyembro ng National Unity Party ay pabor ngang maiakyat sa Senado ang articles of impeachment. Ayon kay House Deputy Speaker at Iloilo o Antipolo Representative Ronaldo Puno, bagamat may ilan sa mga miyembro ng NUP ang tutol sa impeachment, may mga nais din namang mag-abstain, mayorya pa rin sa kanila ang sang-ayon sa impeachment. Kahit ni Puno, may isang round pa sila ng district consultation. Ngunit sa ngayon, nasa 30 MUP members na ang tiyak na susuporta sa impeachment case. Balita ko talagang may mga gaganahan ng bumoto ngayon. Matapos ang huling, nung nakaraan kasi, di ba, conscience vote, gano'n na. Ngayon, nadadagdagan ang sinasabing papabor kasi may go signal na daw. Yan, mamaya, banggitin natin. Maaring magpasya ang Senado, wag nang mag-convene bilang impeachment court kahit mayakyat na sa kanila ng Kamara ang articles of impeachment laban kay BP Inday Sara. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, depende ito sa magiging pasya ng mayorya ng naturang 24-member court. Sakali man na niyang mag-convene, hindi rin sila makakapagsimula agad ng paglilitis dahil meron pang mga proseso para sa paghanda gaya ng pag-i-issue ng summon, gandin ang pre-trial. Giit ng senador, posibleng sa unang linggo ng Hulyo simulan ang trial proper, ngunit tiniyak nito magpapatuloy ang paglilitis kahit na nakabreak ang Kongreso dahil hindi naman ito saklaw ang impeachment court. Pinag-aaralan naman ng Senado ang pagtatalaga kay Senator Kiko Pangilinan bilang impeachment manager para sa posibleng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, plano ng mataas na kapulungan mag-appoint ng isang abogado na katulad ni Pangilinan. Sabi ni Lacson, kailangan nilang magtalaga ng impeachment manager na may sapat na kaalaman sa batas at rules of court para matiyak na maayos ang paglilitis. Mayorya ng mga Pilipino ang nais na humarap si Vice President Sara Duterte sa Senate impeachment trial kaugnay ng mga alegasyon laban sa kanya. Itong lumabas sa pinakuling non-commissioned survey ng Tangere kung saan 82% ang naniniwalang personal na dapat talagang humarap pa si VP Intay Sara sa halip na umasa na lamang sa kanyang mga abogado. 8% naman na nagsabing sapat na ang legal representation, 7% naman ang ayaw siyang paharapin. Isinagawa ang nasabing survey mula May 5 hanggang May 6 ng taong kasalukuyan sa 1,200 respondents sa buong bansa. Ipinauubayan na sa Diyos ni Vice President Sara Duterte ang magiging resulta ng impeachment case laban sa kanya. Ayon kay BP Inday, batay sa kanilang pag-uusap ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang lahat ng nangyayari sa buhay ng tao ay mahagi sa ng plano ng Diyos. Dagdag pa niya kung ano man ang magiresulta ng kanyang kaso, ito ay nakasulat na o isinulat na ng langit. Samantala, nagpasalamat naman ang Vice Presidente sa mga sumusuporta sa kanya sa gitna ng anyay mga fabricated na mga ebidensya sa impeachment na isinusulong ng Kamara at sinusuportahan naman ng ilang senador.
0: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
1: Happy days are here again! Yan po naman ang reaksyon ng isang nakausap nating kontraktor. Sabi ho ng kontraktor, meron na daw advisory galing sa mga regional director ng DPWH sa mga district engineer at ang sabi 5 to 7%. From 30 to 40%, naging 5 to 7% na lang ang pwedeng ipanghatag sa mga congressman. Ayan, bilang mga proponent at saka mga dadaanan ng proyekto. Ako ayaw kong maniwala. Ayokong maniwala dyan. Hindi ako maniniwala dyan sa 5 to 7% na yan. Kasi yung nagre-reklamo yung iba eh. Sabi nila, bakit 5 to 7%? Kanino mapupunta yung sinasabing 20%? Kanino nga pala mapupunta yung 20%? Sabi nila, kami na ba batikos? Pagkatapos, meron tatanggap ng 20%? Lord! Bakit ba ayaw nilang tumigil?
0: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
1: Hindi pa nga natatapos yung investigasyon ni Senator Ping Lacson. Eto na naman sila, oh. Most wanted person at 8 iba pa arestado ng PNP sa Nueva Ecija. Detalye na balita mula sa 103.3 Radyo Natin San Jose mula kay Angel Valenton III. Angel!
4: Naaresto ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang isang most wanted person at 8 iba pa sa pinaigting na manhunt operation na isinagawa ng iba't ibang lokal na himpilan ng pulisya sa lalawigan nitong Martes, Mayo 5, 2026. Kinilala ni Provincial Director Police Colonel Richie Claraval ang nadakip na isang 30 anyos sa babaeng residente ng Sitio Aton, Ipil, Surigao del Norte na kabilang sa most wanted person in municipal and provincial level. Nagsalib puwersa sa operasyon ng San Isidro at San Francisco Municipal Police Stations sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong 49 counts of qualified theft na may nirekomendang piyansang 40,000 pesos bawat kaso o halos 2 milyong piso. Samantala, 8 iba pang individual na wanted ang nadakip sa magkakahiwalay na operasyon ng mga pulis sa Cabanatuan City, mga bayan ng San Isidro, Santo Domingo, San Antonio, Piñaranda, Aliaga at Talugtog. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ng mga nasa kote ang bigamy, rape, robbery with homicide, paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Bounce and Checks Law, Cybercrime Prevention Act of 2012, STAPA, at paglabag sa National Internal Revenue Code of the Philippines. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng mga umaksyong himpila ng pulisya dito sa lalawigan ng Nueva Ecija ang mga naaresto para sa kaukulang disposisyon. At yan ang balita sa oras na ito. Atid ng 103.3 Radyo Natin San Jose City, Nueva Ecija, Angel Valenton III nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Maraming salamat, Angel. Hindi naman magpapahuli ang sablayan. Aba, rank 3 most wanted person sa bayan ng Kalintaan, Negros, Occidental, Mindoro. Arestado. Detalye na balita mula sa 103.3 Radyo Natin sablayan mula kay Maynard Kawili. Maynard.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Inaresto ng pinagsanib na puwersa ng pulisya ang rank 3 most wanted person regional level sa isinagawang operasyon Martes, May 5, 2026 sa Barangay Poypoy, Bayan ng Kalintaan. Kinilala ang sospek na sa alias na Chris, 45 years old at residente ng nasabing lugar. Isinagawa ang operasyon sa visa ng Warren of Pares para sa kasong paglabag sa RA 8353 or Anti-Rape Law of 1997, kaugnay ng RA 7610 at walang inirerecommend ng piyansa. Ayon sa Police Provincial Office, patid na individual kasabay ng panawagan sa publiko na makipagtulungan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. At yan ang balita sa oras na ito mula dito sa 103.3 Radyo Natin FM Sublayan. Ako si Maynard Kawili, katuwang ang Philippine Information Agency Occidental Mindoro, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Maraming salamat, Maynard. Samantala, tinatayang 2.5 million ng mga Pilipino ang walang trabaho o katumbos ito ng 5% unemployment rate noong Marso. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mas mababa ito kumpara sa 5.1% noong Pebrero. Pero mas mataas pa rin kumpara sa 3.9% na naitala noong Marso ng nakaraang taon. Ayon sa National Statistician na si Dennis Paul Mapa, bumaba ang unemployment rate dahil sa lumitid naman ang labor force participation o bilang ng mga Pilipino ang naghahanap pa o kaya may trabaho. Samantala, umakyat naman sa 12.3% ang underemployment rate o mga manggagawang nais na madagdagan pang oras ng pagtatrabaho upang magkaroon ng pagkakakitaan. Kabilang sa mga sektor na may pinakamalaking dagdag empleyo ang agriculture and forestry, construction and education, habang ang pinakamalaking job cut ay naitala naman sa fishing at aquaculture, manufacturing at iba pang service activities. E paano namang hindi mababawasan ang may trabaho sa Pilipinas? Yung PICAB, yung Philippine Contractor sa Accreditation Board, yung mga nalinis na ng DPWH na mga construction company, hanggang ngayon hindi naman lilip yung kanilang suspension. Tapos kahapon may kausap tayong mga taga-PICAB. Kasi nga, pinapalap natin to dahil nagre-reklamo na rin yung marami sa kanilang mga empleyado, yung mga magagawa na mula pa noong nakalipas na taon, ang huling natanggap nila, November na Christmas bonus lang eh. After that, wala na. Ang sabi ng PICAB, apat lang naman daw yung na-revoke na lisensya. O sabi ko, kung apat ang na-revoke, bakit hindi nyo pa rin i-leave yung suspension? Diba? Kung nakapag-comply naman sa mga requirement, bakit hindi nyo i-lip yung suspension? Ngayon meron na kayong desisyon na apat lang ang i-revoke. Karamihan sa kanila, may kaugnayan sa mga diskaya. Sabi ng kausap namin, teka muna, nga naman, bakit nga ba hindi pa nililip yung suspension? Sabi ko, magkano ba? Anong magkano? Hindi. Magkano na bang nalugi dun sa mga kumpanyang yun? Ayun. Kala ko, sasabihin niya, hindi, depende sa dami ng maleta yan. Ha? Tanungin natin sa Peanut Gallery Network. Peanut Gallery Media Network pala yan, PGMN. Grabe, ha? Pero sabi nila, set up lang. Mukhang hindi. Mukhang hindi set up eh. Kasi may mga ebidensya ng actual delivery at saka may mga pag-uusap pa sila. Pero kung anong dahilan ng naturang entrapment, sila lang po ang nakakaalam. Ang tabayanan po ninyo ang ating ulat kalusugan. Totoo nga bang hindi kinukuto ang mga kalbo?
0: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
1: Meron ba? May mamaya. Sige. Pag-usapan natin mamaya. Alas 8 ng umaga.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
7: Simply G, simpleng ganda.
8: Radyo Natin
9: Nationwide.
10: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Radyo Natin
9: Nationwide. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart 2.
11: Smart Dishwashing Base ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS.
13: Simply White Green and Papaya Whitening Soap. And 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20. Helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julie Ann San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
7: Simply G. Simpleng ganda.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguruhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
15: ACS.